0: toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa yun!
0: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Sports! Ngayon! Ngayon!
5: Ito na ba minaon karon ang ato malita sa sports gikan sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Ligas linya na toron kasama Edward may buntag.
6: Mayong buntag kasamang Ken kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500 gi oktaba or gi ang away tali ni Floyd Mayweather Jr. og ni Manny Pacquiao nga gikatakda unta karong buwan sa Setyembre human nga gipugnan si Mayweather no sa iyang exhibition fight unta karong adlaw dito sa Greece sa Athens no iya untang makontra ang legendary sa mixed martial arts nga si Mike Sambides no dito sa Athens sa Greece karong adlaw apan ang federal court sa New York mipagawas kinig injunction human mi file og ang CSI sports events no dito sa korte nga mapugan ang exhibition fight ni Mayweather karong adlaw tungod kay ni pirma na kini alang sa usa ka exhibition fight tali nila ni Mike Tyson unya ang kang Manny Pacquiao karong usang September karong tuiga tungod ini nagatubang og kaso si si Mayweather og breach of contract diin na problema na kini tungod sa kadaghan na kaso ining giatubang unya wala na kini kaayo kwarta matod pa niya Bob Arum nga ang lifestyle ni Mayweather mausay naka mahinungdan nganong nagpagsak siya sa iyang kinabuhi aduna siya duha ka private jet no unya mga mahalon nga sakyanan daghan kaayong mga bodyguard, daghan kaayong mga babay, may usa sa mga hinungdan. Nga nung na bangkarota si Floyd Mayweather Jr., wa pa hinoon siya gibuhi ang statement kung madayon bagyod ang ilang rematch si Manny Pacquiao sa sunod tuig nga mo ay gihugon-hugon nga sa buwan sa Enero. Arita sa update kabahin sa duha ka basketbolista sa Ateneo de Manila University, may recommendar na ang CIDG o PNP nga pasaka ang kaso sa kalapasan sa Anti-Hazing Act sa 2018 no, as amended. Asita Coach Stab Baldwin o laing nga napulo no, ka mga sakop sa coaching staff kabahin sa kamatayon nila ni Rene Clert Bater Bunya o ni Divine Adili. Matod sa PNP nga nakita nila nga ang elemento sa hising labi na ang suffering no pinaagi sa physical o psychological nga training o labaw tanan no naa sila gipahigayon ang training ang calisthenics dito mismo sa open sea nga usas mga hinungdan nganong namatay ang duha wala pa hinuoy wala pa daghan pang mga abogado ni question kung hising ba gyud o so murder ba o hising pinaagi sa kamatayon kung aprubahan kini sa prosekutiskalya o ngadto sa korte ang kasong hising tungod kay dunay namatay posible dili gyud kapiyansa si Tab Baldwin og iyang mga kauban kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500 pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon, nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon, ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Armin.
5: Salamat kasama ni Edward Ligas ang ato balita sa sports. Mo'y nakompleto sa ato mga balita nini mga orasa. Yatagin ninyo karon taon-taon ha, humanlang sa itong pipila ka mga pahinumdo, mabati ninyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Karon ni padayo na yung mga issue, ugdugang pag mga komentaryo, yung man ang atosan ng mga balita. O ba na ako deris control kasamang cases many ha, o ga Gerald Albius. Ako sa inyong Radyo Man Candelinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
4: Radyo mo nationwide.
5: At oras karon alas 8:07 na.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Good-

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Makakasama ako inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita. Ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sa tantakbuyan o mga sakit, maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmania Boulevard, nang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget!

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 8-16 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: point. Arita sunduga mga isgutanan karon mga sukit di paminaw. Ato pidayon na itong mga issues ng atong hatag at pagtagadro ng buntaga. O ginuman mahigala ato siyang i-check sab ang mga naminaw sa DYHP Armin Cebu. Busa mga dawat mga pahalipay, gikan sa atong sibianan, mga nasakpan nga naminaw sa atong sibianan, DYHP o IFM. Unya karon to taud sab andugang pa mga reports sa mga kabanan o of course ang atong dugang mga komentaryo mga kahigalaan. Standby das tuloy niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP. Aramel report.
7: Mayong buntag ka sa mga radyo man atong Rufiel ug mayong buntag sa tanang suking tig paminaw natong stasyon DYHP. Live kita ron sa Mandawi City. Then lalo sa maswerte mga kadawat sa atong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa ating stasyon DYHP. Sila Rimi Soria. Felicitas Ando. Etan Cancho. Marita Albanes. Rita Villaruel. Delphine Flores. Josefina Colanjo. O Marlo Gokong. O kaya lang tayo kasingit niyo sa DYHP.
4: Okay, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Busa na galawat ng mga palipay gikan sa atong sibianan. Okay, alita sa atong exercise sa kabuntagon. Lihok-lihok kamay sa lawas. Kauban si Julius Balili o si Idol B.
8: Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufiel Banyok na'y nagbantay.

Okay, dengan selamat satu mangarsakpan ngan mino sa DYHP o GFM mo sa nagkarawat na mapahalipay gikan sa atong sibihanan. Mga ni mahigalang atong mga winners kalong nga buntaga. Salamat, pakusgilang kanunay ang inyong mga radio. Kini nga portion to gala to mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa magmayong itong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit mahigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic diri sa Cebu City ng Himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building ingon man mahigala sa Consolation Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga.

0: V. Rama. Naa sa iriya ron si kasaman Jane Gallardo at sa i-check mahigala kini mo nga report. Kumusta ka ni mahigala? O gaunsa kang hitabu ang ano na i-disglasya ni. O gakinisad nga portion mahigala kini nga report at sa kanato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber. Makatabang mahigala. Paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kinakamalikayan nga magpundo mga hugaw. Nga may makaingon na mga kulon polyps o na mutubo sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngantong sa walog oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga kulon cleansing palada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom, magkula kayo sa kasasay sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake o mayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, desto linya karon mahigala sa kasamang Jane Gallardo alang sa Osaka vehicular accident kini tabo ni ining mga orasa. Yes, kasamang Jane. DYHP.
1: RMM report. Yes, sir, naman na Tony Rupi, live ka karon din, particular sa my English D. Rama, Barangay Guadalupe, ka sa mga Tony Rupi. Tungod kay, doon ay usaka motorsiklo dari ang nibangga ni ining usa kasakyanan na Fortuner kay kalit ni makuntangan ni U-turn ang kining ang sakyanan niya naalangan ni ang kining motorsiklo. Tony Rupi, linungdan na kumakita natin sa ato ang video karon na lumting din ni ang kining portahan sa driving seat dapit sa maong sakyanan na naangol po ang driver ni ining motorsiklo at ang Hirofil kaya nag-isigid ang iyahang puhod sa kipod matutang iyahang baga noon din iraman po grabe kayo ang maong pagkaangol ni ato ni Rufil niya. Dali ra po nakarespondi ang medical team din higikan din sa Barangay Guadalupe atong hinabihan sa kadali si Mama Maribel, usa sa mga ambulance crew. Ma'am, ayaw po na glad to do a ECR ng sigurong sa IFR. Ma'am, unsa niyo pa kayo tabuan mo? Unsa ra sa niling na dawat?
2: Ang alarm na dawat naman is 7:56 and then naabot mi sa teen is 7:59. Ang patient is naglingkod, dragged siya, naglingkod and then in pain siya sa iyang both shoulder blades. And yeah, then I have to say minor abrasion siyang right knee.
1: Ma'am, sa inyo siya na ito na pagkatubo niya, bitin niyo niya.
2: Ang driver ni U-turn siya then na-break ang among patient pero late na. Mara, o naalanganin na iyang kuhan ba pag-break mo ito na igugin sa kuhan.
1: Pero kanina
2: ba niya isang pwede ba niya sa ako, driver mas ito pero solid lane ganit. Dito sa pitin mo U-turn. Bawal with yung tawal.
1: Ata mo sa dami, pwede makatuyok din mo, kukananitan mo, balik ko na.
2: Dito regit ka sa slot, ma'am, mga kanang pwede na ka mo U-turn. It's either dito sa, mutuyok siya sa padong kapit ball niya, padong sa Guadalupe, balik.
1: Yan sa may plano rin na gano'n ni South?
2: Ang kapa sa patient, tingnan nga, magpada siya sa Tsongwa.
1: Ay, padala niya. Ang kanyang sakyanan ng pagkiyo na ni Red Bull.
2: Lura, sila niyo.
1: Salamat tayo. Thank you. Toto, ang usta sa mga ambulance crew at ni Rufel nga unang nakarespondi din niyo sa maong disgrasya.
0: Kanang nga kalsada na Jane, kanana ang dapit na sa may cruising?
1: Dili pa.
0: Layo pa?
1: Layo pa. Layo pa tayo ni Rufil ang kanang cruising din hidapita. Tunga-tunga din siya kanil. Sa tabiong manon tayo ay ni si Sir, kanil driver sa sakyanan natin ni Rufil. Mamahaw din ni kanil init kay bisaya yung manok. At ni Rufil, sa tabiong manon sila pamahaw niya, nalanganin ang motor o brake. Naka-brake man matod pa ang motor na ni Rufil, pero na-abtan din niya ang kining sakyanan. So, sa pagkakaroon, gusosi pa ni Ron sa ato ang atag ang mga sakop sa CTTO na napod ang ato ang tagat.
0: So ang Fortuner, may mo U-turn day kasama din ka ng yellow line?
1: Pwede rin pala. Ang kanyan mo ay ni U-turn nun ta. Ang kanyang motor, kaya paingyo nun ta ni siya matod pa sa Monterasas at ni Rufil. So paingyo nun ta siya, kuwa siya nakadayon yun, kaya tungod ni ining maong disgrasya. So pabuto na lang ni Ron, kung once ay kasabutan na ni nila, kay dadon man sa ospital, ang kiningong pasyente, kaya naangol bang din ni gamay, dari sa iyang tuhod at ni Rufil, kaya ba x-ray po, kaya sakit ang iyahang abaga matod pa. So ang kanyang sakyanan, posibleng dadon ni sa PEO po, doon sa po iya, sumunod nga lakang

0: pagtangaan nila ni Rafael, depende po sa investigasyon na mahimo sa ato ang mga kapulisan na dinhi sa buhatan sa TU ni Rafael.
1: Okay.
0: So, paano na nga itong nakuha din ni Gikan sa may English Vira, man, barangay Guadalupe, nindak ba yan sa Subo, may tungod din sa vehicular accident. Kaba na ko sa itong Waterman Patrol at Speed Pilot, Radyo Man Jesse Sumampong, ako sa mga inyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHE, the top Waterman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 8:27 na, standby sa atong pagbalik.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Pongshi!
5: Angeline!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: diet and exercise na magdud ka. Star Nutrients Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart Toodoo!
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart!
3: Tanggaling for everyday!
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
3: Tanggaling-galing mo!
5: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy duty linis, bawat pahid.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na alas 8.32 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kini nga portion sa mahigala tod gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o ginguman sa atong immune system. Na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng o kamunggay o gloya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o giapod-apod kini mahigala gi-distribute kini sa Belgian marketing o FDA approved kini. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Magkana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
9: Straight to the point.
8: Alas 8.23 na ni mga orasa sad, mahigala atong kwaon ang dugang update report labot mga higala sa vehicular accident gihapon nga nahitabo dito sa lungsod sa Minglanilla. Daghan ang vehicular accident kaginina mga sukitig paminaw. Kini na involved sa report ni kasama nga Jane Galialdo, kining Fortuner. Ginina po din sa may Manila, doon na po yung report nila ni Idol Tweety nga Fortuner sa Dinekin. Sa banin kalakiha niya sa kang pulau road ipos Minglanilla, kadaghan ba mga vehicular accident? Palihog no, magbaminan tayo ta sa atong mga lakaw di askalsada. Ay naunsa ba rin sa iyo sa kabuntagon di ama ni mga vehicular accident sa may gala sunod-sunod man. At sa balikan si kasama pulau road update sa may Minglanilla. Yes, sa Radyo Man Paul.
10: DDDYHP RMM Report.
11: Radyo Man, Attorney Rufiel atong gihimuan na yung follow-up kining maog nga hitabo sa Minglanilla dayong alas 6 mo diya sa National Highway ni onya patay ang bana onya kumpirmado nga buhi ra ang angkas nga asawa onya ang atong investigador nag-finalize pa sa mga pangan ini nga namatay nga bana o ang angkas nga babae kay siguro dyan ipadeklarar sa pambalanan ang iyang bana kay buha naman lang kung tatog ka po rin na ingon niya sa mga ayaw-ayaw. Idalha lang sa aming tanan dito sa Minglanilla District Hospital. Namdan nga ako rin niya ito sa Minglanilla District Hospital. At ayaw lang kuhay niya sa gawas nga bahin. Kay doon na may pagka-expecto gamay kining maog niya hospital. Dito bawal-bawal na sa dang media nila dito. Namdan nga di rin lang sa nag-picture sa gawas. So ano na to? Victory ang morgue nga dito ang patayng lawas ni ining namatay nga si Ben Henry Saso. Doon na ni sila igipoy Andre sa Pardo o niya padong sila dalagit no? Kay ang kagikan ining iyang asawa taga dalagit. No? Makita niya sa atong video Attorney Rufiel nga na bulagta pa in down kining niya duruha ka biktima sakay sa motorsiklo niya na puruhan ni si Ben kay na digsan ng Indonesia sa luyong bahin o sa atras ng bahin ini maong wing van na naa sa opposite side no atong usbon atong nigsaot ning namatay uban sa iyang naangol nga asawa nga angkas unya kining wing van padog Cebu City kining driver sa wing van Attorney Rufiel ato ning na interview si Jason Fernandez ang ani atong paminawon ang atong interview niya sa iyo kagania dito sa police station sa wapasatamudagan ining laing mga alarmarong nga pagpo ining mga oras. Ito paminawang kini driver sa wing van Attorney Rufiel.
8: Okay. sa money. Sige.
12: Mo, naigon na ko agi.
13: Ikaw ba doon ang driver sa wing band, si Jason Fernandez? Jason, ka ng maistoryahan minimo sa tabo ganiya, Sir Jason, no? Sabi niyo tabo ato ganiya, Sir Jason.
12: Ah, hindi, sir. Padoong mi sudar, sir. Hari rami sa may mingla, may planta pa sa ultrapak wa.
14: Nagikan mo sa?
12: Gikan mi karkar.
14: Karkar, no?
13: Sumagawa ba rin yung page?
12: Oo, oh, padoong mi kong page sa pod.
13: Asam na ihato ninyo?
12: Dipindi rin sa kuhan, sir, karang asay deliver ba?
13: Ya, ang sa nito mo ganiya, imo pang nakita itong motor nga padoong ninyo?
12: So, nagdagan mi, sir, padoong mi sa sudar niya. Itong motor mo, diyan na mas doon mo, nakita nga, wara-wara yung dagan ba?
13: Ah, out balance na siya.
12: Oo, mura na siya, padoong na lang ba, sir ba?
14: Gadoong na niyo?
12: Oo, gadoong na nako. Arim yung padoong na ko, kay
13: rin mo. Wala ka mo suway glihay?
12: Ni suway ko glihay, sir, mo itong purmahan kanina sa kontrak.
13: Oo,
12: kay basin ba?
13: Starting. At glihay niyo mo?
12: Basin ba, madaka pa rin, masailo pa ito siya ba? Hindi siya may igo ba?
13: So, pag nilain mo, naigo, naigo, naigo, yun sila.
12: Niya,
13: sila ba yung nastigo, yun mo?
12: Naigo na ko.
13: Asa ba itong apart sa imo?
12: Nadasmati sa likid.
13: Diyan sa likid sa loyo na? Itong doble dito. Tumipat, so pagkatumba.
12: Hindi, ikil na nadasmag.
13: So pagkatumba, tumba mo ito yung imo yung naigo ang laki.
12: O na, yun. Kuwan kita siya, naigo is likid, sir.
13: So paka, yun, ang akin.
12: O, di paka, sir.
8: Sus. Okay, yes, Paul. Guy Paul.
15: Mato Attorney Rupil, no? Ang driver sa wing van niya si Jason Fernandez. Taga-barangay Pandanaga, so siya, Radyo Man Attorney Rupil.
8: Kada kuha sa wing van, Paul, wa makakuan yung nagmotor in town?
15: Ang info ato ng ibawan, pero gusto tag-confirmasyon na giunta sa mga kabanay o asawa. Pero matod sa investigator, nga, dili po magpa-interview live. Nakatagpilaw kining driver sa motor.
8: Sus. Oko, sa Ginoo ko.
15: Singgit ng asawa nga. Doon nga na, anong ni Kalipsay naman ta ba? So, nakatagpilaw ko, no? Mga isulti sa gimong investigasyon sa itong kapulisan niya. Yung try tag at to sming wingil niya. Gilaras-laras niya to from crime scene nga rin sa police station. Dayon, Mindanilla District. O niya, doon na naman dahil sila ipatuman ito nga. Bawal na ang media sa so, diare may kutob sa gate mo nang gipicture gikuha na to gulagway ang England nila District Hospital
8: kisa may nagpatuman ana nga bawal ang media nga government hospital man Apol
15: malagi pareyara ko na diri sa kuha na Tony Rupil si CMC Soto nga diha palangkas gate ug makit ana ka nga kuan makit ana ka nga may bawo ana ka nga media bawal na no
8: klaruhon tanang klaruhon tanang kalakiha.
15: Lili kay hospital lang, hasta ang pandalan. Bawal ang media suod sa dito. Oh, mas may pa ordinaryo pa sa hero siguro kay makasuod. Pero pandalan, media ka, diharkas gawas. Kaya lang.
8: Sige. Ato lang, naman sa ato lang ang gahinag time na.
15: Mayo na siya ang makuan na, no? So, morning ang mga aksidente at Sir Neropil. Niya, nagsunod-sunod ni. Eh. Okay, kakitong sa dalagit. Ato lang niya ito isunod sa dalagit. Pero ito nito, motor niya po, no? Pick up at sa taon tong driver atong motor. So ato lang ito yung sunod-sunod kay Duna sa Pusel Roll Attorney Rupil na ako pong gipaluap love triangle ba ang motibo ano yung gitanaw sa itong kapulisan. Ato nang gikuha pa ang mga CCTV picture dito sa area pod, no? So mauna yung mga kuhaan niya. Doon ay breaking news po doon. Karoon lang buntag, no? Nag-pusel patay po sa dalagit, no? Ato nang gihimo agpaluap po na Attorney Rupil. So kining tanan Attorney Rupil, o madapas atong oras atong programa karong adlaw ato ni isunod-sunod lang og hatag mga detalye niini. So far kana ang mga pagbalo at ang una ato nining vehicular accident dayong alas 6 karong buntag sa lungsod sa Mindanao. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
17: Radyo Boy, Nationwide!
8: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa tong oras mga higala. Alas 8:41 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ginyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now sa pikas bahin mga kaigsunan, ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan kay ang kinini ang duha ka mga Atenian sa mga higala nga mga basketball players, panglubong naman mga kaigsunan, unya ang CIDG karon ni pasaka o kaso mga higala labot sa coach mga kaigalaan sa Ateneo. Oh, nirekomendar pagpasaka o kaso nga kalapasan sa anti-hazing law batok sa niresign nga head coach sa Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Og laing na po ka individual may kalabutan sa kamatayon sa duha ka mga basketball players nga si Rene Baterbunya og si Divine Adili. Si Baterbunya gilubong na mga kaigalaan at tumilabay ang adlaw. Medyo daghang tao tong iyang nihatod sa iyang lubong kaysa Philippine setting manggod mga higala, no? Mga silingan, mga kuan, daghan kayo. Ang kang Adili gilubong kagahapon, medyo dili kay daghang tao. Gamay ra sila dito. Nya pariha ginis lang duha ka mga basketball players nga medyo di ara po din taon sa gikan sa kakabos mga higala ba? Ha? Nga kadtong ilang katuyuan nga nasud na ka pagka basketball player na danas Ateneo mga kaigalaan, ha? Sunod ato, mungadto na mo, saka na ka nga doon na ka sa PBA, ma, commercial na yun ka mga higala, buhan ma, angat ni mo yung pamilya sa kalisod, daghan man ang may nana nga nahitabo. Pero di malas, gumikan kay duna mga higala ilang part sa ilang team building or training bakato mga sukitig paminaw nga mo hinungdan nga nangamatay kininduha na lumos mga sukitig paminaw nga ako lang gitanaw ang kanay mo niya kang Baterbunya nga kuan Baterbunya man nga lubong. Okay, so ubay-ubay ni mga tao sa kang Baterbunya mahigala o duna mga mitabang sad nga mga politicians at ani, no? Pero kini kang Adili, medyo lahi po na iyang lubong. Asa man itong Adili, kanidong? Ato lang siguro, pwede naman ipaklaro siguro doon kaniyo. Nasa siya banda-banda gamay. Kuwanda sagot kayo. No? Iyang mga parintira yung nanguyog mga higala mo, yung naghatod. O niya di apay banda-banda ganit nila mga kagalaan niya kuwan. Parihanin doon mga kabuso sa yun. Traditional nga lubong nila mga kagalaan, no? So muna ilang mintiryo dito, ako yung pakita sa social media platforms nato mga higala. O niya doon na sa pari nga naghatag o katapusang blessing. Medyo puwan na ilang yuta dito rin. No? O niya, doon ay gamayang banda mahigalang gida. Kuha na sa gyo dahi kayo. Labihan ka, kuha na sa dangilang kahintang. So kining ila, kuha man ni siya, kananaang mabutang man yung foreigner man yung mga kagalaan kay di man yung Pilipino. Pero na sud sa nindiha sa Ateneo na ningkamot na po sikay-sikay kay varsity ka makalibre ka og eskwila plus doon na pa'y allowance. Pero na nga disgust siya yun in town. Muna nga tanahono ni mga kagalaan imbisigahono ni unsa yun itong hitabuan. Atong balikan itong discussion labot ani guban pang mga isgutanan. Update sab sa linog sa Venezuela mga sukitig paminaw. O of course ang atong mga isgutanan sa politika human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.45 na.
18: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa Saya, Blast sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: In 5 meters, turn to right.
20: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
21: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
23: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
24: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
25: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
23: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
24: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
26: Available na sa Mercury o mga suking butika.
27: Ahoy! Kidney care time!
28: Ako si Tiri Robles.
0: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Birch

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance...
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong atak na las 8:52 na mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to
12: okay,
11: the point.
12: Before ta mahigala mo adto sa tundugang isgutanan mga kagalaan, balik-balikan ato ni mga isgutanan sa Natad's Politika. Ready la mo diha mga trolls. At least mahigala ning atong programa ubay-ubay tag mga followers dire sa atong Facebook o sa atong YouTube. Unya maminaw gyud sila mga kagalaan. Unya nadugangan pa gyud ang atong mga listeners and followers kay asta mga trolls mo apil sad. Daghang ginagrasyahan ni atong program mga higala. Kaya gawas nga dunay mga problema, dunay mga katalagman, lusad man sa tag mga panawagan, no? Nya tabangan sa nato, kani man takutob sa pagbalita ra. Ikaduha, natay mga listeners, nalingaw sila, nakakuha sa informasyon. Ikatulo kay dunay mga trolls ad nga gisilduan po sila pala mo monitor sa atong program. Pasalamat gyud mo mga trolls nga naaning atong programa para na papunpon sildo. Duna dai ko nagi assign nga mga trolls sa akong programa oi nga bantayan na sa atong profile para kamoy mo comment ha. nga kanana ang kuan hatag mga comments nga negative para nga kini ni ang mabalanse sa alo na mga tao mahigala dili iba mo kuan kayo. Pero sila po yung umutubag na po ng ato po mga followers, ato sa mga listeners. So pero kita, demokrasya man ta, okay ra, way problema, no? Sa itong Facebook, dahil sa Facebook ang daghan ng mga na-assign mga higala. So pasalamat mo nga doon ay gi-hire mga kagalaan ng mga soldado nga mag-monitor sa YouTube, pero mas daghan din sa Facebook nga mag-monitor mga kagalaan, ha? Karon totoo na ito nang isgutan karon. Kanang mahisgut na nikog flood control nga, kinalan mo imbisigar ta. Dili sa gusto nga, kwan, mag-imbisigar ta. So diyan mo maklaro, mga sugintig paminaw nga, kininiang doon na yung mga na-assign, eh. Munang doon na yung nakasulti na ko nga, gi-assignan yung ka diha o mumonitor sa mong program. Kunya, gi-assignan kayo mga trolls diha, nga mo yung kumin-kumin, sad na. So demokrasya man ta, sa ako lang nga, may punoon ginapunan ang atong mga followers, atong mga listeners, kay hashtag mahigala ang Dili mo yun sa kong opinion. Naminaw na ko. So, relax sa mga karuntong taon, ha? Ako sa dawato ng report ni Tweety. Unya, muhisgot ko karuntong taon. Basig masakitan mo. Kumbati lang, ha? Sakit man ang kamatuuran. Pero mo na ito'y isultig yun. Unsa'y kamatuuran, mga higala. Ato sa Etche, kanali sa Idol Tweety niya. Mga pisa tagamay, kaya niya tayo EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang Rose Shape nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rose Shape duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
11: Straight to the point.
12: Alas 8:56 na ito si Check si kasamang Idol Tweety kay niya mahigalay koleksyon nga kwarta na dispalko ni sa usa ka lalaki tungod sa scatter. Uy! Suspect gitanggong karon sa kapulisan. Na mao na gininduwa ang scatter mahigala por bida. Mone nakapait yun. Ato i-check ko na sa Idol Tweety sa report. Yes, Idol Tweety.
11: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Attorney Rufil, di pa dako pa sa kaugalingong amo ang kiningusa ka truck helper ni siya, Attorney Rufil. At truck driver, manggudang una po na ito nakuha nga kininga impormasyon na pan-helper day ni siya sa kininga maong kumpanya. Human, Attorney Rufil, nga nakadispalko ni og 40,000 pesos.
12: Uy, kada ko bang kurta ha?
3: Na perting dako agi da Attorney Rufil. Halin para bagini si hang gi-deliver nga kini mga housing supplies ikan sa usa ka dakong kumpanya nga nahimutang dinhi sa may MJ Cuenco Avenue Corner F Gatchan Street Barangay Mabolo. Ang kining dinakpan na Attorney Rufil ato lang aliasan nga si Glenn 37 anyos na ni siya. Niya delivery in charge gyud ni sa kining mga kumpanya niya nagpuyo ni siya sa Guadalupe Car. Kanunay gini siya magulian na Attorney Rufil niya sa initial investigation sa kapulisan nga gisaligan na ni siya sa kumpanya tungod 12 ka tuig na ni siyang nagserbisyo ani nga mong kumpanya Attorney Rufil. Motong paghatod niya sa kaning housing supplies og pagkolekta sa cash payments nga mukabat ngadto sa 140,623 pesos napakyas man ni pagrimit Attorney Rufil sa tibuok kantidad nga nakolekta nga miresulta gid sa kakuwang sa 40,000 pesos. Ginguuna pa lang Attorney Rufil, wa na ni siya makatingog. Nga wa na ni siya kadepensa sa iyang kaugalingon kung asa na adto ang nawala ang kantidad. O mga taod-taod, pila pag ito kami nito Attorney Rufil, o sa siya may angko na ang katong kwarta nga nawala, iyahang na-dispal ko tungod sa duwa nga scatter. Pait ng scatter Attorney Rufil, murag ubay-ubay naman nga naungo ani. Tungod ato Attorney Rufil, nasiko pang kining suspect sa kining ihang amo gid mismo gidala sa kining buhatan sa Mabolo Police Station. Yan ni Zoway, ito pakiginabi niya. Videohan na ito si Attorney Rufil. Apa na nagdumili kini Attorney Rufil taod-taod. Ning tubag raman po noon siya sa itong mga pangutana. Ni Aday ning storya siya nga ganahan lang daw siya makabawi sa iyang mga napildi sa mong online game.
12: Mauna na yung problema ng sugal. Muna nga katong uban, ng mga sugar roll na, sa untama na, undangin ninyo na kay delikado, kaya mo anang klasiha sa kuan, daghan ang mga itong kasino, dato pa kayo pero gawas nga nagpurol tungod sa kasugarol.
3: Inood gyud na Attorney Rufil murag ubay-ubay ginaungo ani nga maong online.
12: Kay ang problema man gud kung makadaog ka ganahan na ka. O mapildi po ka ganahan po ka karon makabawi.
3: Bakit na itinood ani nga maong online game po Attorney Rufil? Kana bang gipadaog ka og dako-dako? Nga yeah, dayon inig ka humanan og muduwa pagani ka bawio na pud ko imong nadag-an nga mas labaw na noon imong pilde unay nakaapan nga yeah, ato apo ning nakahinabi pud ang kining iyahang asawa Attorney Rufil nga ato walang pong iya at aguan sa pala alias nga siya Jen matud pa ni Jen Attorney Rufil nga baguhay raman daw ni siya naungo sa kining maong duwa sanglit Attorney Rufil bisan ang sweldo daw gani ni ini kay mahurot na lang sa dinuwa og cutter nga wanay mauli sa ilaha. Na murag mahurot na niya po sa Attorney Rufil ba niya. Liman ka nagikan pa sa 2015 siya nag-servisyo ni mong kumpanya niya. Karon pag yun siya nakadispalko o kwarta, sinaliga na gidunta ni siya Attorney Rufil at tungod na gidaning scatter na wag yun ang pagsalig siyang amo sa iyaha.
12: Muna gidangat ron Adol Tweety, paita.
3: Kanagid lagi ato ni Rufila ng mga madagid ba sa kaniganing kadako sa madagaan na. Apa na mapildi na, pildi na po dito kanunay. Pero ingan ba ito yung asawa ito ni Rufila ang kinadagaan daw ngayon madagaan kay 5 mil raman daw ang nasairan po ito yung asawa.
12: Mm-hmm.
3: Niya ang kiniiyang nakuha. Pero di naman noong nakuha 40 mil naman noon ato ni Rufila. Mas dako pa man siya yung nadagaan. Pero mo na siya, ang iyahang atubangon karon ato ni Rufila. Nga kining kaso mo ang qualified staff attorney Rufiel.
12: Okay.
3: Muna itong kinatibukan nga nakuha ang impormasyon kabahin na ni nga mo nga panghitabo dinhi sa Mabola Police Station. Kini yung idol to this IFM 93.9 o DYHP or man Cebu Tatak R. Amen.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Rasha Boy Nationwide.
12: Okay, salamat ta Idol Tweety sa imong report. Kini nga portion sa mahigalato grato sa Sugar Troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dindikan yun sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine mo ng epektibo alang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man mahigala makapugong kini sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar throat.
11: Straight to the point.
12: Alas 9:01 na sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Now, sa pikas bahin makigilaan, arita akong balikan gamay ng isgutanan sa flood control ha. Kining isgutanan mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya mo alagin eh, kabantay mo? Sa diha mga higala nga dunay gray area sa Senado, kinsay leader yun sa Senado, kay diya sa kaitano mga kahigalaan, dunay basis mahigala under the Constitution, at datay mahigala si Win Gatchalian, dunay basis kay dunay Abilino case mga higala matud pa. So duha ang Senate Blue Ribbon Committee. Nga chairman, duha ka Blue Ribbon Committee nga ni angkon nga sila legitimate. Nga naman kung kinsa tong legitimate gyud nga grupo, dunay basis sa balaod mo to legitimate nga Blue Ribbon Committee, pulos man ni angkon. So nag-imbisigar mga higala ang Senate Blue Ribbon Committee under the Caetano Black. Ang ilang imbisigar ang flood control project. Para nako angay magyugmatarong imbisigahon na. Kay daghan man mahigala gyud in taon labi na nato sa Sugbo nga naka-experience gyud taon ta sa bagyong Tino. O maghisgot ang flood control project, ang grabe gyud mahigala tan-aw nimo sa record mga sugid ti paminaw ni anang 2025 gyud. Moy pinakadaghan day. In fact, ang Cebu mahigala bida. Gibubo ko din ang budget mahigala sa flood control. Muna nga, ang Cebu, labi na Cebuano ka, naka-experience ka sa Bagyong Tino, nakakita ka sa daghan ng amatay, napay mga nangamising, manawagan dito nga padayonon ang investigation.
11: Straight to the point.
12: So at that time, ang nag-investigar ang Caetano Black, pinagi ni Pia Caetano, og inuman si Senator Rodante Marcolita nga maoy iyang subcommittee chairman. Sa PICAS board, nag-imbisigar mahigala si Erwin Tulfo nga Senate Blue Ribbon Committee, pero ang target lagi, kamantay mo, ang target nila mahigala sa Caetano Black, kinsa ning mga kawatan sa flood control project, kawatan sa kwarta sa gobyerno.
11: Straight to the point.
12: May target. Kahit hibaw man ta, nga grabing kinawatay. In fact, mahigala si BBA mismo, ningon man siya yun niya, mahiya naman kayo. Oh, mahiya naman kayo. Niya hapit na po ang sunan ni BBM, nga nung man mga higala mga priso kini mga tao nga involved mga sukid di paminaw. Kato yung klaro yun mahigala nga involved in a flood control project. Nga nung man yung hitabua. Unsa man si Romaldes, kumusta man siya? Kumusta man ang uban ng mga na-involved? Kumusta man ang naana sa doorstep sa Malacanang? Di natural, ginikaroon. Wa naman mahigala. Ako maingon ko ha, at that time, si Caetano maoy legitimate nga Senate Blue Ribbon Committee, Senate President. Doon na siya basis sa Constitution, magina kong gibalik-balik. Si Gatchalian ang iyang basis sa Abilino case. Mas ligon ang basis si Caetano. Karon nakuha na ni Gatchalian. Yun, 3C naman sila kabuok. So, naanan lang ang Blue Ribbon Committee. Ilan legitimate na kang Irwin Tulfo, ang iyang vice chairman si Lacson o si kinsa ni Dice, Kiko Pangilinan. Ang ato ba? Okay, kamo na may legitimate. Kumusta man ang investigation of flood control?
14: Straight to the point.
12: Kumusta man? Muna ato mga higalang pangamusta. Kaya di man pwede nga dili ni-imbisigahon. Okay, imbisigaron si VP Sara na anaman na mga higala ng impeachment. Pero dili maayo nga isog kay kamugukod sa usaka alleged anomaly. Di ay laing alleged anomaly mahigala nga mas dako. Dili ni mo gukuron. So mahimong selective ang justice. Muna karon nga mawad ang credibility. Muna kabantay mo ang mas grabe pa hinuunog, mananaw ang live, Facebook live ni Caetano, ikumpara mahigala sa investigation sa Senate nga, gikirig yun sa digital team sa Senate, mahinoy gamay na eh. Ano man, ang mga tao, good, kasabot ang mga tao, kinsa ang sincero diha, nga angay mahigalan, sincero na sulting tinuod, o angay nga paminaon.
14: Straight to the point.
12: Di ako sugo tao nga imo nang puyok-puyokon, oy, mula mga bata na nga imong madaog, imong tuyok-tuyokon. At ipadayon ka noong tao dahastan ba human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9 besides na.
15: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Hi, I'm Sofia, front-desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, Stress-Tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress-Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
20: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
21: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang Kidney Care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
27: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
28: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna may galala sa 9-8 na sa ato mong uban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
12: Okay, padayon ta mahigala o kininga portion sa mga kaigsunan atong kanato sa said liniment oil mga kahigalaan. Kininga portion, no? O mga kapanyawan, paitaghimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang said liniment oil nga may muhatag o kahupayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, mga pinakans, gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
14: Straight to the point!
12: Alas 9-9 na, tumatuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
14: Straight to the
12: unya,
14: point.
12: Nga naman mga higala, matingala mo, nga nung masuko, namay mo bas ato ni Rufil Banyok o magisgot o flood control. E kining ato, klaro man ni ato. Nya, ako maingon ko nga ayaw lang respetaray lang na ninyo kaya lahi man tag opinion. No? Doon naman mga higalay, lahi opinion, di na sila gusto nga imbisigahan ang flood control, di naarana nila. Pero ang taong tarong, ah, labi na taga-sugbuta, naka-experience na sa bagyong Tino, daghay na matay, sama na to mga higalay, naka-adto gita, nakapanghatag taghinabang, aktual yun. Ah, nga nang hatag taghinabang mga higala, kita ta sa aktual nga sitwasyon, kaluoy taon, sa mga biktima mga higala sa bagyong Tino. Unya nakakita ta, sa mga grabe mahigalang panghitabo sa mga flood control projects nga nausik ang kwartas gobyerno. Ha?
14: Straight to the point.
12: Manang manawagan ta, nga hain naman ang Senate Blue Ribbon Committee nga mo imbisigar ani. Sa una sa naang kay Tano Black mahigala mo, insistir sad sila mga kaigalaan tong grupo ni Wayne Gatsalian nga sila mo illegitimate Blue Ribbon, niabot pa gani mahigala sa punto nga kwilyuhan unta ni Tulfo mahigala ang mag-imbisigar kay siya mo illegitimate. Karon, kamo na mo illegitimate. Wala na ilalis. Wala na ang kwilyuhan. Pero hain naman, nga nung may schedule day. Ha? At sa man, nawa na nabutang na lang sa kalimot ng flood control investigation.
14: Straight to the point.
12: Muna nga akong klaro-klaro ba lang? Muna nga, doon na mahigalay mga tao nga magkalahi may opinion, ako nang ginarespetaran. Kay demokrasya man ta. Samtang maingon ta, imbisigahan ang flood control, doon na po yung ingon nga dili imbisigaran. O unsa kang kalakiha, mauna ilang opinion, sige na lang. Ha? Unya doon na po yung nakasulti na ko, nga doon na i-assign nga mga trolls nga naan na to. Ha? Dili ang mahigalay mga keyboard warriors ba? Nga, dili na, musupak sila sa akong opinion. Okay lang. Nga naman, demokrasya man ta, number one. Number two, okay lang, kay sundado, masal mo di ha. O magkapareha na tag-opinyon, di na mo i-hire, ha? Nga na mo itigsupak sa akong opinyon. So, ang atong Facebook, kay dito sa Facebook, mahigala mo, kuan sila, ha? Ang atong YouTube na asad pero ang sa Facebook may daghan mo ako mong gi-invite ha nga mo nang mo kinini ang akong Facebook page dili pa man bag-o pa man akong Facebook page kay kinini ang akong unang Facebook page nawa man to ikaduhan nawa karon ikatulo na ni pero medyo okay na paspas may nun tubo inoon naduda ko kay paspas di tubo daghan ta mga followers katong mga loyal na to gyud nga mga followers DYHP RMN Cebu. So ipa-follow muna ko sa akong Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok and I blue check muna siya. Unya kinini ang nanatay followers ton 862,000 na. Ay nahinay lang ni ato, no? Nya basig mo paspas ni kay hashtag good ang mga trolls mo follow. Pero kanto mahigalang mga dili trolls nga nagkalahi tag opinion ato respetaran. Ngano man tungod kay sa ko naging demokrasya man ta. Ang importante lang nga sincero ang atong komentaryo, sincero pod ang imong baruganan nga nganong nagkalahi ta. Na may hitabo mo gina. Dili man na makuan kay di man ta uniform ug nahuna magkalahi nga atong baruganan usahay. Ang importante nga dili mga higala ta mga binailan. Mo na importante. Kay mahimo man nga lahi akong idea, lahi pa na ilang idea, ang ako magud base ni sa ako na hibaw-an sa balaod. Based atong actual nga experience nga mao ni ang atong stand gyud nining mong issue mo nang akong stand ining issue may galas flood control imbestigaron gyud ni di pwedeng undangan kini sa diha may galang dunay kay Tano Black na nabahin ang Senado mahigala duha ang Senate President usa lagi Senate President si kay Tano ang usa Senate President pro tempore amo insist gyud nga sila legitimate naghimo sa sila gilang kaugalingong Blue Ribbon. Ni okay, naduha na hinoon ang Blue Ribbon Committee. So, na naduha, nagubot, kaya ang usa mo imbisigal, ang usa sad mo imbisigal sad. Pero, tanawa, inyong ikumparar. Ang investigation sa usa, gitumbok mahigala kinsay nangawat sa kwartas gobyerno. Ang investigation sa usa, gitumbok pagdaot mahigala kinsay musulti agin sa kawatan. Limaw na nga, makita nimo og asa ang mga tawo mo tan-aw. Muna yun nga gitabangan si Kaitano mahigala og Diya si Lakson, si Suto, ang mga Tulfos, ana, nagpuli-puli lagtabangan. Pero skitano lamang higala mo ay ni Barog sa Pikas. Ang uban, di naman lang usaba, day. Skitano, sige, live, live, Facebook. Mas daghan siya mga mutanaw siyang live. Nga naman, mahibuan mo ganimong tao, mga sugit, di paminaw ba nga, asa ang punto? Hain ang punto. Nga ka na kung sinsilo ay mapagkasulti sa kahanginan, sinsilo ay mapagsulti sa Facebook, makabantay mga tao eh. Upanalitan ka ng uban, mayon, adilin ang takinalan ng flood control, kalimtan na ng flood control, di man ang may gusto sa tao. Nga naman, pila ka trilyon ko ng gikawat na kurta. Establish ko na nga doon ay kinawatay. Ang budget sa 2025 nga budget, grabe good kayo mga higala. So mga tao, interesado silang mahibaw ni Ana Napita. Nag-imo ng lipat-lipaton ang katawhan, nakasabot na sila nga mura mga gibuguan ni Nato nga wamanta, kasabot man tayong inyong ginahimo. Kanuno, wala na mo'y kompetensya. Wala na'y kompetensya. Kita mismo may ingon ta. Ako mamusultihan sa tinuod. At that time, wala na ingon ko, duha ni karon, puros doon ay legal basis. Si Caetano o si Gatsalian. Pero pagkakalo na naitrisi si Gatsalian na dili na si Caetano. Yun. Kana mo'y klaro nga istorya. Kisa may Blue Ribbon Committee Chairman nun, si Tulfo na yun. Muna'y legitimate. Yan nga nung naman na nao. Legitimate na mo. Wa gyud schedule sa investigation. Wa na. Unsa naman nahilom na. Subot pa sabot gikuha lang ang liderato sa Senado gikan ni Alan Peter Caetano aron mahilom ang flood control.
0: Straight to the point.
12: Mao ni pod pasabot. Aron nga sila'y muda sa investigation sa Blue Ribbon unya wa na mang higalay investigation.
0: Straight to the point.
12: Ngano man? Yan ingon may higala si Irwin Tulfo nga og dunay mga angulo lain ilang ibisigaron pero kuhaon daan ang affidavit day. So ihatag dang affidavit sa to padili pamasalang ang witness dito mahigala sa Blue Ribbon Committee hearing nahibaw na sila daan unsay isulti sa witness. Kay mo submit man daan og affidavit. Okay lamang po na mo submit og affidavit. Pero klaruhon na to nga kung unsay gisulti sa affidavit mo ni ipasulti gyud dito sa aktual nga Blue Ribbon hearing. Ang problema kanong tanaw mura man og kita maigo ni affidavit din at na hearingon, ha? Wala na mingaw ron. Nganong wak man mapatawag lagi hantod ron? Sila si Amina Pangandaman, sila si Traigib Ulaybar, sila si Jojo Cadiz, ha? Adrian Bersamin, nganong man mapatawag? Hantod ron. Muna diha mga higalay, usa ka butang nga ang katawhan nagtan-aw, nanigaman ka na ang mga tao. Nagtigaman ka na. Prangka-prangka lang pag-istorya, may gala na nimaan alon. Unsa yun yung binuhatan din ha?
0: Straight to the point.
12: Pero legitimate naman, wala na may problema. Wala na daghang lalis. Si Gatsalya na ang legitimate Senate President. Si Irwin Tulfo na ang legitimate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero nakadungog ba mo ron? Giilog yun nilang maayaw mahigala. Si Caetano wa nila papahuaya pagsugod o lingkod. Caetano hala gubot ang sinit. Grabihan o, kabantay mo. Gigubot yun kay pag June 4 ato, mo naman ang sinit investigation sa Blue Ribbon. So ilang gikuha pag June 3 mahigala nga bahalag lawgaw na sila na kunuhay mo ay amo na. Kay dana amo sinit pro tempore. Kami na may mukwan. Aron malawgaw na ang Blue Ribbon Investigation anang pagka-pitsa 4. Hantod na lawgaw na yun. Sa diha, mahigalang na ay authority pa sa kitano pa sa kakuha og 13. Gilawgaw mayo. Karon na nakakuha ng 13. Wa na ilawgaw. Unta. Nga nung wa na may investigation sa flood control na hinoon. Nga nung wa naman hinooy kwan. Wa naman hinoon. Na unsa naman ang Senate Blue Ribbon Committee. Wa na investigation. Wa na nahilom na daw aso.
0: Straight to the point.
12: Nga mauna karon nga gi-assignan mahigala ang atong programa. Doon na kasulti na ko nga na i-assign sa atong program nga mga trolls. Ah, kani ko, imagine ka, mohisgot ko og flood control. Daghan mahigalay, mas daghan ni noon. Muna ko yun, mas daghan maging taro nga tao. Muna daghan po mahigala ang niuyon yun na to og mo tubag rasad sa mga trolls. Ah, mura sa'yo mo tubag. Kay kung muingong kutag investigation, klaro-klaro ba lang? Nga dili ba lang inyong tanga imong gibuka imong mata sa usa niya usawa selective justice imbisigala si VP Sara na naman ang schedule kang bipisada, okay. Pero, imbisigala po ng flood control para mapatas ba? Ha? Kay Rizal bang kayo mga kagilaan nga, medyo, wala tay asinso ining kalakiha, kay di ay nangawat mga kagilag pandisal dakpan. Ang nangawat o milimilita kwarta, wang brakpe. Kini ato lang nga ito katawa haon niya ang mga tao na kasabot anak eh. Be, ang mga tao na minaw na koron. Kalon o, wak na may lalis. Wak na may lalis. Ako mismo, kamo nag-follow na ko. Ako mismo, niingon ko, at that time, si Caetano dunay bisis, si Gatsalian dunay bisis, pero mas ligon ang bisis si Caetano. Nga naman, naan niya ang 3C kabuto. Muna'y majority mahigala sa of all its members, na 24 members. Kaya karoon nga nakuha na mga kagalaan ni Gatsalian, ako mismo, namin ko, ang ato analysis balaod, ba di man tayo mingon niya, bias-bias sa pag-analysis balaod, klaro na karoon si Gatsalian na maoy Senate President. Wala na'y lalis na. So si Caetano, atong giyauhag, nga mo ordinary senator ka na lang, mo cooperate ka sa Senate. Si Pia Caetano, nga kaniadto Blue Ribbon Committee Chairman, karoon dili na. Si Irwin Tulfo na. So ang pangutan ng sunod, unsa may buhato ni Irwin Tulfo nga siya naman mo isinit Blue Ribbon Committee Chairman karon nga legitimate na gyud. Labon at tungo pa'y clerics mahigala. Kamante ka rin, labon so pa'y clerics. Patawag sila mahigalag Blue Ribbon Investigation. Si Matibag na po ilang guest. Karon nga naklaro na hinoon, wa na hinoon. No? Pero man akong ingon mahigala,

0: ikapila mga subo, sikan ta sa dabi, dako kaayo budget sa flood control project kay. Ha? Tanawa, nangaunsa ang mga flood control projects mga sugit ng Paminaw, grabe na himong source sa grabing corruption. Mga ghost projects, ghost flood control projects, o guban pa. Muna atong paimbisigahan. So, magkalahi atong baruganan, importante nga, ikaw sincero ka sa imong baruganan, nga nalahi sa ako, ako sincero mako sa akong baruganan. Importante nga, why involved nga kwarta, nining ato mga higalang gibarugan. Muna ang sincero na itong baruganan, why involved nga kwarta, mahigala mo uning tinarong nga klase mahigalas komentaryo.
1: Straight to the point.
0: Nagkaprangka ng ako ha. Ako mismo manawagan yung imbestigalan ninyo tiwas ng Senate Blue Ribbon Committee investigation sa flood control. Ya, karon ang uban mahigala lahig baruganan okay lang atong respetaran. Nya kato mga trollsad padayon lang mo og kana na ang follow sa akong program ha, mo daghan pud atong followers. In a way, pasalamat gyapon mo kay Sildado unya tigbantay lang sa itong program, no? Ato lang po silang sabton, hanggang naman po ilang ipakaon silang pamilya po. Kaya daghan magikabayad, mahigala sila nga magmonitor. Pila man kabuok ang kwan. Di good lalim na mong komentaryo ka mahigala gamahanan ba yung administration ron. Pila ramay mong komentaryo sa against administration. Ako di ko magmanaga ng komentaryo basta tanaw na ko nga klaro ning atong stand mga higala. Ato ning balikan ng totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinomdog. Alas 9.23 na.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O na, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece

0: is mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTA. B-257576 series of 2026.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. At Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack nala sa 9:28 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato sa mga tagapagtagad si kasamang Pulau Ro sa dugang report ng mga ulas sa mga kagilaan. Dunay update day, morning update sa Osaka Kwan. Vehicle accident sa may dalagit. Ato sa check si kasamang Pulau Ro sa dugang report ng mga ulas. Yes, sa Radyo Man Paul.
3: DDDYHP. RMN Report.
4: Okay, Paul. Okay, standby, may gala. Karong nga total, tumbalikan si Radyo Man Paul Lauro sa dugang report. O kining nga portion, mga kaigalaan. Usab, hatod ka na to sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mudugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot si Mudugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang iyong Mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiilog bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon na gulat pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Alas 9:29 na, kumbalikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
3: DDDYHP. RMN Report.
4: Okay, Paul? Okay, sige ko no, Adong. Kaya nagsige kaputol ang iyang linya. Mahigala ni kasama Paul Lauro. Taon lang mahigala itong balikan karong tutuod, no? Sa dugang report, mga higala. Importante kayo ni maong taho, mga sukit ni Paminaw, nga ato sa niya masuta. Kinini ang duga mga updates, mga kahigalaan, nining mga ulasa. Okay, gamay lang kayo, mga sukit ni Paminaw. Sige ko na, unsa man ang kuha na ka, nga nagsigil ka po tol. Okay, atong balikan. Yes, Radyo Man Paul, go ahead, Paul.
3: DDDYHP. RMN Report.
5: Radyuan, Attorney Rufiel, anatay update sa vehicle accident sa Monsun sa Dalagit. Dingin po sa ang patay, upat ang nangahalon. Ang involved ni o duha sa motorsiklo o sa kapitak nga patiran. Ito po ni mga kasano alas 4 at na tayo ng alas 5 diya sa National Road sa Barangay Tatay Monsun sa Dalagit. Ang namatay o nakalas nga driver ining usa ka motor ato ning gilang si Jovimar Bulta o Bultahano agpuyo ni sa barangay Puntod sa lungsod sa Uslog. Sakay niya ini si Tristan Kanili sa taga Ila Rapod o niya ang ikaigo ni ini ang usa ka Ford Ranger nga pickup nga gimaneho sa usa ka babae nga si Lilibet Aquino nga taga barangay Luot Uslog Cebu. Sa impact mga labay ug naigo nila ining lain sang motor nga gimaneho sa Temple 17 anyos kun na kay angkas nga duha sa minor gitan po.
4: Okay, Paul, mobiling ka, Paul, mobiling ka, Paul. Hunungi sa kadalit, Paul, kay mula og unstable kay mo signal. Okay. Naputol na sad, no? Atong balikan, may gala. Kung mobiling gani, pangita lang og kwansa ka ng gamay. kining area nga matinaw lang atong signal. Gumikan kay nagmurag hinay kayo, no? Na putol-putol mga sugit ng paminaw. Okay, standby. Tumalikan sa Radyo Man Pulau o karong ato taon kinang portion at galat o may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kinunan ng mga toksin sa imong lawas, imong dili ka-regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sa pagkinsumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan lutalutahan, dili hames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, alam maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
4: Alas sa 9.32 na, tumalikan si Radyo Man Paul Laura sa dugang report. Yes, sa Radyo Man na Paul.
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Okay, Paul. Go ahead, Paul. Yes, Paul. Go ahead, Paul.
5: Radyo Man, Atty. Rupil.
4: Oh, kana, Paul. Okay na, Paul.
5: Pinsa gamay sa ato mga sukit di kami na umubiling ng gunta ko suga tundagan kaya nanasantay itagan nga alarma, grabing alarma ron na itong gilaras Atty. Rupil, no? Paluat pa tayo ining shooting incident diya sa may Carloxan. Ito balik ko na Atty. Rupil, usayod ang patay, upat ang nakaangol ini aksidente sa barangay Kasay, sa National Road ni sa barangay Kasay, Dalagit, na yung alas 5 gahapon sa hapon. Ang nakalas Atty. Rupil, kining driver sa Honda Clay, nga si Chupi Maar Bulhano, na taga barangay Pungtod sa Slub. Angkas niya, buhi na hinuuni, kini si Tristan Keita Cabanili. O, Cabanili, nga taga Pilarapot sa Pungtod o Slub. Ang kaigo ni, hinihining sa Ford Ranger nga pickup, na gimaneho ni Lilibet Aquino, na taga barangay Loob o Slub, Cebu. Sa impact na nga labay ning namatay o giyang angkas o nya nabandahan po ni ang laing motorsiklo nga gimaniho ni ining Van Limwell na Corday kun sa kalingalan na Corda 17 anyos nga taga barangay Lumbang Dalaget. Angkas niya duha ka buok sila si Jim Lane 17 anyos o Christian Dave nga iyara po ni mga silingan dito sa barangay Lumbang Dalaget. Sa pagkakaroon, i-imbestigaran pa sa ato mga sakop sa Dalaget Police. Kining maong nga aksidente sa kadanan ni Chalas Jun o kinabuhi sa driver sa usa sa motorsiklo.
4: Daghang kay mga bikila aksidente karon Paul sa Badumon ta Paul.
5: O grabe ang sukat ka ganiya Atty. Rupil ang awa pa to makuha pa yun sa detalye ni atong sa Mandawi ganiya po kadlaon. Patay po ito, Atty.
4: Sus, kadaghan na bang mga inisgas siya ron?
5: Pero wala noon ito'y kontra sila, self-accident na doon niya. Ganiya po, dire sa may SRP, motor niya po. Nagsunod-sunod yung mga vehicular, Atty. Rupil, no? Gikan sa Dalaget, kapos-apon, pagkagabi, o ganiyang kadlaw, itubag, sunod-sunod na yun, dire sa Mindanilla, grabe ba, ang accident is mga kadana, no? Ang nalahi na lang yun, nga alarma, karong adlaw, nga atong na-monitor, ining pagpamusil, dire sa Carlock nga gipaloapasad sa atong kapulisan, although na natay initial nga detalya, ato lang po i-pasod ni mga balita, Atty. Rupil, sa mga oras na to sa mga balita, Atty. Rupil.
4: Kining pusil sa Bulhoon, Paul, kisa may nakakuha ni Paul?
5: Atty. Rupil?
4: Kining nga napoy na hitabo nga pagpusil, pamusil dito sa Bulhoon. Duguon man kayong adlaw?
5: Dalagit na, Atty. Rupil, kanang sa ipusil karong buntag.
4: O sa man, Dalagit o Bulhoon? Iklaro ko na dahil.
5: O Merkado.
4: O Dalagit, yeah. Dalagit.
5: Ay, ikaran pa sa taro na Atty. Rupil, no? Pa nahatag ang atong kapulisan sa inisyal ng maong shooting incident sa iyo parang nga buntag po na Atty. Rupil sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo po, no?
4: Mm.
5: So, sunod-sunod din ang mga alarma nga atong di follow-up pa, Atty. Rupil, no? Yun na lang ni nato, kining mga nakahatag ng update ng atong kapulisan, kining mga vehicular accident. So, muna ni Atty. Rupil, ang update po sa vehicular accident sa Dalaget gahapon sa hapon. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number Number one.
6: Raja Boy! Nationwide!
4: Okay, salamat Raja Man Pula. Oro sa imong report. Medyo dugoon kayong kabuntagon noon, mahigala. Dugoon kayong adlawa, ha? Doon ay mga vehicle accidents. Doon ay pusil dito, pusil diri. Naunsa mo din kalakihan, mga kagalan. Nga karoon, doon ay ginagan pa nga dugang alarma sa Raja Man Pula. Oro, mga higala. Tuntagang pagtagad. Standby at tumalikan. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdok. Takna alas sa 9:37 na.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
13: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nang palit ko sa Zed Panyawan Plus Capsule. Higit 3 times a day ginako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipiyo sa humisis. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
11: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
13: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Cut!
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Mepasalasalate mental to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Bruce Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart,
11: smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart Tudu.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
18: Atong attack na sa 9:48 na sa ato baban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
18: Now, daghantag mga alarmang gitubag ron, mga sukit ng paminaw, ato sa tagag pagtagad ni karon. Doon ay laing pusil pag yun ginahitabo sa may karlak, mga kagalaan. Ato sa ning gisundan, mga kaigsunan, ha? Ato ni tagag pagtagad ron. gumikan ining maong insidente sad mga kahigalaan, no? Ato nga balikan ron mahigala sa Radyo Man Pulaw sa dugang report kini nga portion ato grato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan kay doon din mga toksin simulawas, mundili ka regular nga makapagawas sa mahugaw, dugay ka mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawas sa rutinatahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas at lumaangko na may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
19: Straight to the point.
18: Alasan 9.49 na sa Banuban Kalon ang atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
18: Kung sa man ni hinungdan sa pagpamusil in dapit sa may Carlac, Radyo Man Paul, nga naman ang hitabua. Ato sa i-check may gala ang duga nga report ni Mang Olasa. Yes, Radyo Man Paul.
19: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Radyo Man, ato ni Rupel, ato ni investigaran dayo na hitabu ni kaganihan ng alas 12.50 sa tungang gabi dayo ng alauna, kinimaog niya pagpamusil diya sa may Carlac Street sa barangay San Nicolas Proper ni ato Dakmayan Sugbo. Mga landmark ay niya, Sir Neuropil, dool ni siya sa San Nicolas sa elementary school, no? Doon ay fitness gym niya sa ubos. Sa taas aning maong building na asya nagsaka uban sa iyang bagong nilalang o maong dato nga kapuyo. Iyan naman yung kipuyo. Kining biktima, buhi na hinoon ni Sir Neuropil kay kining gunman makita niya sa akong CCTV. Kuan siya iyang gihuwatan ba pag-abot ining biktima ang
18: Masama ni mo ni love triangle Paul.
4: Oh, mo ni ang gitan-aw but subject for confirmation ni Attorney Rupil sa atong kapulisan sa atong kaugalingon nga investigasyon wa labot ang pulisan ni ha ato aning kaugalingon gihimong investigasyon Attorney Rupil atong iklaro lang kay masukpo niya ang pulis mga nagpagawas ta ani nga angulo pero sa kaugalingon akong investigasyon kining biktima doon na ni siya kapuyo kaniadto doon na gani jud sila anak unya na pakyas ko noon ni sustento si Franz sa ilang panagbuwag mao ning gitan-aw ron nga ang kinigong babae mao ra may nakatuod ini ang bag-ong gipuy-an karon diha sa lugar no so kini si Franz sa Alexis Chavez, 36 anyos ni Attorney Rupil, buhi ra ni siya o naani ron siya sa usa ka pribadong tambalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Makita niya si CCTV Attorney Rupil, kanang siksi kayong babae, nga naglataw, gauna, mo na iyang bag-uron niya patala. O niyang nilalang sa iyang kinabuhi. Ay buwag naman siya atong unang babae nga nireklamo gani sa barangay, patawag na siya sa barangay, kay napakyas lagi sa pagsustinto sa bata, no? Kanya, taga-tugbor atong taga-tugbor.
18: So, ato klaruhon po, ha? Kinini ang lalaki, ato lang ang sa'yo yung first name, ani?
4: Franz lang, oo. Oh.
18: Okay. So, kini si Franz, may dunay kapuyo kanya ato, taga-isa tag-fax gamay?
4: Oo. Oh. Onya, doon na sila yung anak ato, niya, naputo sila sa barangay, Attorney Rupil, ay doon na instances nga medyo nahunong ang supporter sa biktima ng atos bata ato na agapot sila barangay o niya nagkaawayay yun sila ni ining iyang unang babae o niya kini iyang kuyog karon sa so, wapas siya po sila mauna ni iyang bagong babae Attorney Rupil ang atong sukmit baka slow mo ra anak siguro ang anak ang akong di send nga video Attorney Rupil kanang nagunang lang naglakaw ay ilamang gisod sa garage ang ilang sakyanan niya
18: usama ni nagmotor asama ni aning kuana
4: kanang nagmotor mo nang gunman Attorney Rupil.
18: Mo nang gunman.
4: Mo nang naguwat nila, naglingkod na siya sa motor, paglabay sa babae, nagsunod ayo nang laki at tanaw kana. Mo nang laki kana nag-sleeveless ug itom niya. Hinay lakon ni Barugay nang suspect kana. Mo nang suspect pag gukod niya, wa na lang makita ang actual nga pagpusil. Sunod makita niya Attorney Rupil ang pagdaga.
18: Tay pa hatay pa pila man ni ka video imong gisend. Pila ka video ni imong gisend Paul?
4: Kana usara na akong gisen Attorney Rupil.
18: So nakita nimo ni monitor nimo kining lalaki ha kining nagkuan naka-helmet.
4: Pagsibat dito na sa kuan si Padilla ni si Agi pagsibat Attorney Rupil. Ay kuan maguna kanang burgeran maguna diha Attorney Rupil kanang iyang giparkingan ba. So iyang kuan pag Agi na lalaki pero meron nila ba yang babae?
18: Dayon asa man babae ni nakakuha sa CCTV ang babae nga nilabay?
4: Oh, nakita. Ipa-rewind.
18: Rewind ko no, Lord. Kaniha, so kini nagmotor, mo ni ang gunman?
4: Oh, man ang gunman. Solo flight na si Attorney Rupil.
18: Okay. So before ani, ato yung riwayo nagmayo, nilabay ang lalaki, ang babae, unang nilabay niya, sunod ang lalaki, mo ito yung gisundan. Tayo pa, sige, riwayo sa kunural, be. Kuhan ko nural, para maklaro ito ni Ralb. Kaya nakuha man ni CCTV. Kanin lalaki na dagplastik, kung saan ni, hindi pa, Talawa, talawa, monitora ko na, Paul. Monitora ka na, Paul. Kaya basig lahi ang itong video, lahi ang mag-isulti.
4: Mauna ang babae, Attorney Rupil.
18: Asa man babae, ane? Asa man babae, ane? Gamay lang. Talawa sa ko, Norald. Ikaw, Norald. Asa man babae ang ikisigutan ni Paul? Mauna ang video, or lahi? Monitora ko na, monitora ko na. Para makuha na to.
4: Alita, Attorney Rupil, kay... Tanang nasinday na ako. Ako na nang na-edit, no? Ako na
18: nang-edit. Paul, kana, Paul. Kay ang imong gisulti, lahi sa video nga imong gihatag.
4: Mauna si Attorney Rupil na forward lang.
18: Sige, sige. Ikuan ko, Norald. Ikuan ko, Norald. Hasa man ang babae, ano nga ni Agi?
4: Naibag-udi ang video, Gerald, nga why circle akong gisin.
18: Sige, sige ko, no. Sige ko, Norald. Kay aron niya makuha na to. Kay na kay gisgutan babae, wa may makita ang babae diri. Lahi ang imong gisulti, lahi ang video. So muna na...
4: Attorney Rupil.
18: Sige, sige.
4: Iwan niya. Na ako'y bagong gisin. Sige, tira na, Gerald.
18: Sige, sige, Conorald. Ikuan, Conorald. Para ma, ato lang makuha ng investigasyon.
4: Dugay-dugay na siya. Kay, kumantang na pirmiro na kong gisin ang actual na nga pag-agi sa laki.
18: Okay, kani ha? Kani babay hanang ni Agi? Kani yung sexy, Paul? Tanawa, tanawa si monitor niya. Money, money.
4: Muna, Attorney Rupil. Kaya nag-KKI, assured. Hamis kayo na. Puti kayo. Papa.
18: O, ayaw ka pala big hamis kay si Kay Hinkwan Hinons Kay Noon. So, mo ni siya, nagsayal man siguro ni? Nagsayal or naka-short ni?
4: Nag-short na si Attorney Rupil niya.
18: So, okay. So, mo ni Agi?
4: O, i-describe niya siya nga, maaniyag niya siya nga binuhat, no?
18: O, puti niya babae, niya kwan, so, kay Kay siya, na. Okay. Unya, mo ni, pirmino ni Agi, so, nabantayan na ni aning laki kininggan man.
4: Nya pag agi na sa laki Attorney Rupil, diha na ni Barog ang gunman. Diha okay. Na yung isunod ang biktima nga si Franz. O niya iyan ang iposil kay Musaka man na si Franz. Kanang building ni Attorney Rupil, kanang makita po sa atong picture nga.
18: Okay, Paul. Kini, Paul. Money si Franz, Paul. Kini, money.
4: Wala.
18: Ay, saha. Monitula diya sa imong kuhan. Kaya lahi, ganina yung mong isulti, lahi ang video. Muna nga aron nga dili malibog ang atong mga tao. Nga nagsunod.
4: Dili lang gamay, dili gamay, dili.
18: Oh, kini, stand by sa. So, mauni, kini na drag plastic na blue, mauni.
4: Mauni ah, si Franz.
18: Mauni si Franz. Suwa sila magdungan sa babae di Apple.
4: Yeah, naguna ang babae, Attorney Rupil.
18: Pero mo to iyang bagong ikarelasyon ka ron?
4: Mauna na ron iyang bagong ikakuyog. Anong ilang disatan ron diya sa building? Ka lang apartment type pa. Yeah, building siya.
18: Okay. Kaya ato maklaro na to. So, katong babae, Pirmiro, siksik kayo nga nilakaw. Nya maanyag ni Paul, matod pa sa pag-describe dito, mao ini lakaw dito, nya human, ni sunod ng lalaki, pag sunod sa lalaki mo na ni tindog ng ganman.
4: Tindog gayon, iya na yung isundan, bunot siya, nya, tindog siya, nya, gayon sa guldagan, iya na yung igupo ng lalaki, pag sa taas-taas, ipusil niya, kadaghan yung higayon. Dunin siya, professional Attorney Rupil, kaya ang igo, bukton ra, o kining diri sa buko-buko, no, why pital ma. Kaya ko, niya nakadagan pag yun yung biktima, Attorney Rupil si Franz, nakasaka pag yun yung, nakaabot pag yun yung dito sa kwarto. So, kining gwardya, na akong interview, na akong interview niya sa gwardya, pagkaibaw nila, niya pil ganis ang dagan, Attorney Rupil, eh, kaya nahandlok man siya. Kaya pag human, saka ang biktima, aligdas na dito sa kwarto niya, ilanggi, kanaog, tawag sila pulis, o niya ang pulis na nawag sa dayong medical team, gidali yun siya sa pribadong tambalanan, no? Ang biktima. Buhi ra, conscious ra, Attorney Rupil.
18: Okay, so ang ilang duda ani, kining lalaki nga gunman, gihire ni atong babae nga unang kaipo ni Franz. Malagmit.
4: Okay, luna na may away ato na hitabol, ang abot ngayon sila sa barangay Attorney Rupil. Unya, ang katumbay hana, maura sa'yo nakatuod aning gisakan ron aning laki. So, meaning, nagsuko siya tao nga mapusil yun, niining biktima.
18: Mm-hmm. Kay mo man yung babae hana, huwag man sila magdungan. O mas na magdungan o lakaw, nag-una man yung babae.
4: Tala. Up. Inay kilakaw. Nga, gitanaw lang sa ganman, Attorney Rupil, oh. Hindi ito makay nilakwa, no? Yeah. Ay, nakakita sa aktwa niya kuan jud ka. Mimis ba? Ito ka lang, bansaging attorney Rupin.
18: O mo na, yung isinta na ng tibuok yun, yung mamangitaguan ng mimes.
4: Una yung mga confidential na video nga medyo paklaro-klaro na yun ang suspect. Pero full face helmet, magyapot. So useless yapon si attorney Rupin. Kinila nga portion ato gipakita kay explosive rabanin na ito attorney Rupin. No? Kay kinikong biktima attorney Rupin, laan yung mga amigo sa mga law enforcement agency nga special unit na nasuko na pod sa gihimo ani niya ron.
18: O dili ba kadto nay away ni o gini gunman, gini nga gunman o sama nay gi-hire ni or basig kontra ni sila gid Paul.
4: Mayon ani ni attorney Rupil no kay ang away gud ani niya kini magyuyang unang babae gud. Nya nakabot nagbarangay kay na dunay gayon nga napakyas lagi ning laki pagsuportar sa ilang alat. O dito na ni kisi-kisi nagpagayon yung babae, kay gipulihan naman sa siya lain po. Murag iyang tanaw ba, ah, pagiga kasitol sa ato, ah, pulihan ng tadayang kunimo, aning kuhan niya. Tanaw niya, katoknan siya, pandili man nilabuan, riga po doon ta, ang beauties babae ba?
18: Okay. Pero gipulihan mo po siya lain po niya maanyag, Paul.
4: Mane attorney Rupil, no? Mane ato kapulisan naghimo sila og dugang pa-imbestigasyon ani ining maong nga kaso attorney Rupil, no? So dunay mga kapsula na punit sa ato mga lakop sa suko dito sa lugar pod nga nahitabuan diha palang sa daan padong dito sa taas sa kasa iyang abangan nila nga kwarto attorney Rupil.
18: Kay ang nagpusil po dili man ka professional, mo lamang ka og kanang pataka lang sa dog pamusil. So basin og sa mani gi-hire ni or kini maong dili ni gun for hire basin og duna na sa atraso sa gyud da Rajiman Paul. Nagdagandagan man kanino? Dagandagan.
4: So, kita ni mo attorney Rupil, walhon lipandid ang gunman, no? Pagbunot niya god ang iyang wa mo iyang gunit sa pusil. So left-handed siya.
18: Muna mag-narator siya. Pag humanog pa musil, makita na CCTV. Pagbalik na sa iyong motor, paspas kayong dagan. Murag narator.
4: Oh, paspas kayo. Murag gigupod ba? Murag na inagupod niya gani. Balik siya sa kayo siya. Kabayo siya siya motor. Start din siya. Panda rin siya. Blitzo na yun. Way minun-minun. Guha na yun. Hinoon. Mingaw man kaning Carlock. Basta alas 12 noong ang gabi na po. Diyan napita. Dool man sa eskulahan yun. Attorney Rupil ba? Unahan lang yun yung gamay.
18: Oo. Kaya muna man gano'n ka ng narator siya. Kana mag mga hired killer, Paul? Kana mga, kuha na gyudaan, professional killer. Kung magpamusil mo, baktas lang mula lang kalma kayo. Ba't tinigyan, dagandagan man siya?
4: Oo, dagandagan. O niya, iya pa ganing gipalakaw, huwag ba ayaw ang iyang target? Pwede naman lang dato, pag tanaw niya, nag-atubang na niya. O professional ka, pwede naman ni mo atubangon. Igo ni mo, dughan ba ron or ulo atumba na yun, no? Pero siya iyang gi palagbas una.
18: So nuna kay mga interview ni Guardia?
4: Ako interview ni Attorney Rupil. Ako sayo na ako gi-send pod kwan nag kwan ta dito sa.
18: Maybe ato kuno paminaw ni mo interview si Guardia Paul.
4: Sige. Okay, Attorney Rupil.
18: Sige kuno Ral na kada Ral.
20: Abang ining building ha. Sa diyan daan dire sir.
21: Carlock.
20: Oo. So diri ang biktima sa gawas, nagpusil. Saka dito sa taas. Dagan. So ang motor diri ra.
21: Dito dito.
20: Ah, diha, what?
21: No, ang price board niya.
20: Oh, diha. Nga, diha yun, birahan siya diri. Diyan mo siya napita din nagbarog diri.
21: Padong siya, kuha, diha. Di ka ito, bagot ko ang
20: board. Oh, padong siya, ulit.
21: Board sa kanang, kuhan ba, kuyo kaya sawa,
20: diha. Saka.
21: Pagpaw. Siya diri.
20: Oh.
21: Diri siya,
20: Ang nagluda man to nga love triangle yun ang hinungda, no? So diri, sumaygani kay nada pa siya sa ospital ayun.
21: Miller.
20: Miller. So mauni diri, no? Mga kasama. Na naadiri, maudini diri. Wa dini gwardiya sila?
0: Karay.
20: Akin ni mao gwardiya? O maudini si gwardiya dai. Ato ni dulun gwardiya. Ikaw gwardiya dia squad building? Kisa may angga ato niya? Tugi pusil. Oray ka kay lato? Diin man ang motor parking. Diri, familiar ni mo mga naong?
0: Sa man lang.
20: Full piece, helmet. Pero ang ilang mga barog? Ilang mga barog? Mga mga batanon o mga purma?
0: Mga apit na kainta.
20: So, pag buto-buto, diin mo ka.
0: Sige.
20: Bago ka diha.
0: Oo, kay paggawa niya diha. Mm. Daarmas. Dagan na lang ko dito.
20: Dito ka, dagan.
0: Nandang ko sa buo, mas pertahan kay. Dinisira pala ko sa gate. Dagan man sa tagpupan diha. Kaya kaduha nga diha.
20: Buto-buto. Ya, pag human, pag sibat, diin man sibat ang motor.
0: Ato padong, padong si Padilla.
20: Ah, padong si Padilla?
0: Oo, hindi na komisyon.
20: Oo. Giwisulan ni mo?
0: Oo, giwisulan ako.
20: Okay, waka balik ka.
0: Alarma sa mga tao.
20: Oo, oh, okay, waka balik ka pag wisul-wisul ni mo ba?
0: Nagpaman, nag-alarma ang mga tao din, ang gawas.
20: Oo, oh, oo. Oh. Eh, sipa kayong buto-buto.
0: Nag-alarma, ako wisul-wisul.
20: Oh. Eh, kasi nanawag kong ambulansya.
0: Okay, polis una abot.
20: So, nanawag mo polis, abot polis, nanawag din ambulansya. Yeah, so diyan, yeah, di man nalupog si, si Kwan, katong ipusin.
0: Wala, dito naka-abot na siya para.
20: Ah, kapot to sa kwarto. Pero nakuha rin siya balik.
0: Oo, oh, ako nakatod niya sa hospital.
20: Asa, iya, iku.
0: Patutulong ka, iku. Bakit ka sa pulis eh.
20: Buko-buko?
0: Dere, umpura na
20: rin. Buko-buko, bukton o buko-buko. Pero nakasulti pa siya, masulti pa, mga istorya pa. So, naibarog na siya, nakabarog na.
0: Lalayan na ako.
20: Ano mga kuan mag live triangle kinsa man ni ang babae ang kuyog-kuyog niya do na rin ay pamilya
0: rookie ba na live triangle ba na ilang
20: ilang postilan sa
0: ako na dagal
20: complete number wala ni mo maka complete number motor
0: makuha nakuha sa CCTV
20: asa may CCTV naka capture ato
0: kini og kaning diri sa studio
20: kini kini
0: oh
20: og kini ah kini sa kuan chok studio. So makita, diin man pita diyan, diin man makita, diin man kita ang parking motor. Ade na yon.
0: Dako man ning CCTV ani.
20: Dako ang CCTV ani. Asa man CCTV ani? Ana rasod ang kamera kini. Ana, oh kamera oh. So, kita dai kayo mga kasama no. Ni pagpamusil sa Carlo sa iyo karong buntag no. O, nang biktima, buhi ra. Da sa Tambalanan, no? So, Carlock Street. Asa man yung barangay, ah? Barangay? Sa Nicolas? Barangay sa Nicolas, Cebu City. So, mo ni, ang shooting incident, no? Sa iyo sa Kabuntag, yun.
18: Okay, so sige, standby, ha?
20: Area, no? Kung inyong kasamang...
18: Okay, sige, sige lang. Atong balikan gamay Ralbi okay. Katong pagsugod atong kan asa man to katotoang nga parking parking pass motor tanaw no ni kung love triangle ba ni ang babae kay mo na magud sa kon pala tong klarohon ha katong babae panalitan nga unang gikarelasyon ining Franz o ga Donald abot sa barangay kay wa na mo suporta si Franz na naday sa ilang gipuli nga laing binuhat pwede man nga motoy nag hire og gunman pwede na nga angol. No, pero sa pikas bahin, pwede po nga dili sa ka-afford. Bisan pa man og wa na mo support, ngita na sa iyang kagalingon kung nasa magkapatay pa sa tao. Pwede man. Pwede po nga kining lalaki ha, na atraso ni Franz. Basin nga ba ka ni magka-love triangle, kaya doon ay usa ka babae, kanang babayhan ng miagi mo, igiilog ni Franz. Depende na, Paul.
4: O, posible ni si Attorney Rupil, love triangle, posible sad nga ang nasukuan ni Franz, ang naabak ni hinigugma ni iyang gikakuyog na rong bagko.
18: Oh, tawa, o kini mabayhana o, ni agi ni mabayhana. O, mo, medyo kwan gidi ay, may sexy o niya guwapa sa daigod, ganing gipadulaan nga kwan na. O, so unang ni agi ni babae, kini lalaki, killer, kining ganma, naglingkod-lingkod na sa motor. So ni agi ni babae mo, unang ni agi. Usa may mga trabaho ko na na, Paul, ngano nga gabi indako naman ni agi ni babae, unya ni sunod tong lalaki nga si Franz.
4: Mananaiwan na ito masubay. Huwag din sila gikan at Sherry Rupil. Basta gikan sila lakaw. Masin ng tao-tao ni sila gawas.
18: Uyawawan pa padungan.
4: Puro ilman ang service aning kwan. Biktima. Ang akining ilang gilakwan na ito ni Rupil. Lool ani. Na ay garage diha. Diha ni garahe ang ilang service nga Porwell.
18: Oh, nya mo na ni karon. Mo na ni karon oh, ni baktas ng babae, unang baktas sa babae.
4: Oh, unang nanaog ang babae. Nya pagkatotoo.
18: Pero di ko naon sa bampo hitabua. Inunang naog ang babae, so ina sa lakaw dili sa na nakasweet de pol nga ni naog ang babae dunga na sa baktas unta.
4: Oh. Ya unta to giwat jud si Franz baka magkuyog guys sa lakaw ba pero ang nahitabo ni una jud ang babae lakaw no?
18: Mm.
4: Ba unang ni saka dito sa ilang gipuyan nga apartment attorney Rupil.
18: Oh, dili ba ni Minyo na yung babayhana niya lain ang bana mo inasuko baka ana, inana, no? Kay katong asawa ko ni Franz, pwede ito nga tinuod ito nga anggol, pwede sad, pero pwede po dito ka-afford, Paul. Pwede man, namay mga inana nga mga lalaki wa magkasuporta, di man nalipa patay sad.
4: Ah, tinuod na, attorney Rupil. Duhara yun eh, no? O glimpyo ang unang babae nga iyang gikakuyog, nga iyang gikaaway-away, aarita sa part aning bagong babae nga gikakuyog sa biktima.
18: Okay, pwede man. Kini babayhan na ron, siksi. Gwapa, siksi. Basig na ani ba na? O basig na ni Uyab lain?
4: Wala ba ni Uyab? Tanaw niya nga maama. O rin gibuwagan ko kay naana na ining tawahan na. Ala ba nga mga instances ka, Attorney Rupil?
18: So pagpamusil, Paul, na bulagta ni si Franz, kini babae, unsa man eh, mauni ni Kuyog sa ospital.
4: Ang kining babae, nakasakta na ni siya dito sa taas yung Attorney Rupil. Niya, kining laki, nakakat-kat siya po niya, nakasakta niya po siya dito. Dito na siya malukog sa ilang lawak. Mautoy sulti sa gwardiya na maunay na isaka dito o nag-facilitate nga mapakanaog siya o niya mada sa tambalanan.
18: Mm-hmm. O saman ko nung kadugay na sila diha na muyo?
4: Huwag kayo tumukaro itong gwardiya kung i-imbestigara na sa background ining biktima kanos anak po yun sa kanugay na wala siya kayo katumbag na to Attorney Rupil sa atong pagsukit-sukit na naalang bahina no? So ato mga polis hopefully nga makahatag po sila update ani Attorney Rupil kay basta pagkupagod mo na naman unang polis nga ga-investigar pa ta no? Wala pa tayo update no? Maana pa pala sila so yun sa ato na ibawaan full face helmet nakuha ang iyang gisuot yun Attorney Rupil. Yan, nagsanilas na sa disya, Attorney Rupil, alang mga sanilas nga kanang guma, gani, niya, o niya, ang iyang helmet, good, full piece, magod, tabunan yun, iyang naong, no? Pero ang naka-good news, kay ang plate number sa motor, nakuha, yun.
18: Tarawa, ang iyang dinaganan ba, ang iyang kwan, di ba ka ni, kaning lalaki ha mo, oy kwan yun, depende ha, na-hired ba na sa nga killer, muna man, og dili pang hire, good. Kaya mga killer nga mamusilay, mga hire god, tirador, kahuman, kalma na maglakaw. Kanisya mo naman, naratol, paspas badagan sa iyang motor. Paspas o gasakay.
4: Oh. Kita yun na ito, ang iyang Leo, Attorney Rupil, nga, kwan lang siya, ordinary regard siya nga, isogo o doon ay kagalingon nga plano sa pagpamusil, ini yung maong biktima.
18: O mo na itanaw na ito.
4: Anyway, ato lang na ipalo up sa atong kapulisan sa Sawang Kaliro, Police Station 6 ni nga area, Attorney Rupil.
18: Okay.
4: So, mo ni Attorney Rupil, no? Ang atong pagpakita o paghatag o initial ining pagpumusil sa iyo kagania diyan sa May Carlo, Barangay San Nicolas ni nga itong Dakbayan sa Sugbo. Kung yung radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy, Nationwide!
18: Okay, salamat, Radyo Man Paul Lauro, sa imong report. Alas sa 10:12 na mahigala sa panuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
18: ato
1: point.
18: Ato sa ipakita ni nag-viral mahigala nga video labot ining nisakay sa jeep nga adik-adik unya nanumbag man asa man tulad nisakay sa jeep unya paghuman nanumbag kung pasayro dito kuyawa ni kalakiha oy naunsa naman ang kalakiha mo na ni ang kani kani ba tawag ko na audio ni dong ni na biyahe jeep o kani o o
22: sus
18: iyawa ni karakil lah. Isukul ni pasay roosan niya. Ito na, tiguan-tiguan na labah.
8: Pagpantanin mo ba?
9: Pagpantanin mo ba?
18: Tara, o. Aling balik pagkuan.
9: Pagpantanin na nga
18: ako. Iyawa. Sus, ginoko ko. Magkataiming kagsakay, jeep, ano yun niya na, ano yun na nasiha. Hello, hello. Nga naman yung kuan na? Sus, ginoo ko palang awa mo, maawa mo gani ani nga mo murap bangag man kining nawa nga. Oh. Ngano mo ning yang gi kakuntan ning kuana?
8: Pakita mo.
9: Linyo, linyo. Linyo, linyo. Linyo, linyo.
18: Andar na kuya, andar na kuya. Kuyawa. Aso nang nakay sa jeep, nangurog, nakurug-urug.
9: Yung payong mumbang.
18: Nakurug itaon. Aso, speak adik o kwan, kining rugby.
9: Kumanta natin.
18: Adik ni kwan ay rugby rin, nagkupot o plastik. Gana ay rugby. Manghingi na sa kwartaon niya, basin, kwan na bad shot kuno niya. Kani, oo, oo, oo. Oo. Isakay sa jeep ni nangwan. Ha. Oh, isukol ko sa pero ang pinadalon na ba tiguan-tiguan na ba ni?
8: Pantanin mo ba?
9: Nitay mo mo.
18: Oh, balik niyo yo.
9: Isakay na nga ako.
18: Kuya, wa ini kalakiha.
9: Tama na po, tama na.
18: Oh. Sus, Ginoo ko. Sang klasihan ni Hitabua. Nanay mga bangag lagi ang mahigala. Ha? Oh? Kaluoy taon, eh. Sus, unsa may pagka-safety sa itong katilingban. Ano yung baon na ni?
8: Tagal mo eh.
18: Na unsam. Kurug-kurug tayo mapasay, no?
9: Statang ilam yun. Inabuto. Yung payong mumba. Lakay na tuloy ako. Iwan lang. Simanta natin.
18: Kuhani siya, nadaot sa rugby ni. Kita ka sa pagkuhan nga na ay gigulitan yung rugby. Sige ko, no. Balik-balik ka. O, kani, o. Kani, o. O, o. O. Isu sakay sa jeep na numbag. Na no, nagunit og lagbi ang pikas. Oh. Sus Ginoo ko kakuya og maone.
8: Ha?
18: Ang problema ani may gala. Oh. Kuyawa ani magkasakay ka jeep. Mauna nga ang masa, makarilit yun ang masa. Kana nasakay jeep ba? Kato nagsakay na yung private vehicle, ito sa karilit. Nga, kuyaw na yung mga ina, yung mga adik. O? Oh? O. Oh. Sus, Ginoo ko. Nagkurog ka ni mga pasayro, uban?
9: Tatang ilam yun. Inabuto.
18: Nagkurog, mahiga na mga pasayro.
9: Lakay na tuloy ako. Iwan lang. Simanta natin.
18: Mo ni Hitabua, mahiga na. Mo na nga. Ina ni mga drugs mga kagilaan ang safety bus mga tao ang makarelate ni kini mga kabos nga manakay jeep kay kato magpa krusada krusada nya gwapog mga sakyanan mo mo ka experience na ni kana yung publiko mo nang masa mahigala na ka experience nga dili lalim og naa mahigalay kuyaw nga katilingban kay ni aning mga bangag ha o bangag man ning klaro o senior citizen na guning kongod o nya simbako mga higala og kwan tanaw Di ba ka ni minor dahi? Basi mo po niya minor man ha, na ikuan sa balaod ni Pangilino. Katawa-katawa, mahigala. Lagi talaga yung katawa, mga sukit di paminaw. Angay ning irihab ning kuana, ining tawhana, ha? O baka mga kagilan, kay klaro man na kayo, nagunit man ni rugby ning usa, ang iyang pikas kamot. So, muna kabantay mo nga, ngano man nga ang masa, gusto man sila mga higala, sila may makarelate, nga kining mga inaning klasiha, angay ning panghipuson, kining mga adik, ha? Ipang-rehab ni sila, ibutang ni kwan, dili ni pwede mahigala mo ipon sa katilingban. Nga makarelate, ana, ang masa, kanang mo sakay jeep ba? Lisod man kayo magpaisog-isog tong wa makarelate, wa maka-experience. Manakabantay mo, ari ka sa mga, sa field yun, ari ka sa ground yun. Adto ka mahigala sa mga, kaigsuunan na to, nga namuyo, mahigala sa lugar nga naa dito ang masa. Kabantay mo, unsa ilang demand mahigala. O. Oh. Muna din, nagkalain sa mga opinions, mga sukit di paminaw, kay na ang uba naka-experience, magod mo, nakabantay mo, ang masa mismo, lahi ang ilang gusto mo nang preferred nila mga higala kato panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga mahipos ni mga inani ba so ang mga tarong nga tao safety ka kalisula ning kalakiham sakay kag jeep nya human kalit nagsaka na inanang klasiha mga higala naghatag og risgos kinabuhi
3: straight to the point
18: alas sa 10:19 na mga higala sa ato babanuban karon ning atong tulumanon og inyo nga tulumanon
3: straight to the point.
18: Onya kinini ang okay so ato lang tiwason itong isgutanan puhunday. Ah. Yan patay mga issues nga tong hatagag pagtagad may gala pero tungod sa atong ka kuan man hagipot sa tong oras mga sukit ning paminaw. Onya happy 40th birthday sa akong higala si Arturo Ibanez nga kugihan kayo manglimpyo sa Gifted Hands barbershop. Sige, so dito sa may lower Mohon Talisay, pinaagi ni kasamang ni atong amigo si Nichelle Dacalos, may nag-text na to karon. O niya, happy birthday, sa man nila yung greeting si Mojo. Please ko greet ni avid listener si Josephine Balurio ng Minda Boy Cortez og Sita, dito sa Maharlika Puok Talisay, pinaagi ni Jojo Abapo. O sige, salamat kayo Jo sa imong kanunay po niya pagsunod sa itong tulumanon sa DYHP. O niya, o doon na kay mga kuan gyapon niya ha, mga alarma, kuan lamin din eh, paibaw alamin din ang napita. Okay. Sige, so, nangamusta na to si Ray Vinya Tanhay sa Melbourne, Australia. Good morning niyo muna, sir. Murag sige, nagbisita ni si attorney Elias Espinosa di sa Australia. Da. At sa tagag pagtagad, mahigala ng ato mga winners, karong abuntaga, mga nasakpang na minaw sa DYHP. Busa pagkadawat mga palipay, gikan sa itong Sibianan. Gastulin niya ron mahigala si kasamang Lailin Rabanes Aliganas atong hatagag pagtagad mahigala yes sa kasamang Lailin
3: DYHP RMM Report
11: ayun buntag po usap ka sa mga regimen attorney Rofil balik din sa Mandawi City dinay grupo na usap na makadawa sa atong mga palipay isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa programa sa DYHP sila Lydia Nakoida yes Tasha Ahig! Yes! Teresita Suico! Yes! Elma Isai! Yes! O Keri Navia! Yes! O Keri Navia! Yes! Kasing ito niyo sa DYHP!
22: Laman sa DYHP!
11: Overall number one! Yes! Sa akin ako, sa kasamang Julius Danilo, WD sa 93.9 IFM, kinisi ka sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP,

0: kada sa imong report. Salamat sa mga kawanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o AFM. Busa na kanawat ang mga palipay gikan sa atong Sibiana.
1: Sugod na ang programa.
0: Happy birthday ni Junard Bungkales. Gikan ni amigo ni kasamang KC.

0: Okay, mahigala sa nga na lang. Skinit po kang puwersa sa DYHP Arimen Cebu. Magtiwas tayo ni kaadlawang Lunes pohon, mga kahigalaan. Sa nagkadai ang mga issues nga ato pang ipangsundan, mga higala. Sa nga na lang, skinit po kang puwersa sa DYHP Arimen Cebu. Atong atangan ang sunod nga tulumanon. Kung ako pasultiyo naman kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. O niyang gabi, atangisan mahigala ang Sincerely Ate Arlene. Alas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa alas 12. Ang tulungan ng Street to the Point Evening Edition naman ay kasama ang Buen Alguno. Sangan, skinitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasama ng Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami.
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Kan ako'y pastel tihon. Ako maingon. Ngakun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kun ako sa pastel tihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
0: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV-256629 Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property? Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinagulong ang pagkakas sa yung gan. DTX 500!
8: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, sa kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX.
7: DJX 500. Pumali sa mga butika.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
10: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Uyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Hi, hello mga kasama. Kinigapang inyong Kuya Joel Bensico, basa kong partner Randy Tayad. Bangumusta kanyang tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Aiko. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Aiko.

Kina kong problema, bahin niya sa kumbana nga way makalabaw sa kahambugir o kabutbuton. O kung anong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo.

0: so.
1: Kung asawa na. Kung tuwa pa nit Manila ron, awo na. Oh, naanod na yung schedule para sa yung concert.
2: Huh?
0: Concert hanggaw ay.
1: Oh, day, day ay kong.
0: Hmm, ang saman.
3: Ay, kablakar. Ay, kablakar ka kay Sud ay nito, Iga. May schedule ka na unya para sa mong concert.
0: Hilang dito ako, ay, gahal-hal ka lang. Huh?
3: Di naman to, ay.
0: O gano'n mo to, umang ko. Ngawa mo kayo resibo. Ikaw, no? Pulos ka lang yun, but-but. Musulti gani ka ba? Siguro ang doon na kay resibo anang imong gipanulti.
3: Unsa resibo ba?
0: Kamatuuran! Bugu, abe ni mo. Gaayom lang hambog ni mo takoy.
3: Day. High blood na kayo ka, day. Sige mo kakaon og tamis, good?
0: Hilamay! Kauwa ka lang gina ko, da.
3: Si pakauwa?
0: Kanang hingaon og tamis, diabetes ang resulta, anak, dili high blood.
3: Day, sigun sa akong pagpanuki, duki, ha? Kanang diabetic pag umangkon na sa high blood.
2: Ha?
0: Tapos ay hilom, ay hilom.
3: So, hito pa na rin kay kanang diabetic? Ano yung sakit ng lami?
0: Ano sakit ng lami?
3: Ha? Hinungdan nga, anong sige kaon og mga tamis, mga sweets. Mao nang diabetic. Atraso mo na sa'yo, tiyay. Kay parat mo sa tuya, ha?
2: Huh?
0: Hilong takoy, uy. Muradyog kag suhitos mga sakit.
3: Sakit lang imo. Day, suhito kay kuha na.
0: Nasad, bot-bot nasad, hambog nasad.
3: Punta na ko. Tumagunta ka sa mga sakit. Punta na ko.
0: Beko, no. Unsa man ang sakit na ka na maghubag ang liog?
3: Maghubag ang liog?
0: Oh.
3: Ano sa mga dato, pobre?
2: Huh?
0: Sus, kara ang style at ako'y. Nahibaw na ko, ana. Sakit sa pobre o dato, karaan na kayo na wak na ginay lami.
3: Ah, pastila ni mo'y. Huwag nyo kayo believe na ko, day. Ako ha, ako sultihan, tanga. Nahibaw na ko ang sakit sa tao, pinaagi sa iyang singot. Ug sa iyang kaon. O kung nang iyang ikaon, pulos mga tamis. Akan na, doon lang yun siya diabetic.
0: Mao ba?
3: Oh, kung ang iyang gikaon pulos mga parat, o niya ang iyang singot magputi-puti, doon na na'y sakit ng bato. Sakit sa bato.
0: Paray, may sabaw mo sulte.
3: O kung mukaon siya o palaya, ha? Hilig mukaon o mga dukot, aw, naasay sakit sa abdo.
0: What? Ako kailan mo sagot ako eh. Labi nag ikaw, kaila kay kus imong sakit. Labi na nang imong kuan kanang types imong singot. Awa na sure na kay kuan na.
3: Unsa man gano'y sakit ako be?
0: Nakay sakit sa utok. Tinungod bitaw na.
3: Sus, ay na lang ta iko. Ay kog ilara. Ay ko Melendez.
2: Huh?
0: Buwot ito'y ni mo diha.

0: Oy, takoy. Pasugo ako, be.
1: Hmm, unsa man day?
0: Ato as Selma kay naningil to gahapon siyang sa tong utang ba? Nya bayad ito. Ikaw lay bayad kay nasuko na ra bato.
1: Mm. Suko ba, be? Ay, kapala ka. Ako lay bawala. Pwede may mong utang kay ako yung bayad niya to.
0: 1,500. Ikaw na bahala mo explicar niya ha, kanadi masuko ha.
1: Ay, di lagi na masuko. Ako rin bahala na. Be. Ambe para bayad, be.

0: Salamat sa bioterminal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Manong sigam na yung mataw ninyo? Maroon ay mahimu ninyo? Magpautang mo, gadi mo ko maong maningil? Diba o mamo? Gadi ko ganaan na maniningil, gadili ka maong maningil. Magtagot-tago pa. Magkonsalan mo yung mga nakautang. Masige, mag-adjust nyo. Ha? Isigwa may problema. Problema na yung mga pinangitan nyo kung asa mo. Magpautang ganin mo, maayo-kayo mo. Unta, igtang baya, dili mo magtarong, magpaningil. Dili ka magtagot-tago mo. Usam, nakaminos mo na mo? Huh? Ha? Nakaminos mo? Sukad man sukad. Karubo ko magkasumayan eh. Nagtuo ko mga tarong oh. Pero huwag mo din mo yung mga ayo. Kami mga utang tarong kayo mo ninyo. Ha? Maningil mo ginigabot sa saktong panahon. Kay, lay, kapoy kayo magsigig. Dadaan yung kwarta, ganilya mo eh. Kaya para bayad ka ninyo sa inyo, mga utang ninyo.
13: Ay, sorry boss.
12: Sorry. Igor mo yung sorry? Sunod sweldo ha? Panil nga din, ha? Panil na yun. Kung may mo, mag-atang mo diyan sa putahan sa among gitabawan. Araw na ni Gaswildo, makabaya na yun. Dili kayo. Bawa po yung pangitan niyo. Ah, solve na ninyo.
13: Ay, sorry, sorry.
12: Sorry, mga lumang sorry. Bita ninyo, eh.
14: So, mga Fred, mubayad ka, kung mubayad ka, ano mong sapa, mga? Usa, ikaw mo yung nagpautang?
12: Ha? Huh?
14: Gara na ka, ha? Abigay kipasagdan mo gaganihan nga magyaw-yaw. Saman, malaga? Malaga!
12: Kuwan, tol. Kini...
14: Ay, kung tul-tulak. Kita ka niyong kumo, mga atol yung gani, ha? Tulingig ka ron. Eh, bayad. Bayad si motang. Bayad!
12: Oo.
14: Sunod, ha? Mga saba niya, iluyong ka rin na mo din hanggawa ka. Lakaw, sibat.
12: Kuwan mo, God, kini...
14: Sibat! Tampling sa sibat na sunod bayad din ha nakasabot ka.

0: Sara. Dili man ka, ha?
1: Uy, pre. Diyero ko na, ha, pre?
0: Kung sa mga diya?
1: Ay, akong kasabuan ang nangutang na, nagpautang na mo.
0: Ha?
1: Kulagod kayo.
0: Ngigagod. Nga naman?
1: Tugat-tugat pautang. Unya, di ka maumaningil.
2: Ha?
1: Kulagod kayo. Kahita, nangutang. Mabaw to pangitag asa siya. Nga nung wa maningil. Ako rin na hasol. Gusto ko kumabayad. Hasol yun noong ko. Di man magpakita. Laili, hay man.
0: Oh, kaya wagod.
1: Ibaw ka na ko, pre. Di ko ganaan ang kuputok kwarta kadili ako, ah. Kadili man ato, ah. Eh, para mabayad sa mga utang na to. Pero mao lagi. Mabaw po yung pangitag asa ning nagpa-utang mabayad, ah. Tagotago mo, ah.
0: Ano? Kisa mo na sila, ha?
1: Nga naman, pre. May plano ka, pre?
0: Hindi na utangan. Kisa mo na siya, pre. May paila ko, ano, eh.
1: Nga naman, pre. Ngutang sila, pre?
0: Adele, pre. Kasabaan ko na. Tugat-tuga silang pa-utang. Bida. Nga di ka mo maningil. Sulasol sila silang isigataw. Kisa mo na, pre. Sulti ko. Kung kinsa nang mga panuha ka na.

0: na tayo, ako na nabayro na tayo.
1: Unyawa kayo yawi.
0: Ako pa? Ako pa ganyan yung asaba dito?
2: Ha?
1: Kiyon sa manin mo?
0: Asaba na ko! Ano tagatugan sila pa utang eh? Dahil ka ba umaningil? Hasol-hasol na mga tao na.
1: Kuya, wag niyo mutakoy.
0: Ako pa? Kailan kung kung siya ganamin lang ako? May kanay kayo, may ambot ng laki? Ambot kisa talagi ha? Kay guwapa, na, guwapa lagi. Kailan po nito kanahan lagi? Ako niyo kasapagbayo.
1: Hanggaw magkatakoy, uy, may gani kay wa siya masuko.
0: Pisa masuko pa siya. Wa siya mahimo. Huwag nasuko pa, huwag na itong bawas ang iya ha. Kaya kung may unang nasaba niya.
1: Ha? Huh? Sa panggawa, din mo takoy, uy. Huwag magkita mi adto, aw. Ako mo'y mauwaw si imong gibuhat. Kay imbis kita ang angay nga kasabaan, kay dugay ta nakabayad, ikaw na hinoy nakasaba di ay dito.
0: Depende mo na mga saba.
1: Butang yun mo takoy, uy. Murag ako d'yo mapahamak ni mo ano imo kalaki do.
0: Ano ko taong day?
1: Oh, una-unaan ko na, be. Imo siya gipakauwawan. Unyag magkita, me. Ako si pasanginlan ato. Ako si panimaslan.
0: Oh. Ay, tuwo mga. O, magkita ganin mo. Unyag pakauwawan ka niya. Ingnak, ha? Ha? Kaya ako'y mahukum na. Hukum na. Huh?

0: Ay, Ginoo ko, bago pa kanin ming gabayad sa among utang. Tingbayad na sa dapit. Asa mong kuanig eh. Yun na. O sa itong pitsaha di ay? Ay, hala! Swildo naman ni ugma ni Takoy. At doon ako sa Takoy. Dong Takoy, dong.
1: Day, what's the problem?
0: Dong, problema gid ko, dong. Ha? Problema ko. Pero nahinumdum ko nga swildo naman ay ninyo ugma.
1: Hmm? Oh, swildo na sad?
0: Swildo lagi!
1: Sus, wapagani mahurta ko swildo, may agi. Karon swildo na sad. Grabe yung sad, eh. Stress man ta niyo, eh.
0: Ang sakit?
1: Ang sakit ang ingon mo. Ako ba ma-stress ko?
0: Tay!
1: Ang problema mo kung saan paggastuan eh.
0: Kay.
1: Nag-abot na sa akong sweldo, may agi o karun. Mapoy na problema ko lang kung mga sweldo sa may agi.
0: Nga na problema man ka?
1: Ang maglibog sa kung saan na ko lang akong sweldo sa kumpadito na ni para mahuruting akong sweldo. Kay, naan naman sa'yo mabot nila yung sweldo. Huh, mas stress ka din sweldo eh.
0: Huh? Sa kay?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig yung kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan ah, nga kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibatian. Nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin tanaka pin. Sabay na bis ka.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila,

0: Kambukiro na bayak gini mo tako
1: ito eh. No, it's the reality. Maka-stress, uy. Stress ko. Kini nilalim, sige, kupot ng kwarta, uy. Manong sahay. Aw, lipatunan ako ang magalingon. Ako lang yung noon nga, nahug.
0: Ah, but may pasabot, imong giilan ang imong kaugalingon. Nga kunuhay, wala kay kwarta, pero imo na yung gituyo.
1: Wamong ko mahimo.
0: Sama niya ay, bot-bot rin gigaayo ni mo.
1: Ha? Bot-bot ko taon?
0: Labaw pa na sa bot-bot imo at ako'y grabing hambog na gini mo.
1: Nausa man taon ka, eh?
0: Karon kay Swildo, tagae ko ha, ting bayad na to rin kuryente tubig.
1: Nasad?
0: Sinasad? O pag kita kabayan si Agi, maputlan, gitaan ni Ron ba?
1: Mulagi.
0: Anong maingon naman siya, nasad?
1: Buta ko'y pasabot ba nga, nasad? Buta ko'y pasabot. Bayad na, sir!
0: Ay, basta tagae ko, Horon, ha? Tagae ko. Bantay ko maglimot-limot ka. Maputlan ganita, ikaw gi makaingon. Basta wala tayo suga, kanang mata ni mo ako ng pasigaon. Kay mauna lang na himo na tong suga.
1: Huh? What's it, ay?

0: Maikana kita ta mari.
1: Mari.
0: Unsa tong giingon si Mambana mari?
1: Ha, ang unsa man mari?
0: Nangambog pa siya nga maproblema kuno siya sa ting bayad. Kay mabaw kuno siya pangita namo. Ngano? Kami dai mitago, ha? Di ba kamo man gahi mangani kayo mo, di mo mabayad sa iyong utang?
1: Ay, Mare. Ayaw pagsultian na, Mare. Kay wag gitaon may utang na gidaganan. Ang tanan among gibayran. Na ay madelayed, pero wala na mo nagandagani. Uy, wak mo tago-tago, ana.
0: Unya, ganong mga sabat man siya, maayo na mo. Bagaago niyong naunggod.
1: Ayaw ko inang magagnaong, ha? O sa may gusto ni mabugno?
0: Sa?
1: Gusto ka magbugno? Iya ko numing ikiha, nganong mukiha pa man siya nga nabayra naman namo siya. Ang iya ra kuno kay nang hambog kuno ning akong bana nga tuga-tuga migpautang nya di kuno mi kamaong maningil, mutago kuno mi inigting bayad. Hanggaw kay akong bana, hambugiro magu kay dako gud. Karon, unsa o man ni namo og tinuod nga ikiha mi? Unsa man og kamo ang pasultihon? Aiko.

0: Surprise, Bob! Good morning, Bob! Dong Pedro, good morning!
1: Good morning sa balirong ni Siding Kaskiho, labi na ni Gali Kaskiho, o ni... Kaning Kaskiho sa konsyal sa...
2: Sir Dodong, konsyal Dodong Kaskiho, Ginday Lera Kaskiho, konsyal sa Cordoba, Sibaw. Kumusta mo niya? Salamat kayo. Ati Jinjin?
3: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy po sila kay na ay Don Pepe Dark Chocolate. O niya, ugum-ugum sa Diamond Yema OBM special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
2: Okay. Salamat kay Ate Jijen. Mga bata, inom kita doon po yung Pitablia. Mga na the best kayo. Mabuntag na ito, imnon. Nigmata na ito. Mga 30 minutes to 1 hour. Inom na taan ng doon po yung Pitablia kay happy kita ana. Nya. Sa mga tao po nga samtang nag-chat-chat mo ang inyong imnon, chat-chat mo, mag-inom mo ang inyong isumsum ang ato ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Labi na giyod sa tanang mga tao din ha. Ay, ang mga bata po, ugum-ugum sa OBM special o sa ato ang Diamond Yema special. Salamat kayo, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nag-watch siya, Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ninyo din ha. Salamat kayo ninyo din ha. Tanan unya, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Tulido, Kuya Nick Pipito, Dudug JR Pipito, o Brumit Space Indesian Pipito, tanawal niyo sa Facebook. Inyo makita Brumit Space, type lang ninyo, na number niya, tawag galan ninyo kung unsa inyong gusto nga buhaton sa inyo hang panimay limpyuhan o unsa pa na diha. Basta ang mga serbisyo sa Brumit Spirits sa kondisyon kay na sila tungod kay ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix mao na inindot kay natong imnon labi na gyud diha sa Bien Aqua ni pari Bini Umarda ko niya ato manager diha si pari Joel Benci nya ang ila pong giinom diha sa mga tao kondisyon sa kina kay kaping matapang pod ang ila ang gipang inom dia ang Sid Panyawan Coffee Mix unya mga plus mo na sila sa ato ang Sid Limit Oil kay bugat kay tao nang ilang mga pasano deliver na sila pila tagpila kagatos sa kadlaw mga tubig dia sila pulapo namnas babag ang ato ang Bien Aqua ang deliver po na sila ang mga tubig diha ang ilang gamiton nga per plus ang ato ang Sid Panyawan Liniment Oil Sid Liniment Oil mao na ang ilang imnon kaping nga tapang nga kaya kang ipaglaban unya sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Tanki, ang ato ang mga tao po din ha, nila sa opisina, ang ilang ipainom ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Labi na gyud sa ato ang mga tao po ni Bangisinaw Dishwashing Liquid ni Kuya Ricky Bangisgaring. Samtang maglimpyo mo sa inyong mga plato, pinaagi sa Bangisinaw Dishwashing Liquid, inom-inom sa mong Sid Panyawan, Sid Liniment, ay, dili Sid Liniment Oil, ang Sid Sid Panyawan Coffee Mix lagi, mawaya itong imno din ha, para kondisyon kita. Mahumasa na limpyo-limpyo na ito sa tumpa, plato po. Nga, kung pamaulan mo ang Sid Liniment Oil, maoy inyo hang ihaplas ha. Thank you kayo, salamat kayo. Unya, Ate Press?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto nimo maog gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Sa gabi sa imong pagpanihapon, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong panihapon. Ug alang na itong problema ka ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kayo doon na ni magkatambal, ana. Kinimaw ang kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas bas Kugon.
2: O sa tanan mo na itong mga kaisunan, salamat gibigay ninyo sa tanan nga migamit sa ito ang tinuon nga muwagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katul, katul, kutus, kapapaitan, dimi, kabataan, disminurias, kababayan, ano niya, itong dapi-dapi nga magsakit tungod sa itong pagsigig lingkod kay mag-drive na sa ito ang mga unsay pang-drive na ito diyang mga sakyanan. Atong bagtak nga sa bikugan niya nga to ang buko-buko nga sakit kayo. Ato lang din nga plasan sa tinuon mo tabang na to. Ang said liniment will maom yun ay tinuon nga mo tabang sa to ang mga problema sa kalawasan na to. Panuhot na to ay sus. Ato lang nga plasan sa to ang said liniment will kay mawagtang yun ang panuhot. Pero sa buta, wala na mo gipasuri-suri. Naari yun as butika palita sa butika. Ready, Badwin?
5: Tinuod na rin yun as butika. Huwag isuri-suri. Huwag isagay-sagay-sagay. Itawi ka lang, naargis butika ha? Pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal yun niya. Makita tayo ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Nga mo yung imnong tatay Jimmy tayo. Salamat kini mo tayo. Nga mo yung imnong
2: ni Marco, ni Inde JJ.
5: Oh, sulting is tatay na ko. Nga mo yung imnong sa dipas nga mula amo biyahe sa X9M. Salamat kita tayo. O, kamo may gala kung layo-layo sa mas butika kay na mas kabukira na puyo. Yawa mo sa mga kasakyan kay lagi lisod kayo kay mga kasakyan may motor. Kung na mo'y wifi or data, pwede rin mo maka-order sa Shopee.
2: Shopee lang. Kayo mag-resort silang motor, mag-helicopter na ihatol yun na sila niyo din ha. Ihatol na inyo ha mga produkto. Nag-i-order niyo sa Seed Marketing Incorporated. Mauna nga mag-Shopee lang. Tabam!
6: Good morning! Alam na sa mga barangay officials din sa Barangay Talawan. Headed by Honorable Barangay Captain and a Vice President Chuti Mabirungan kasi may Vice President.
2: Ah, di ba?
6: Oo.
2: Sa Timokoslo ba?
6: Yes. Ganyan niya itong pag-record, lumalargay sila. June.
2: Asa sila ba?
6: Last week of June, tuwa sila sa Manila para sa seminar. No?
2: Aha.
6: Thank you very much, Honorable Barangay Captain and a Vice President Chuti Mabirungan sa iyang ayuda kanako nining ako pagbiyahe samtang nagpadayon pa akong medication sa akong surgery, no? Thank you. Ang gumunosab sa kanang iniglugsong ako masakyan ako mga motor ang bisagwa sila naman sa hero parela akong pasakyon Albert Rosiana sa Kubong Dako, Oslo, Cebu, Israel, Jerusalem, Junior Jerusalem, Junjun Miramonte. Salamat kayo sa inyong pagpasakay kanako mismo iniglugsong anang kadlaon para magpadressing ko sa lungsod. Thank you. Ayaw ka magaling mo tayo mga apo din ha pagpangaligo diyan sa Kubong Dako kusok ayong tubig kanang Kubong Dako gulat na yung tubig diyan nga wa gusir sira gaagas na perme wala ka nagkuha sa yung paa ang agas sa tubig
2: ang nang katong bam katong tabay nga katong inyong hang mayasag bubanan nyo sa una
6: na aman pero suka sa gamay pa may bata ba sa ting init mahutdan dyan na siya yung taon
2: ha di ba karun hurot at tubig bam
6: mo actually karun really nakaayo kay daghan ng mga makausan ang mga pananglitan, mukaw sa mong tabayo sa ahay, pwede mo sila mukaw sa ito sa layo, kaya na may mga sakyanan nila. Pero kanang sa Kubong Dako, na ito buod yung agas, sige, yun ang agas.
2: Agas.
6: Wow, ang tubod, sige, yun ang agas.
2: Kubong Dako. Tig-init, tig-init.
6: Oo. Oh. Kusog yan na siya kayo.
2: At kung saan dito pipita itong murag mag-ambak na gamay nga
6: gamay nga Tumalog Falls man to. Oh, Tumalog Falls. Okay. Salamat kayo. Ayaw ka makalimot sa inyong pagpangaligo. Alam na sa itong mga apo, itong mga kabataan. Celebrity ko, Jake Beauty Soap with glutathione and papaya extract with natural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Celebrity ko, Jake Beauty Soap para magpabilin ikaw matanon kay younger looking cutis artista cutis porcelana. Ilabi na ito mga street cleaners kung doon nag-ipang-apply nilang mga make-up or moisturizer o sa ikibutan nilang naong medyo magsunog ito maglagom-lagom sa Celebrity Kuchik Beauty Soap. Apan mo taan na lamang sa butika para original at mapalit ha? Ayaw mo nang naay mga imate mo sa ipang-offer kaninyo nga barato mas maayaw makapalit ka mo sa original. Mas maayaw saan ngayon tanawang na na-adinite tatak sa iyang sudlanan SCED Seed Marketing. kayo ka ni mo dahas. And celebrity ko, take beauty. So, thank you.
2: Okay, salamat kay ba mo niya sa tanan itong makaigsunan. Kita na sa'yo, nga ang toxin, maugin mo daot sa blood cells or sa cover o puto sa atong blood cells. Unya, kining cover o puto sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante man eh, kay maumni tigasod, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot, ani, ama daot ang blood cells na to, o cover o puto sa atong blood cells, mustiki, mulapot ang atong dugo, mao ng mga major nga mga sakit. Mutakboy yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Busa, kinanglan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa kinika natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwag tangi sa atong balatian. Puno sa nutrients nga mo ay makapaliwon sa atong vital organs. Aprobado kinisa FDA Registration Number FR-80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinong dad sa mong balatian o garon ligon kanunay atong vital organs sinong yutam matag adlaog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press,
4: okay, ang sendo dato karong adlaw.
2: Si Inday Aiko, Ate Press.
4: Aiko.
2: Ha, kani si Inday Aiko, problema niya, kani yung bada, banga, ngilingi kay mangutang, Ate Press, pero ang kasabaan, ang mga mutang. Okay. Ang magpautang mo'y kasabaan na niya. Kay ngano kuno mulihay kuno tagsaor niya kuno mulihay man mo ngano tagoon mo abubayad ko hatag lang mo mga kadugang sa kasol sa akong kinabuhi da imbis mo bayad ta wa mo din asam nito morte makayaw-yaw taw na ti press mao ni ang problema ron si bana ti press unya ang iyang na problemahan na ti press kay iya kuno ming ikiha sa katong babae nga kasabaan siya ba na ikiha nga numukiham siya na bayra naman taon niyang utang taon iya ko na yung kay iya rakuno kay hambog rakuno ang ako ang bana kuno tugatugag pang utang niya di ni kamaong maningil mutago lagi kuno ini paningil at ipres saon man ani abam what am I sa ipres diri bam saon man ini abam be
6: ato na ipaambay dire-diretso ha ma'am kisa tingnan sa Cinderland
2: ayko
6: Ma'am Aiko.
2: Hindi, Aiko.
6: Ma'am Aiko, may tungkol sa kinaiya sa imong bana, kung ari ka diri sa panultihon, yeah. Proverbs 15, verse 4.
2: Oh.
6: Ang malumong pulong, ang malumong mga pulong maghatag og kinabuhi, apan ang sakit ng sulte makapalong sa kadasig.
2: Uh-huh.
6: Muistwag ta sa Proverbs of Solomon 16,
2: sige, Bob.
6: Verse 24.
2: Oh.
6: Ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis o makaayo sa panglawas.
2: Mm-hmm.
6: Nindot po. Nindot po minawo, no?
2: Ang malumong, okay. Oh.
6: Ang dugos. Ang malumong pulong sama sa dugos. Tamis o makaayo sa panglawas.
2: Sa ato pa ba, ang kanang dugos, makaayo yun sa panglawas.
6: Oo. Oh.
1: Ang ingan ko ni Mudong pati patumari isagol sa
2: Kerots,
6: sasa? Kakuha kerots. Oo, ipasagol ni mo. Di ba kuha man ang lunch, kanang gulyat, kanang para diabetison, kanang may gamiton?
2: Oo, oh, mga diabetison. Pero dililasan, natural yun na siya ang sugar, yun ang dugos, ma'am. Pwede na niyo isagol sa kapitanan, pero dililasan, di mo palabian, kay tamis mang yun na siya.
1: Lamang, butong doon, pwede
2: lamang. Oo, lamang kay yun na, ma'am. Ako gali mo, asa, panalitan, naay ko'y kanang mo paggaw ko, ma'am, or maubo ko, mo kaon ko ng dugos o kuan.
1: Muhigo pa na.
2: Oh, muhigo kong dugos. Dugos ka ng mga usaka ko sarita. Usaka ko sarita. Gidadaan sa taon ko sa kong anak o dugos nga ka ng pure yun dito sa diinto niya mapalit. Gidadaan ko niya, bam, ka ng pure nga dugos. Maunay akong imnon. Panalitan, mapagaw ko, maubon ko. Maunay akong imnon, bam. Dugos. Kaya tambal yun kayo na. Niya. Amayo pala sa kolesterol pong dugos.
6: Nindugos. So, kani, inuntang po nga kay ang, unsa may isulti ana sa kono. Doon na ba lang termino in English ana para sa iyang bana? Di ba ka ng showway?
2: Showway o ka ng iyang kinaiya?
6: Kinaiya, pero lang termino na paggamit nun sa English, showway? Ka ng, Medyo hambog.
1: Hambogon.
6: Apan tinuod man dagang sa kwarta.
1: Bayad lagi siya, mga saba. Man siya, mga saba.
6: Apan tinuod siya dagang kwarta. Ano makautang man?
1: Tinuod sa palong.
2: Makautang siya, pero kanang nagid siya yung mga kwan siguro. Panalitan mga peke nagid siya kay mahambog mo siya sa aswildo na saan. Libog tani daw. Saan pag-swildo? Saan pag-gasto na itong swildo? Nagpagalito akong nakaswildo?
6: O, para na ako silang mayog silang mangungutang. Ano? Huwag maniningil, huwag man matos ila. Iba ka na maniningil, mga tumig yun dito kay maningil.
2: O siya, may mangitas maningil.
6: O, niyana pa mga ganit siya nga, ako pa niyo maglingkod mo na sportahan sa pisina, para po nawil dubayad mi dayon. Sakto sa doon.
1: Pero, ang kwarta nila
6: mo. Pero mo lagi, nga kanang sa'yo, lahap na yung mga sinutian. May pakasyoway gamay, no?
1: Lahap.
6: Na may uban bisay na kwarta, pero may magway kwarta.
1: Tinodaw.
6: Maong, ma'am, ma'am,
1: Aiko,
6: diri sa panultihon, Kapitulo 16, versikulo 24, ang malumo nga mga pulong sama sa dugos, tamis makaayo sa panglawas. Karon.
1: Karon.
6: Tamis ang dugos may panglawas. Ako, mayo kong lawas.
1: Unya? Unya? Tamis ka.
6: Ha? Tamis ka. Mayo kong panglawas. Pati nga ako.
1: Nga naman din?
6: Ako kitilawan.
1: Ha?
6: Parat-parat. Sama ba dala dito naman nun?
2: Kunya ko, ang pasultihon!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Mao nga naka-decide ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
9: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Unsa di ibang iampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para na kong duha.
8: Unsa?
9: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you...
8: Hoy! Attorney Mervin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, stress-tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress-tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsog gatay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500.
9: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
8: TJX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Ako si Ellie Gostros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niyamglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyamglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Breast cancer, ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
21: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
22: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
23: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
0: o karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune. Right now it's just the two of us.
1: Let's look at what's ahead. Pero
2: ayan ang binubiro ato ni. Strike while the iron is hot. Ayaw na ni luag-luagi. Ayaw usikin higayon. Kaning higayon na. This is your time to shine. Pag-uyabig na si Angel.
0: Pero
2: ayaw na lang pero atorni. Lagtaw na dahin ba? Napasa na to si Angel. Kibaon na bagas utok atong bayhan ha. Inganig, unsa na sa'y buhaton na to.
0: Oh, unsa kay posible niyang buhaton?
2: Oh, di ko katubagan na atorni kay di mo suhito siyang utok. Ikaw mo na mas nakailan niya.
0: Pero wa pa may tabo nga nagsilo siya. So, wa ko'y ideya unsa iyang buhaton. Ikaw, minyo na magid ka. Og expert ka sa mga babae. Mm. Usa kayo, posible niyang buhaton?
2: Aturni sa doy.
0: Okay, sunday.
2: Aturni, bright, good ka. Ikaw na yung magitag diskarte. Yung sa oni mong. Basta kay karon ang pinakasaktong panahon nga imo nag-iusyang tinudun.

0: aturnisan. Uy! Bra, ikot ka turni. Ika ni pangitag diskarte, unsaon ni mo. Basta kay karuna ang pinakasaktong panahon, nga imo na gyud siyang tinud-on.
1: Ay, nablangko man ko. Wa may musulsa kong hunahuna.
0: Unsa bang dayrason? Gawa sa silos.
1: Wa ka masayop si Ryan sa iyong pangagpas? Nagsilos gika si Angel?

Selos ko taon. Unsa ko? Asawa? Uyab? Nayapag. Huwag ginoon ko magselos, no? Pero, nganong nalain man ko? Nganong kalit man lihuot ang akong dugan pagkakita na ako nga close kaayos sila atong architect na babae. Nga murag cake nga napuno sa icing ang naong. Naman nung ta siya

0: buhon. Kanya, ang kulukoy sa nga Marvin, kikanahan sa nagihapak-hapak siya sa babae. Ha! Lamis kayong tampalungon! Pero, saan siya labot ako niya? So what? Kung na siya'y usa ka milyon kabuong nga babae nga magkapak-hapak niya samtang nagkatawa. Eh! Kibir niya! Wako'y labot niya! Wa! Oh. Ay! Wala ba palipak eh? Parang nanawag ka ni siya. Hello?
1: Asa garon?
0: Nangunta naman ka.
1: Asa ka kay alhaon di ka?
0: Ngano ariun mo ko ni mo? Di ba busy ka? Di ba busy mo sa trabaho o ba ni Miss Architect?
2: Nanawa man ka makatingo. Nasirado imong buko? Sige na eh. Kayo nadistorbo na mo diha.
3: Asa bitaw ka? Una unti ka? Wala naman ko sa site. Lakaw naman ko.
2: Imo di ang gibian si Miss Architect. Malaing ganito na, kalaki ka lang. Di kito taruhan ang design.
4: Oh. Klaro, ato nga nagsilos.
2: Kung wakay po tanting tuyo, goodbye na.
3: No. Wait. Angel. Hello. Angel. Iputol gida. Pero murag tinuod gid ang gisulti ni Ryan. Nagsilo siya.
0: Uy, imo na ang gibiyaan si Miss Architect? Malain ganito na, kalaki ka lang.
3: Nagsilo siya?

0: Kasulan ako eh. Ngano'ng iminato man ang akong gisulti niya? Kuwag ka ito niya, ma-misinterpret?
1: Uy, imo din tibiyaan si Miss Architect? Malain ganito, kalaki ka lang.
0: Oh, amawag na ko eh. Ngano'ng ma-misulti man kong iminato? Maram akong nagselos. Ay! Kasulan biya anyway. Ka-awkward na noon niya, tubang niya.
1: Ay! Yabagyo ka, Angel! Yabagyo ka!

0: Ha? Tinuod ka, han?
1: Lagi. Maor pa.
0: Kun mauna, posible nga nagkuyog tong duha karon. Huwag pa man mo pa ulit si Angel.
1: Oh, mao ba? Oh, napsan bagi day itong attorney. Murag, nindot na ni daan.
0: Mayo unta no kung sila nagyod. Malipay yud ko.
1: Asay mayog imong tawagan si Angel. Patay mali lang gud. Pangutan na anong nganong wa pa siya mauli.
0: Sige, sige. Akong tawagan. Asa mo tong phone? Di ara di ay.
1: Uy. Ang sakinan man ni attorney.
0: Naguyog sila?
1: Tanaw na to.
0: Oh. Uy, hala. Si Angel na kining nanawag. Wa sila magkuyog ni attorney?
2: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako believe.
10: Uy!
11: Sugata si attorney. Ako to bagon si Angel.
10: Okay yan.
11: Hello, Angel?
12: Di ko lang mo pa uli. Tanaw-tanawa lang niya ang akong bahay.
11: Ha? Huh? Uy, asa man di ka ron?
12: Basta, sige, maura to.
11: Hello, Angel? Hello? Uy, hala. Giputol man dayon.
10: Siya na rong kasulti ni Irene, attorney.
11: Giputol na niya dayon ang tawagan.
13: Ano siya yung kisulti?
11: Attorney, igura siyang ningon nga, dili siya mo pa uli karon.
13: Hmm?
10: Uy, asa mo kuna siyahan?
11: Wa man siya masulti. Nangutaan na bitaw ko, pero wa naman siya matubag. Igura siyang ningon nga, patanaw-tanaw ko na iyang bay, then matuwa na, putol na dahil yun.
13: Mm-hmm. Ay, madika siya.
10: Lain sa day kung magsilo si Angel, no?
11: Oh.
13: Tawagi Irene, be. Kaya pagsaba nga na ako.
11: Okay, attorney.
14: The number you dial is delete my contact. The number you dial is delete my contact.
11: Delete man my contact?
10: Ha? Mau ba? Kung mauna, di siya magpasamok.
11: Asa ka siya posible nga mo ato, attorney?
13: Oh, inoon kung katulgan lang. Daka man siya kapilian. Daka man siya properties. Pero nga ako lang. Ay, sige lang. Ako lang i-check tanan niyang posibleng atuon.

0: first time na nga ni Anay kong resort hotel na para ko sa. First time nga ni gasto kong imanini. Pero okay ra. Ang importante, nga ako raging usap. Huwag magigsulti. Huwag mangutana. Pasukla, kipi. Magbalik-balik pa sa kong nahuna. Usap yung problema na ako.
1: Asa karon? Kaya nahaunti ka.
0: Ay, asula! Asula! Ano ingon-ingon masagunod to siya, Tobi? Kiper niyag asa ko.

0: Luoya ang attorney, uy. Guol gid kayo siya.
1: In love gid sa attorney ni Angel. Tinaw pas klaro.
0: Lagi? Kailakon gali kayo tong dagway adto. Ano man sad si Angel, uy, kalit-kalit man.
1: Lahi sa itong bayhan ako magselos, ha? Di naman magpakita.
0: Daan pagidlagi ko. May pagbati sad siya ni attorney. Dili lang siya mo angkon.
1: Pero kining iyang gibuhat, labaw pa nis angkon.
0: May lagmatray siya dayon ni attorney. May lagmagkita na dayon sila og dili na nila usikan ang panahon. Og magangkon ay na sila mga gibati.

0: Hey, my friend, yes. It's nice.
1: Kaan na rin mga afam din ang dati. Ang uban, mga hubog na. Balik na lang ko sa hotel, eh. Manihapon ko dahil. Kanya, mapahawin na skwarto.
2: Da, lagi! Ikaw, yun lagi!
1: Rona?
2: Hoy! Lawag yun ko, magdaho nga magkita ta din eh. Kasi imong kuyog.
1: Ako ra?
2: Ay! Nanghanting sab ka og afam unsa? Nakigbuwag na kanila ni Irene O'Brien? Ugwa na sa kamanarbaho kang attorney? Kay, wa naman di ang mansyon, di ba? Giusab naman. So, nagsolo na di kakaroon. Awa na sa man, gusto kang afam? Ipailailan na ka!
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa! Ang healthy niya kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
17: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
20: Uguay mo siyagit! Haba! Buhaan ka na ang gwata sa mando! Pagdali! Ang gwardiya! Kilip!
19: Nidagsang ang tulisan.
21: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: kahilayan.
21: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsoy!
22: Down the rock, tara!
0: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washy!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Unsa?
2: Mantay ka na. Ipalukati ka. Bugti sa imong kagawasan. No? Mantay ka. Di ba maayo marga? Ha?
1: Federico.
2: Utak. Utak ang gamitin. Huh? O sigurado kung lukaton ka ni Daddy Rafael. Lukaton ka niya. Simple nga pagi. Pero epektibo.
1: Federico, mautak ka.
2: Oh, mautak mo lang. Kinahanglan niya magmaabtik ta. Aning panahon na.
1: O niya, kano sa manin ni mo himo ah?
2: Aron way lang ay. Karun dayon.
1: Onsa?
2: Yes. Pero sa dili pa. Ah, akong lunggan. Utro gamay. Gamay lang, gamay lang. Ingilong. Yes, ingilong. Ah, ingilong. Iko na.
1: Ginahan pa ka?
2: Dili na. O niya na sa.
1: Kausap ni.
2: Pikas. Ay, kagilong. Makalibat, kagilong ka. Masamaw na to, ha? Karun dayon na to ko, hata.
1: Tony, o nagmaayo, Federico.
2: Ha? Si Tony.
1: Dili na magpatakagamag.
2: At kung nagibuhaton, no? Sabi na, parga.
1: Obserbahin lang una. Kung dili ba gitihatag ni Rafael ni mo ang imong ipangayo.
2: Marga.
1: Basin pa tayo ko yun ang ihatag. Tungod kay gusto mong kitsiya nga, iyang makuha ka tong apel. Pero kung dili cute, pas, mauna ka nang higayo na.
2: Okay. Tumaan lang di ka. Pero, kung masuta na ko nga magdumili gayon siya, buhaton ko gyud ang akong plano. Dali, gamay. Kailangan ko ni for the third time around. Third round.
1: Ow.
3: Hindi ka pag-usama.
2: Oh, good ka magbra. Dali. Dali ra kayo. Ang hangin mga sa loob. Nga karasones, leggings. Oh, dali ra kayong hiploon. Oh, sama ini.
1: Federico.
2: Giunin mong imong cellphone.
1: Oo, oh, akong giun.
2: Sinanuag?
1: Ay, eksapa. Sir Fahel.
2: Oh, sige. Tubaga. Ha? Tumaga, kay padayon lang ko, padayon lang ko. Tumaga na.
1: Ala. Puntusan iha.
2: Padayon na lang ko.
3: Ala.
1: Hello?
4: Darling, salamat ka na kontak ko na ikaw.
1: Ano yun, huwag man ka?
4: Nanuwag lang ko, mutana ko, usaman mo'y kwarta pa ka nila.
1: Ang ano nang utana ka man?
4: Dali, kaning ang ako ba? Ano bang nag-utna-utna ka man? Gano ka?
1: Huwag akong dugan. Kay naglagot ko.
4: Unsa man may kwarta ka pa ba niya? Kay kung gamay na ngayon mong kwarta, padadaan ka pa nagi sa G-Pass.
1: Sige. Padadi ko. Karoon. Karoon na yun.
4: Sige. Utna ka man o padadaan ka.
1: Salamat.
4: Darling, ay napagutong. Ayaw ka ba na ka? Padadaan ka karoon na.
1: Sige. Bye.
3: Kailangan ko ng upos. Ayaw pag-isamba. Ala.

0: un señor nagutang dukhan ni Marganyol. Ano?
1: Hula, tungkol sa iyang kalagot. Si Pedrico. Siya yun ang nagkaingunin ini.
0: Yon?
1: Panati na yun. Para di uparta pinagi sa Gcas. Sige na hula. Aron din na tumagot nga ut nga si Marga darling ako.
0: Og maglagot. Magut nga ut nga dahin yon?
1: Barsin ba lang og nadas emosyon?
0: Mauba? Ako maglagot ko? Dili mo ko magut nga ut nga, oy? Mangus mo man hinuon ko.
1: Ayaw na pagdugay di haula. Tumana nga kung imando ka nimo. Sige na, lihog na.
0: Onyo. Bayan, no? O maglagot. Maglagot. Maglagot si Marga. Magot na ot nga dahil siya. Ako.

0: Pilih lagi pada
1: 50,000 pesos.
0: Good, good, good, very good. Katagay kong 25,000 pesos.
1: Unsa?
0: Bahinta! Tunga ta! Meron, duhatang makapaldo!
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Sanet, Karulasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anong pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Agwanta pa!
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
12: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
15: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Pero, ano maayok pa man ka? Pero yung makahatagan ni Rafael.
0: Oh, come on. Komisyon ba, komisyon. 50%.
18: Onsa? Komisyon?
0: Ah.
18: Nga no good. Ako itong diskarte. Hinungdan nga gitagaan ko ni Rafael, niot nga ko. Ugi pa tuon ako siya, nga naguot akong dugan, tungkol kinaglagot ko. Mangyatag siya.
0: Pero ang tinuod nga hinungdan, nga miot nga ka. Tungod sa akong gibuhat.
18: Federico.
0: Gilamian ka. Huh? Gilamian ka pa? Nagkakwarta ka pa?
18: Federico.
0: So dapat lang, ati tayo. Magtunga ta, okay?
18: Maruagi din mo, Federico, eh.
0: Psst. Partner na ba yata? Partner in progress.

0: Oh, Marga, darling.
1: Rafael, darling.
0: Ano na dugay ka man?
1: Nadugay ko. Kay, nangita mo ko sa mong paborito.
0: Ako ang saman.
1: Tihi-tihi. Ba kasi?
0: Okay. Bao ba?
1: Gipalitan kit ti kaani kay... Maubin ni mong paborito, dali pa? Unya, naapagilan siyaw.
0: Mauba? Salamat.
1: Maubin ni mong mga paborito, di ba?
0: Yes. Pagka mag-iuna-unaon, yun ni mong Marga, darling. Wag yun ko masayop sa kong pagpangga ka ni mo.
1: Dali na. Hungitan ti ka.
0: Marga. Abini mo, mabuang gayon ako kung mawaka ka na ako.
1: Rafael. Gawas ni Anna. Gawas sa bakasi. Tihi-tihi o glansyaw. Balot. Numero 18. Gidanan po ti ka.
0: Kibog yun ka sa akong paborito, no?
1: Of course! Ingon anak ti kakapinangga, Rafael, darling.

0: Senyor Federico, naabot na po. Nagsunod lang silang marka. Nandiyan mo diri ay.
1: Hola. Hola.
0: Ah,
1: yes, daddy.
0: Ah, naaman. Tuay nang sabak-sabak ni kuan Miss Marga.
1: Mau ba?
0: Uy. Usa ni man dani rito?
1: Oh, ang paboritong pagkaon ni daddy. Humba.
0: Humba?
1: Yes. Humba. Inasal, dugo-dugo, pasayan, alimango, ginabot.
0: Ah, hulo, ay. Ba't yun imong daddy nyo rito?
1: Ah, osa?
0: Ay, kuan ba, dili ba, kuan ba, good ba, kanang, ang buto ko ipasabot ba, kanang, dili abtag buwan ang daddy ni mo, ana? Ha? Gumawin imong ipakaon matag-adlaw.
1: Ay, hanggaw, hanggaw. Hmm? Gusto lang kong malipay si daddy.
0: Oh. Huh? Narito! Narito! Yun na! Ulo! Ay!
1: Yan ka?
0: Nakasugat ka gongo niyo rito! Ay, muli! Oh, ay!
1: Oh. Ha? Yan o?
0: Nang lago man, ay!
1: Ah? Oh.
0: Namayot ka! Oh, sabay! Oh, kanagkanong si Kinini!
1: Oh, shit!
2: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bilina. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

Mga higala sundang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay, baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini, Dennis. Oh.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Kaya na kong pagitagbalik ang iyang butangan ng squad, tabi. Hini-hini lang, ha? Ha, imdug ka, niyaghipos ang iyang kwarta, no? Buhin na ikos pagsulbi. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawang sa kama, ang iyang lamisita. Asa ba na? May sikreto baka ang butanganan si Lulo din sa kwarto para siyang kwarta? Huwag man sa jud ko makakita sukad. Suyan ko gani sa pagtanaon. Sao kang kaahoy, we. Basin pariha sa salida ba? Sa TV, may sikreto nga taguanan din eh. Maabiling sao ko. O baka kining bongbong. Nagsitagtaong ko ni sa paghikapon. Kinahanglan. Hangtod na makitaan ako ang iyong kitaguan ng kwarta. Makitaan ko lang ka to. Paldo na! Hey! Kinahibaw akong dako kayo tripig ng kwarta ng tiguanga. Huwa ka na unyay mahimo lo. Oras na makitaan ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinomdom na ini kay giango-ango ka na. Suslo. Matay pa ka lo. Lipay pa ko. Lo, sigang yung mata. Ulo, may susis pa ginawa. Lo! Lo, onsay! Ahak, biya. Ganahan dahil kung matay ka lo, no? Nga nung tabangon mamanta ka. Pasag ka na diyan, magkagging, uy! Makapahimos ako sa kwarta. Muro na may susis pa ginawa. Hago? Ni hagok siya galit samtang nagsiga ang mga mata. Ah! Ni gagod! Suroy! Lo? Lo, nagmata ka? Masisam mo ang kusog ang iyong hagok na ahong sangpit. Hey, lo, lo! Hey, lo, lo, lo! Pagtarong ba? Nagmata ka o? Nadayon na na ka? Uy, tarong, uy! Sigam ko ng mata niyo, pero naghaggo ka. O saka patay na ka? Kalit na usap nga, yunong ang iyong hagok. Umipiyong siya. Nganong? Nganong murkela kung may noon ko nga? Umipiyong siya balik? Ay, baguol sa day kulo. Kunawa ka. Mao ka na'y akong napamalandungan karong gayo na. Mag-uul sa day ko kunay, imo na kong biyaan, nga dili pa di mo mabili na ako ang tanan ni mong katigayunan. Mong nga dili ka pa mahimong mamatay lo ha, nga dili pa di mo mapasunod na ako ang tanan. Kisa higayon nga maangko na unya na ako ang tanan ni mong katigayunan. Dili na yun unya akong maglisod sa kwarta. Dili na ako kinahanglang maghago, kaya ako namudawat sa mga abang sa imong mga apartment o sa mga jeep pasahiruan. Time pa. Nga nung magpaabot naman di ay tuod ko nga mamatay ka. Una pa kumudawat sa mga abangan nga, mahimo ko man kaayo na ron bisan buhi ka pa? Kay giango-ango ka naman! Hehehehe. So, gudog ba lo? Ha? Ako na yung manguligtas sa mga abangan sa sakinan. Lahuson ko ang parahian. Gika sa eskwelahan. Hehehehe. Mahimo na doon untang dili kumusod sa imong klase, Ma'am Dinis. Pero, ma'am, mingawon man sab ko nimo, kung dili nakamakita. Ha? Ma'am miskwila kunuhay ko, basin ba di ay? Kay kung dili ko makapasar sa klase, makapasar ko sa imong heart.

0: Niyana ta sa kong giabangan. Nahatod ako nimo. May gusto ka pang isulti? Wa pa man ko kamubiya.
1: Ma'am.
0: Sultihin ako. Unsa man na? Sige na kami buhaton pa ko.
1: Kuan.
0: Lahos sa.
1: Ma'am.
0: Unsa?
1: Ang akong kamot imo pang gikuptan.
0: Oh. Unsa? Dili ako maimikupot nimo. Ikaw. Nalimot kang ikaw ang miguyod na ako ganina? Gikan silang kapitan aron mo biya na? Unya.
1: Di ba ako sa kagkupot, ma'am?
0: Dili na tinood. Gisimang ka. Maunay tinood. Dili ako ang mikupot, ikaw.
1: Ah, sige. Ato na ko, ma'am. Good night.
0: Piolo.
2: Yes, ma'am.
0: Pagtuon, ilabinagid sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
2: Salamat, ma'am. Adto na ko, ma'am.
0: Karon pa ko makakita. Mupo man din ang karusunis ni Kapitan. Ingon man ang t-shirt ini. Gamay na lang kung mahimo na ning crop top niya. Pero, angayan gapon siya. Bisagot sa patingali yang isulob.

0: pagtuon, ilabi na sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
1: Concern siya sa akong krado. Masa mo na ko pagtuon, Eneron? Iba sige mo, hinuog balik-balik sa kung hana-huna ang iyang gingon. Nga dili siya gustong mahagbong ko. Concern siya na ako. Hala. Nahinom-dom na hinuon ko na. Nakita niya ang tibok na akong lawas. Nahubo. Og mitutok siya magkadyot sa akong ubus. Oh, hinuon. Ikapang hambog man teka. Di ba, Junior? Di ba? Ay, hindi tando. Tando buhay. Tando na siya doon. Hanggang niya. Puyo, ha? Puyo. Dili, ha? No, no. No, no. Ha? No, no. Behave. Behave. Gusto mo layat. Pagpuyo ganit. Nangisog ang buhay. O, lagi, lagi. Lagi. Kwapa si ma'am. Sexy kiglawas, di ba? Hamis kay niya puti pagigayo. Himos kayo nga puti, no? Unya. Oh, Diyos mio. Nindot kay sampot, di ba? Lingin kayo. Lami kay kumoton. Oh. Samantahong kayo, may samot namin noong kapangisog niya. Puyo ha! Puyo! Ayaw ang iyang sampot ang huna-huna kay magkahuna-huna kagdili mao. Ang iyang kalamurok na aping ang hinumdumi. Nga lami kang kumuton. Ug ang iyang mga ngabi nga lami kang hagkan. Ma'am. Ma'am Denise. Ma'am.
2: Piolo.
1: Ma'am. Hiya ka.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Holly Coffin, Samantha Malupit, sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salonpas. Nepasalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Agkay! Nay! Agkay! Manghapak mangguka ng notebook na ko sa akong unay. Na, mabugo gani ko na!
6: Ay, mabugo ka manggugusgo na ako!
5: Ayaw lang!
6: Nagkot siya manday ka din eh, ha?
5: Nag-study!
6: Study? Ha?
5: Nagtuon!
6: Study din na nagsigil magkagapyo siya mong ubos? Unyahag ka ng notebook?
5: Ano siya, nay? Gibuhat ko na, nay?
6: Ikaw ha. Ipaiskwila beti kagbalik do aron magtarong ka na siya mong kinabuhi. Wa beti kagpaiskwila kagbalik aron maguyab-uyab ka. Bebebe, kanainoon, bebebe, sultihiko. Kinsa man ang babae nga imong naibgan sa eskwilahan, ha? Estudyante? Ay, Diyos ko! Ay, nalagay, madisgrasya o niya na nimo maproblema pata.
5: Nanay, uy, wa.
6: Wa, bantay man bitaw, ha? Basig makabalita na lang unya ko nga may uyab ka na, ha?
5: Wa gani! Di gani pwede. Bawal.
6: Unsa? Oo, bawal. Good na ka ng eskwila, paman mo.
5: Di, manggod sa dyan, tigod.
6: Unsa man, Dave, maista.
5: Ha? Andi din lang eh. Pwede may mo. Labaw pang bawal.
6: Aw, lagi. Pero kung kanto si Ma'am Dennis ang imong panguyaban, apo ay kanto. Sugot na yung kwento.
5: Di lagi mahimo, Nay.
6: Ay, mahimo na lagi na. Kana pa'y maistra ang imong nagustuhan.
5: No.
6: Pwede ka lang muundang.
5: Sa? Nadi ko eh. Mahuman ginanong ko sa kong pagtuon, Nay. Aron may ikapanghambog na unya ko ni Ma'am

0: somebody.
1: To ara. Karon mi angkon ka na. Si ma'am good lagi ang imo nagustuhan.
0: Nanay, uy. Wow, uy.
1: Ay, naligas na imong babaeng ka, ma'am. Eh, si ma'am didis, no?
0: You are dirty-minded. You are dirty-minded. Di lagi, nay. Ay, garagod. Mapatian ka, suban.
1: Ay, nga no, manday nga bagay man mo. Kauyon man ko atong bata, agod. Gwapa. O niya, butan. Matinahuron pagid kayo. Gusto ko niya para ni mo, apo. Siya'y gusto na kong himuon ni mong asawa, ha? Ayaw yung kong nanigla'y pilo kay malintian ka gud na ko.
0: Lanay.
1: Si nanay.
0: Lulag nanay. Nay, way gusto si ma'am na ako. Kasabot ka, nay?
1: Pes, mangita at pagi nga makagusto siya ni mo.
0: Nay!
1: Ay, ikaw ba? Ayaw pag hinay-hinay. Good ka, maunhan ka unya suban. Kanang iyang kagwapa na. Daghan ka ayong mag-apasana. Basig magkabuang ka unya, gukod kung maunhan ka na suban.
0: Nay!
1: Panguyabi unya na si ma'am Denise, ha?
0: Usa? Lula nanay, baba ni mo, bawal gani.
1: Adi, lagit sa. Ah, sige, di ka, sige. Ay, panguyab niya. Ako'y manguyab niya.
0: Ito ha?
1: Oh, ako. Saman.
0: Nanay, gito? Tarong niya ba?
1: Katarong, ana. Ako'y manguyab niya para ni mo. Aron dili mabawal.
0: Nay.
1: Ingani, tay. Mangharan na unya ta ni Ma'am Denise, ha?
0: Unsa? Nay ha, puyo, nay ha. No, ha, no.
1: Ay, kamao ka mang musista, di ba? O niya, mayo kang tingog. Hanggaw naging kay Denis kundili pagkikan niya sugton. Gwapon na, may pagtingog.
0: Si nanay ba yan? Taro niya, nay, ikaw komedyante naman ganay.
1: Ay, komedyante, bagod taon. Wag yun ko magkomedya, Piolo. Tinarong niya akong tuyo ni Ma'am Denis. Gusto ko nga siyang mamahimo na kong umagad. Mao nga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kaya mag-uban uyat sa ila aron mangharana.
0: Nay!
1: Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba?
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Oras, hatad kanato sa Camel soy sauce.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at PagCor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
2: Maximum.

0: Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher, yes. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
2: Uluhan sa tumabalita, balita, pre-trial orders sa impeachment case batok ni Presidente Sara Duterte, ipagawa sa Senado karong Lunes. Konseho sa siyudad sa Sugbo mupasusi sa tanang utility poles ug ubang related above ground infrastructure sa Dakbayan. Samtang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ni palapad sa dengue campaign. Og probinsya sa Bohol, mas pahugtan ang seguridad sa matunghaan, lakip na ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mokadto ang headlines.
1: Headlines. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
14: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras, alas 12.42. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kiniubos nga alaga, the Radyoman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad, mga kasama. Unya, uwahing Sabado na sad sa Hunyo. Hunyo 27, tuig 2026. Perting paspasa kilab na lang sad ang mga adlaw magkasama unya Hulyo na. Nakahuman nag-usa ka buwan ang ato ang mga tinun-an. Congratulations sa ato mga tinun-an. Nakalatas taon sa pagmata og sayo ang ato ang mga tinun-an. Alas 6, alas 5 pa, magmata na gyud. Pero pinaka-congratulations sa atong mga nanay. Atong mga tatay nga magmatagid og sayo kay mag-andam sa pamahaw sa mga snacks o gabawnon sa ilang mga bata. Apan na karong adlaw, gumikan kay Sabado man, luling hayaw lang sa si nanay og si tatay. Unya, puli dayon ang mga anak nga mo'y manglaba, mo'y manghinlo. Mo'y manilhig sa gawas. May manghapil, mamilo sa mga gilabhan. Oh, bayan mo na ginagang banos-banos lang. Kaysa tibok si mana, atong nanay ug tatay man sad ang nagkayod. Mga mga kasama, salamat kaayo sa inyohang padayong pagpamino, pagsuporta ka na mo diri sa tibok si mana sa DYHP RMN Cebu. Kumusta, kumusta, kumusta man mo diha? Maayong pagpaniudto sa ato ang tanan nga mga listeners. Ato mga tindera-tindero, mga driver sa mga public utility vehicle. Ang mga listener nato karon nga nag-chika-chika, naghigda-higda pa oraray sa lantay, mga kasama. Nga naminaw ka nato karon na maayong udto kaninyong tanan. Dili na ta maglangay pa, mga kasama, alas 12.45 na nga doon ta sa unang detalye sa atong balita, sa Balitang Nasyonal. Gikatak na mo pagawas og pre-trial order sa impeachment case batok ni Presidente kuna Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment court sa Senado karong Lunes, Hunyo 29. Sumala ni Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr. Nagsugod na sila sa pagdraft sa pre-trial order. Subay ni ini si Senate President Sherwin Gatchalian ni pagawas na sabog advisory memorandum sa mga senador bahin sa pag-issue sa pre-trial order sa sunod semana. Gipaybal sab ni Bantog nga paspasana sa mga kawani sa impeachment court ang pagtrabaho ni ini hangtod sa katapusan sa semana aron nga ma-issue ang pre-trial order karong yung Lunes. Ang pre-trial order magsilbi kining giya o roadmap para sa impeachment trial ni Duterte diin ang mga posisyon usab sa House Prosecution Panel ingon man sa defense team. Madawat kini nga kopya sa duha ka partido aron nga ma-review o kasab kini hangtod sa Miyerkules, Hulyo 1. Din ilang iduso ang tagsa-tagsa ni ini ka mga komento. Ipasalig ni Bantog nga ang tanang mahuman. Ang tanan mahuman kini sa dili pa magsugod ang impeachment trial. Bato kang VP Sara nga himuon karong Hulyo 6.
0: RMN Radyo Nationwide.
3: Samtang sa balitang lokal mga kasama, hingusgan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang paghatag og igong seguridad sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan sa syudad. Aron nga kalikayan ang school violence ug uban pang insidente nga mahimong mahitabo sulod sa mga tunghaan. Kini human sa nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 nga nikalas og tulo ka mga kinabuhi. Matod ni Mandaue City Mayor Tadeo Jonky Uwano, nga importante ang kaandam sa syudad ug sa matag tunghaan sa syudad aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, mga magtutudlo, mga kawani o gilikanan sa panahon sa emerhensya. Usasab sa mga lakang agitanaw sa local board, mao ang pagpalambos sa live monitoring system sa mga tunghaan aron mas paspas ang komunikasyon o emergency response niini. Lakip sab ang pagdugang o CCTV cameras o ang paggamit sa walkthrough o handheld nga metal detectors aron masugot ang inspeksyon sa pagsulod sa school premises. Ipakatapsab ang mga sakop sa kapulisan sa Mandaue City sa 48 ka mga tunghaan sa syudad aron sab kini nga mapalawman ang police visibility o mas mapadali ang pagresponde sa bisan unsang emerhensya. So by niini nakigtambayayong nasab ang kapulisan sa mga barangay pinaagi sa Barangay Public Safety Officers kun BPSO aron mas mapalig-on ang seguridad sulod o gawas sa matunghaan sa tibuok school year.
0: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Mobalik kita sa pipila ka pahindum mga kasama, standby.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: niya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: Oras sa alas 12:51. Ngadto ta sa dugang lokal nga balita, mga kasama, ang konseho sa siyudad sa Sugbo mopasusi kini sa tanang utility poles ug ubang related above ground infrastructures sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
5: DYHP Tabang RMN Report.
6: Kining mong balita, doon nato sa Life Extension, Vitamin D3, ipasusi sa Konseho sa Sugbo ang tanang utility poles sa ubang related above-ground infrastructures, Dakbayan. Kinaroon pagtindo sa structural condition ini, huwag mabaghatag risgo sa publiko. Gusto usap sa Konseho nga mailang tag-iya sa mga poste, alang sa daling pagpakuha, pagpailis o pagpamalhin itong abandoned, damaged, leaning o non-compliant poles. At sinikaw sa litas na mapila ka mga buhatan sa kagamanan sa Dakbayan, pagpigayon ng komprehensibong inventory, audit o assessment ni ini. Kini uman sa electric, telecommunication, cable o internet service provider sa Dakbayan. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahimutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: RMN, Radyo Man, Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Balones. Mga tutas sa live balita, kapin sa 10.5 milyones ka pesos nga balor sa drogas na sakmits. Nasakmit kini sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Cebu City Police Office. Atong paminawon ang dugang update nini, mga kasama. Kay gawas ni ining nagpadayon nga krimen, sipa sa ning mga illegal nga drugas karon. Atong paminawon ni Rajuman Arnold Bustamante. Kasama ang Arnold.
5: DYHP Tabang RMN Report.
7: Katalang RV katin sa 10.5 million pesos ng Manol Sirigal ng Duga sa Ratakmit sa Kapuristan sa Tuloy sa Sugbo sa managlahing na anti-illegal drug operation na kagahapon o ginagadown at sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation. Ang gabing uwahing na operation ito mo kini alas 12.20 garina sa mga takop sa Station Drug Enforcement Team sa Mabulo Police Station sa Sitio San Isidro, Barangay Mabulo, sa Surita Sugbo. Ang suspicado gilang si Cristito Tumampo Jr. alias Junjun, 26 anyos na kasitio magsaysay, Barangay Sabang Kalero, sa butang karistahan sa TNP na high value target na sakmit sa kabalistan ng binultong ang ito ang shabu na matimbang sa 100 grams na doon standard drug price ka 6 million. Ang by mass money, samtang na po sa salosap, ang 21 anyos na drug pusher na gihimong bypass sa City Intelligence Unit sa Secretary Police Office alas 11:10 dito sa may Birama, Barangay Calamba. Ang suspitsado ginang si James Edward Nabwa, 21 anyos na po yung rapot sa mga napita sa kuha sa CIU ang nagang patul sa Cebu na matimbang sa 550 gramos na doon ay valor na 3.7 million pesos. Ang mga na kong ibinintag kinesun na kinitayon sa PNP Forensic Unit 7 alang sa inoon ng chemical analysis samtang ang mga suspect ni handaman ng kaso katapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Simulsiri Police Office ninyo Radyo Man Normal Suman TVYHP Tatak RMN
2: RMN Radyo Nationwide.
4: Dagang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila ka pa inyong duma kasama. Standby.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
9: ACS.
10: That News was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras, 3 minuto sa lili pa mag-alauna. Sa laing balita, makasama ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Nipalapad kini sa ilang dengue campaign. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
4: CYHP, Tatak, RMN.
5: Ang musunod na balita atin dito sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipaspasan sa lokal nga kagamhanan sa Nakayas Mandawi, pinagi sa City Health Department ang pagpaygayon ng dengue surveillance activity sa linlaing ng mga komunidad sa syudad. Ang pinakawahi nga giduaw sa mga personal sa City Health Office mga City Riverside sa barangay Luok sa maong syudad para ma-monitor ang mga posibleng pinuyanan sa mga lamok nga lagmit magdala og dengue virus. Gawas sa pagpangita o pagsusi sa breeding sites, gibutang ano sa mga insecticide ang mga magbiaw nga tubig para kapugan ang pagdaghan sa mga lamok nga posibleng nagda sa virus. Una ni ini ang kagamhanan sa syudad ni activate sa dengue task for sa 27 ka mga barangay sa Dakbayan subay sa nasinati na nga mga pag-uwan nga season usab sa sakit nga dengue. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
6: Ang balita aton kanato sa Super Fiber, number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa shave, isago lang sa imo sa kabaso ka tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka tulog inig gagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Dagang salamat Radyo Man Ken Galinea. Unto pala una na mga kasama mo balik kita sa pipila ka painumdum, standby.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS, ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
4: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
2: ECS.
6: Balik ka sa mga balita, mga kasama. Lakip ang Tagbilaran City, Bohol. Nga mihimo og mga lakang alang sa seguridad ni ini. Pinaagi sa pagpahigayon og security inspection og assessment survey ngadto sa mga tunghaan sulod sa syudad aron masiguro ang kaluwasan og kaayuhan sa mga estudyante, mga magtutudlo og mga kawanis sa mga tunghaan. Ang maong kalihukan gihimo aron sa pag-ila og pagtimbang usab sa kasamtangan nga kahimtang sa seguridad. Sa matag tunghaan, lakip na usab ang mga entrada og exit points, perimeter fences, ang CCTV systems, security personnel deployment, emergency response procedures ug uban pang mga pasilidad nga may kalabutan sa kaluwasan sa mga tinun-an og mga personnel sa tunghaan. Sigo ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez, ang Chief Operations sa Lalawigan sa Bohol. Sa wala pa'y nahitabo nga insidente sa Tacloban City, daan na naningkamot ang sakop sa kapulisan nga mapahingusgan usab ang seguridad sa mga tunghaan sa probinsya. Dugang niini nga mas gipakatap-usab ang sakop sa kapulisan sa mga pribado o pampublikong tunghaan aron sa paglikay sa susamang insidente.
7: RMN Radyo Mo Nationwide YHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuong balita,
9: gianonsyo sa nasod nga Pransya ang unang kumpirmadong kaso niini sa Ebola virus dinon sa kadoktor ang natapta niini kinsa nibalik na sa maong nasod gikan sa Democratic Republic of Congo, ang nasod nga padayon naging batok sa major outbreak sa maong virus. Ang Ebola virus ikonsidera na nga una sa deadly hemorrhagic fever nga natala gawa sa African continent taliwa sa kasamtangang outbreak sa virus nga nakapiktar na usab sa Uganda. Mao kini ang unang hingayon nga nakadetect og Ebola virus ang France. Dito sa Congo, nasayran sa dato sa kagamhanan sa mong nasod nga ang mga kumpirmadong kaso sa Ebola niabot na sa 1,155 ang ginaganon, din 304 na ang nakalas gumikan sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, kinayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, tata Amen.
8: Katong mong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamauti nga para pod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule o ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: TYHP, una sa lahat. weather update.
6: Sa dili pa kita mo ato sa unahan, mga kasama ato nang i-check ang atoong weather update. Kauban na to si Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon, Ma'am Ana.
3: Ismay hapon, ma'am. May hapon sa tanang tigpaminaw. Makanang weather update. Harang hangin na bagat, nag-apektan karon sa Luzon o sa Visayas. And sa tong forecast weather, gidili sa Provincial Subo, makasinatita pa ng sumang pangalulong na pinag-umo na kalintan at natin siya sa aming mga localized thunderstorms tungod sa habagat. Sa mga kalagatan ng Subo na ay paghunas inig alas 4:30 sa hapon and mutaob inig alas 8:18 sa gabi. And ang atong temperatura na asa 27 to 33 degrees Celsius sa mga adlawa. O ang adlaw sa loob alas 5:30 sa hapon. Mukhang itong latest weather update, kini si Ana Dumdum, ay yung hapon. Dagang salamat.
6: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan.
7: EYHP, una sa lahat, weather update.
6: Ang balita sa ato ang kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa ato mga updates karong higayon na. Apan sa dili pa, maayong pagpaminaw sa ato mga kaubanan sab nga anaas sa online. Chacha Boylas Ochea, please greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon. Amari Van Nicolette Boylas ug Ola Boylas, Minik Boylas from Ubay, Bohol. Dagan kayong salamat. Alberca Rachel, hello ma'am. Maayong utok congrats sa akong anak karon nga si Krisha May Abenoja nga ni dawat og nanumpa karon sa iyang license isip usa ka teacher LPT na gyud. Proud Mama Loni og Papa Nante Abenoja. Uy, congratulations dai sa ato ang mga teachers. Congratulations sad sa tanan nga mga nakapasar sa architecture examination. Congratulations, congratulations sa tanan. Sa sunod na sad nga mga examination sa naotang mas daghan pa nga mga sugbuanon. O gato mga kaubanan, mga listeners nga nagtungha nga nagkinahanglan og licensure examination nga makapasar gyud. Congratulations mga kasama. Mitchell Rebosora, good afternoon. Happy birthday. Pagdit ko happy birthday ni Cheryl Dondoyona diha sa Our Lady of Guadalupe Parish, Cebu City. Daghan kaayong salamat gikan ni Mitchell Rebosora. Si Joselito Bentoy, maayong uwanon nga udto kasama ang Idol RV. Please ko shout out Papa Rick Rick, Mama Alice Dong, Mike Manicar Family, De Morel Family, Manulat Family ug Suguran Family. Diha sa Dungguan Basak Mandawi City from Michael Bentoy diri sa Liaf Residences, Kasambagan Cebu City. Daghan kaayong salamat kasama ang Joselito Bentoy. Kasama nga Prima Alfanta Abelia, maayong udto. Shout out ko diri sa Pangdako Riverside. Sige, good me, paminaw, DYHP, buntag, hantod, gabi. Daghan kaing salamat. Wilson Manatad, happy fiesta, Barangay San Juan, Hilongos, Leyte. Oy, happy fiesta, mga kasama sa kaubanan na to diha sa Leyte. Tess Barliso Caballero, watching and listening as ni Dapit. Karin Joy Amaka Empasis, shout out sa Empasis family nga always give na minaw sa DYHP sa Manatad, Cebu nga Cebu, maayong pagpaminaw. Eugene Belocora, maayong pagpaminaw. Jekjek Villahermosa, maayong hapon, greet ko ni Teban Padon, maayong pagpaminaw. Laloy Melgom, watching from Bourbon, Ma'am Neri Melgom, maayong pagpaminaw. Jeremy James Nelmida, maayong pagpaminaw. Marian Domingo, shout out ko ni Idol Victoriano Lanuhan. Maayong pagpaminaw Per Aragon, maayong pagpaminaw Carmen Blanco Alibo. Greet ko happy birthday ni Boss Joseph Amistoso na minaw karon sa Mohon, Banilad, Cebu. Daghan kay salamat mga kasama. Anas Pakira, maayong hapon ma'am, watching and listening. Anas Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Palihog basa, salamat kaayo. Jemery Kasipong, maayong pagpaminaw sab gikan sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Please ko pa shout out sa kumbama nga si Wilma Kasipong. Kanunay gyud nga naminaw sa DYHP RM and Cebu. Daghan kaayong salamat. John Lawrence Ibarola, shout out gikan sa Maslog. Robero o Robe Arti. Shoutout ko idol kay Bolantoy Almonicar nga nagkulub-kulub. Uy, anong nagkulub-kulub man? Nagkulub-kulub ni sa Katungnaw. Hahaha. Ariel Lubiano, maayong pagpaminaw. Watching from San Jose is San Jose Isidro Leyte, may pagpaminaw. Watching and listening here sa Mayana Alegria. Daghan kaayong salamat mga kasama. May pagpaminaw ni Linkin Park gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. May pagpaminaw sa ato ang mga overseas Filipino workers. Daghan kaayong salamat. Makita yun ninyo pirmi, kanunay, good kaayo. Diri sa ato ang Facebook page, all capital letters, DYHTRMN, Cebu, mga kasama, waylain, numero uno sa mga radyo. O bisan pa man sa online world. DYHPRMN Cebu. At ang sister station sa mga kasama, IFM 93.9 IFM, Mapugan Pani.

0: Daghan kayong salamat mga kasama. Sa lain na sad nga adlaw nga naguban-uban kita sa sunod na sad nga tulumanon ug sa sunod na sad nga higayon mga kasama. Ig sa sunod na sad nato nga kita Hulyo na dayon mga kasama. Kilab ragid kayong mga adlaw no? Tigyod kapaspas ang mga adlaw atong pakpakan ang adlaw. Kay paspas pa kay siyas kaysa atong lihok. No na dai paspasan din ato atong lihok no? Kaya ang adlaw paspas kaayo. Bitaw mga kag ato ang mga ginikanan karong nga si Manaha, kami aging si Mana mga kasama. Karon gyud ang si Manaha oy kay Hunyo 22 man to adlawng Lunes. Naagyo na musil. Kaya pagsunod mga adlaw na ay mga nanunggap. Kung magsubay-subay ta, kung atong lantaw na tuingnon nga ang kining social media gayo mo ay nakaingon, doon na sa'y, kung ano, doon na sa'y punto. Pero ang importante ni Ana, kay naa namang gunta sa bagong generation nga expose na ang tanan sa paggamit sa mga social media site, paggamit sa gadgets, gani ang mga bata, sayo pa kaayo. Mga pila may edad sa mga bata karon nagkupot silpon. Kaya mao na gyud na inyong gitrain sa mga bata karon nga moy inyong ilingaw. Sa una kami bata pa mi lingaw-lingawon lapok man to mong duaan ta. Magkahugaw gani ka kasab-an ra gihapon ka kay naghugaw-hugaw. Wa matay lay duaan. Pero karon kay gumikan kay grabe na ka-advance ang ato ang teknolohiya unya do na sad tay mga available nga technology gyud. Di man sad gyud na nato ihikaw sa to mga anak. Bisan sa to mga pag-umangkon. Pero ang importante isip mga ginikanan, isip mga elders, labaw nga nakahibaw. Sa unsay kaayuhan sa to mga anak, mo na karon nga gipahibaw sa didto sa lungsod sa Dumanhog. Ang ila gibuhat didto kasamang Nestor giban ang kaning paggamit og social kaning cellphone. Pagdala-dala og gadget diha sulod sa mga tunghaan nila. So mo na karon nga dunay naka-video gani ni adto nga mga bata nagduwa-duwa na. Wa na magsigig duko anang cellphone. Dili man ta nga kanang supak ta lang paggamit og cellphone. Yeah, paggamit og gadgets og paggamit ining social media nga available karon technology. Pero in moderation gyud na tanan. Yeah, asa man na unsa may angay mo control ni ana labi na kung ang minor de edad pa ang nagamit ang mga ginikanan gyud og katong mga adults diha sa to ang panimalay. So naagyud sad naasad yun tayo role, isip mga ginikanan or mga hamtong. O ito na sa uban mo, hatag rin sila o pilara screen time sa ilahang mga bulilit, sa ilahang mga kids. O pilara ka oras ha, nga maggamit ka sa cellphone. O para ato i-expose ang ato mga bata sa mga lagkalain-lain nga mga activities nga magamit ang ilahang huna-huna, magamit ang ilahang mga kusog. Kaya ng mga bata, kinahanglan pa na sila nga i-develop ang ilang mga brain cells, no? Kinahanglan pa na siya nga i-develop ang ilahang mga brain cells. O ang ilahang mga bones, ang ilahang mga kusog. So muna, nga, sa bata pa, magmasuko, magyuda mga ginikanan sa una, panglagpakon, magyuda. Kaya magkukat-kat ang mga bayabas niya, matagak. Pero part na siya sa childhood. Hindi na childhood memories. Pero part na siya sa growth sa mga bata. So kana karon kay gibawalan man sa lungsod sa Dumanhog. Gi-explain man to ni Dumanhog Mayor Gun Gun Hika. dili man na completely nga pagwagtang na gyud sa kanang cellphone sa mga bata. Pwede magyapon sila mo gamit, pero dili dito sa sulod sa tunghaan. Unya ang ato sa maginikanan, monitoron sa nato kung sa mga punagi pang lantaw diha sa itong mga anak. Okay, mo bitaw na ang daghan sad og insidente dili lang anang mga atong katong bitawong nasinati dito sa Tacloban City. Di sad ta kaingon no nga ang duwa. Kay kani bitawong mga nagduwag counter strike sa una, mo ni mut lang nga unsa ka na sila ron. Dagko naman na sila ron. Kani kasi kasamang ni Will, kasamang Gerald, manwa ay mo tiyong nag-counter-strike. Huwag mo, tingaling mangunsa po. Buntag dito si Tirita niya, paso na kasi muhang lula. Pero muna mga kasama, no, ato ang tagsa-tagsa kapamilya, maginikanan. Bisag single parent ra kadako kaayo ka og role sa paghulma sa hunahuna sa imong bata og sa iyahang future. Ug unsa iyang values nga makuha diha sulod sa panimalay? Unsay makita niya sa ato ang pagpanginabuhi ug sa atong kinabuhi sa matag adlaw? Unsay values na ato ang gi-display diha sa ato ang panimalay? Mabito na ang bata nga kung kusog kaayo mamalikas ang ginikanan. Aw, yano ra kay na ngadto mamalikas sad siya ngadto bisag asa na niya dadon. No, kay pirmi man niya madungog, so lifestyle na. Kaya madungog, so mukaingon siya, ah, sakto da ito. Amo na, no, ato gyud badlungon. Ang unsa gyud angay, mutampo gyud ta. Dili sad na nga ingon nga atong mabasol gyud direkta sa mga bata. Although naa gyud sila kaugalingong capacity sad. Na naman sila hunahuna pud. Pero naa sad gyud tay dako kaayo nga role isip mga ginikanan. Daghan kayong salamat Sir Neshel Leon Dacalos, naminaw na to karon. Ato ang manupihay. Atong idol kayo sa pagpanupi Sir Neshel Dacalos. Gusto mo mo guwapo? Mo guwapa adto mo sa Gifted Hands Barber Shop sa Mohon. Daghan kayong salamat. Sipa kayo ang component dinhi. Kay naglecture kuno ko. Daghan kaayong salamat sa ato ang mga barbers dinha sa Gifted Hands Barber Shop. May pagpaminaw sa ni Nazareth Borham. May pagpaminaw. Daghan kaayong salamat mga kasama sa sunod na sad higayon nagsusunod nga tulumanon. Kauban na kodri si kasamang Nestor Humisilio, kasamang Gerald Albios ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyser. Sa makausapa, kininyo bus nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Daghan kayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa 1:20.
1: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran.
8: Mga minugbungduwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
10: Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
17: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
18: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng mag-permente, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule. Okay, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
17: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: damdaman po ninyo ngayon, sir?
1: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang life extension vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
0: So nakatulong ba talaga yung life extension vitamin D3 at yung mga products ng life extension sa inyo?
1: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng life extension vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong life extension vitamin D3.
0: Uh-huh.
1: Nagtulong talaga.
0: Oh, hindi na sumasakit.
1: 100% to.
0: First name po ninyo,
1: Bernardo Belusis.
2: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
2: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: o pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
11: tulo pod ka capsules sa gabi.
10: Sima na lang nawala jud ang sakit.
11: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
12: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
13: O ngano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
12: Ah, lagi basig glass na ni.
13: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
15: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangloob, kumbaka Bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Mura dark spot siya, ana.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rob. Itago lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga napriso tungod siyang disorder. Aron inyong sabdan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Hain naman to si Mike.
0: Nagtuyok naman to sa palibot. Magtanaw-tanaw ra kuno siya.
1: Mao ba? Aton sa nako bi kay para mamauli na ta.
2: Pa! Pa! Tanawa pa!
0: Oh, baso?
2: Oh, lindot no?
0: Oh, di makaani.
2: Dito sa mall.
0: Oh, ha? Gipalit nimo? Narekikorta?
2: Gikuha na nako.
0: Oh, unsa? Hoy, Mike. Dili na maayo, ha? Ningaawat ka.
2: Ganahan mako pa.
0: Sus, kinuo ko.

0: Ni suol na pwede ay?
1: Uhan.
0: Ay, saan man na itong bataa eh? Di magyod na niya makontrol.
1: Ato lang kahanan siyang ipatanaw, no? Kung unsay maayong buhaton, baron, malikayan ang hitabua. Lisod na raba na og badaan na niya ang gidako na yun niya. Huwag watapirmi nga magkabantay niya.
0: Ayaw lang sa... Panidaan lang sa nato. Kay taod-taod na ba ang awa na niya buhatan?
1: Pero ato lang siyang istoryahan nga kung iya ganin ang buhaton balik. Ipachikap na yun nato siya psychologist.

0: Huh? Psychologist?
1: Oh, nak.
0: Siya pagtunin yun ako, buang?
1: Dili buti pa sabot ka kung ipatanaw kag psychologist, buang na ka.
0: Di ko masugot eh.
1: Nak.
0: Di nalagi ko mausablik eh. Ay lang kung yung dada dito.

0: Ma, madugay kog ulero na.
1: Ngano man nak?
0: Gi-invite kog birthday sa kauban ako sa trabaho.
1: Amo ba? Yan, sige, pag-amping dito ha.
0: Opa.

0: Laom namang gabi, eh. Wa palagi mauli si Mike.
1: Ay, basig nag-enjoy yun to dito.
0: Uy, nanawag na ay. Hello, Nak.
2: Pa, ariyan ko sa prisuhan. Prisuhon ko nila.
0: Ha? Nga naman, ha? Unsa man ni tabo?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
15: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
18: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pin,
18: naayo na ako.
17: DTX 500! Pabali sa mga butika.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
16: O gaano nagkapi magkaana nga tamis, wala Sir Max?
24: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maon ang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan! Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sadya nga, nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sadya nga, nagmuntin ko. Ano, ay, pati na iyaha.
3: Ah, pwede na. Makasakit mo ito.
2: Doon ako, 90 na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
24: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
24: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
24: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
25: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3. Dito ako, believe.
28: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
11: Mabalit sa mga butika.
10: TTX 500.
12: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
11: Mabali sa mga butika.
13: Daan nag-iwi pagduda kung unsa hinungdan nga prisuhon si Mike. Giadto ginamo siya dayon sa prisuhan ug among giklaro kung unsa nahitabo. Unya,
14: nasakpan mangguna namo nga nangawat ng anak nimo sa cellphone sa iyang amigo. Mao nga akong gisultihan.
15: Ako naman giuli. Ngano prisuhon pa man ko?
14: Giuli nimo kay nasakpan naman ka.
15: Yo, pagawawan di ko ninyo. Hiktan di ko ninyo PC. Kung gibidyuhan pagi ko ninyo.
14: Munay angay sa mga kawatan sama nimo.
13: Sakto na, sakto na. Dunay sakit ang akong anak. Mao nakahimo si Ana.
15: Pa.
13: Ayaw ka bala ka. Mangitaw pagi nga, magkagawas ka diha.

0: naglibog na kung unsa akong buhaton, pre.
1: Ay, kabala ka, pre. Sa kondisyon si mga anak, maminusan man kuno ang adaw niya soon sa prisuan.
0: Pero maulag eh. Wabata kayo ba unsa siya gudgayon dito?
1: Ay, gilang, ay lang magpakawas paglaon, pre.
0: Kaluwis akong anak, pre. Manikamot kung maayo, pre, nga magkagawa siya.

0: Nein.
1: Hul, ano mong ga?
0: Han, tanawar ko ning gipost sa Facebook sa amigo ni Mike, oh.
2: Uy, kunin niyo! Malaway mo!
3: Uli, agay ni mo! Kawatan niya ako! Kawatan! Kawatan!
2: Kawatan! Kawatan!
3: Kawatan! Kawatan!
1: Kiduo ko.
0: Kaluoy sa atong anak. Masamayangin na itong buhaton, Annie, Han.

0: Naluoy kay ko sa kahimtang sa akong anak. Grabe og pakauwaw og pangbuli ang gibuhat iyang mga amigo niya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Tinuod nga nangawat ang akong anak. O gipakauwawan siya sa mga tao siyang palibot o gibidyohan pa gyud o gipost pa gyud niya sa social media. Mapasakahan ba na ako sila kaso? Ikadawang pangutana. Dunay sakit ang akong anak na dili gyud niya malikayan, mangawat gyud siya. Pero giuli ni niya, human siya masakti. Pero gipriso gihapon siya. Sa atong balaod, angay lang ba nga mapriso ang akong anak? Ikatulong pangutana. Pila pa lang kaadlaw nga napriso ang akong anak, o gwa pa may mahibawag pila siya kaadlaw, simana, buwan, o tuig didto. O naanay nakasulti na mo nga maminusan kuno ang adlaw ani tungod siyang kondisyon. Tinuod ba? Ikaupat o katapusang pangutana. Dako og kantidad ang cellphone nga nakuha sa akong anak, pero naulit na niya. Pila kahigpiansa niya, base ang kaso. Paliog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Rob.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, ng mga pangutan at mga problema, ang mga nag-ghost, ang Nabea Alonso, ang mga nagbuwag, ang wakmadayon, ang kasal, ang ay kasakit. Tigdi lang, di yun siguro para kamo, inday beya, atong Vince, ka, nasayang, no, wapo ra ba to, dato pagod kaayo, pero nahilain, dili rasiya. Yeah, no, wait for the right time and for the right guy. Og naay mga problemang mga sa mga dokumentong mga papilis, ipada ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Gumusta man ang atong mga sukintig paminaw, just like and follow Elaine Tantengco Bathan. You can message me there. Kung kinsay magpa-shout out, i-PM lang ko. PM lang, please. Kaya sa din ako mabasa sa timeline. But thank you sa mga padayon na nag-like o nag-follow sa ato ang Facebook account. And letter sender, karong adlaw si Rob. Di niya ipasulti iyang address. We will respect it. Kabahin ni sa iyahang anak kay naodoy disorder. Unya, iyahang ingon nga napriso ni. So, naani problema sa pangutok, no? So, naluoy sila, of course, humunin lang unang pangutana. Kay tinuod nga nangawat ang iyang anak, ug ipakauwawan siya sa mga tao sa iyang palibot, ug ividyohan, ug ipost pagyud ni sa ang video, no? Mapasakahan ba nako sila kaso? Yes. Anti-voyeurism law. Ang atong pag-asiskutan, kabahin ani, because nobody can take your video and upload it without your consent. The right to privacy is one of the rights katungod sa usa ka tawo nga di gyud basta-basta mahilabtan, no, sa ubang tawo or dili basta-basta pwede ma-violate. Maski pag mingon kag akong cellphone public place ni, no, it, the subject is me. Ako'y magbuot o ganaan ko makakita sa akong dagwise internet. Ug asa pa na ninyo ikuan din ha. Pwede sad nga libel, no? Kung unsa ilang gibuhat, no? But even if minkag nakasa sila, that is different. If that is the, then let him deal with his fault, let him deal with the crime that he may have made, pero nungka nga imo pong buhaton ang unsa po'y gidili just because na siya'y gibuhat nga bati. Di nimo pwedeng parangan o gibawal o gidili ang kanang aktong gidili itself. Yes, mapasakahan yun ninyo kaso also. Ikaduhang pangutana, dunay sakit ang akong anak nga dili yun niya malikayan, mangawat yun siya, klepto siguro. Pero giuli ni niya, human niya masakpi. Human siya masakpi. Pero gipriso gihapon siya. Sa atong balaod, angay lang ba mapriso imong anak? Well, regardless, no, of whether sakto ang pangisip or di, naagyo tulubagon o naagyo liability kay nakabuhat man o akto nga gidili sa balaod. Pero naatay giingon nga mga justifying or mitigating circumstances na kinahanglan pud nato iprobar o i-establish, no, nga reasons na nung nabuhat to niya ang gidili. It will not exonerate or dili ka mahimong exempt sa liability, pero pwedeng makuha-kuhaan gamay or pwedeng ma-lessen ang liability because of a certain circumstance sama sa kani kaning Giingon nila nga insanity or na ay sakit, but we'll have to prove that. Dili pwede kami ingon nga oy karon imo ning gisuwat nako na ni siya sakit kleptone. Dili, it has to be proven by experts during the case. Dili siya automatic nga exempt. Pila pa lang kaadlaw nga naprisong akong anak ug wala pa mi mahibaw. Pila siya kaadlaw semana, buwan or tuig didto. Ang kanang theft ba ug naay nakasulti namo nga mga minusan kuno ug adlaw ani tungod sa iyang kondisyon. Yes, muna akong giingon, dili ka ma-exempt sa liability pero pwede makuhaan kung ma-prove nato nga naa siya mental condition or illness, especially nga at the time niya gibuhat he was suffering or under that kind of mental illness. Muna kinahanglan tag doktor. Pero kung pagpangawat lang, akong pangutan na di man na kanang non-bailable, makapiansa man na, nganong naapa man nas prisuhan. Tanawa palihog ang resolution o ang information, kay kung makapiansa in town, ayaw in town dugaya dito, kay di na maayo, o naana dito suds prisuhan. Piansahi in town na, pagpangawat raman na, I don't think that is non-bailable. Makapiansa man mo, ana, ha? But yes, if ma-prove na to, ma-lessen or ma-mitigated, pwede gani siguro ma-dismiss. Kung atong hangyoon tong gikawatan nga nauli man, pwede bag ma-dismiss na lang. Kaya naaman ni sakit ang akong anak, no? Pwede siguro na mahangyo dito. Ikaupat niya, nakatilaw naman sa tagam, kaya napriso baya, di ba? Ikaupat o katapusang pangutana. Dako o kantidad ang cellphone nga nakuha sa akong anak. Pero nauli na niya. Pila kay piansa niya base sa iyang kaso. Okay, I will be very honest. I am not too sure kung pila kay magdepende manggod na ang piansa sa value good put of the cellphone. Wa mani mo nasuwat dire, no? So, magdepende na, but you can see that ngadto sa information nga naa sa korte para makibaw mo og pilay piyansa. I am very sure that's really less than 30,000 siguro, no? Or 50,000, kuha ilang. Alright? Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nangandam na ang Social Security System ng SSS paglusa rin sa ka-Energy Sustainability Loan Program sa September. Kini aron matabangan ang mga qualified members nga makapondog, makagasto, resident solar panel systems taliwa sa nagkasaka nga bayronon sa kuryente. Nagkanayon si SSS President o Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro nga ang upcoming loan program magtugot kini sa mga kwalipikadong SSS members nga dunay mandatory provident fund account pagpahimus niini aron makaangkon na og residential solar panel systems nga payable o mahimong bayran hangtod sa pito ka tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Korean drama presents Hanjumanan. So saw ka awit.
1: Ano pa da sa yung kaagi karon? Mokining sa kababay ng taga Cebu City. Ang atumang tatampo, nagtasagan nga Claire.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
3: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Welcome to our reunion!
6: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
7: Tungod na sa Super Fiber!
6: Usa?
7: Super Fiber!
1: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Taas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinagadulong ng butika sa iyong lugar.
8: DTX 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Salamat nga. Nisugot ka nga, magkita ta din sa park ka.
17: Unsa ra ito, yun ni mo, kaya.
16: Palit nini. Arthur.
17: Mm.
16: I love you.
17: Oh.
16: Mahal tika.
17: Mahal ko nung kuniya! Uy! Hoy! Claire! Asa ka? Claire! Paminawas ako!
16: Dalagyan ko paminaw ni mo!
17: Kung hindi ka muhunog lakaw, di, muluhot ko din eh. Huwag di ko mo baro kung di ko ni mo ato bangon.
16: Ansa? Amaw sa day, baro ko na di ha.
17: Please, gusto rin yatag tarong.
16: Sige.
17: Ganun nalikay mo ka na ako.
16: Ano, tayo napagit ka? Humay ko ni-confess ni mo, niyagi katawain ko ni mo. Nagtuo ka nga ako mauwaw?
17: Sorry. Sa tinood lang, ginervyos ko itong pagsulti ni mo eh. Nakalitan ko. O guwa ko kay ba kung saan ako pag-react? Mga itong nikatawa na lang ko.
16: Kalimti na lang ito kung kisulti.
17: Ha? Hindi pwede. Kay dugay na kay kumusulti unta ni mo sa tinood.
16: Tinood?
17: Oo. Oh. Ang tinood, love pati ka, Claire. Pero mutalaw lang yun ko, basta mag-atubang ta. Kay mahadlok ko nga ba sinog unsay reaksyon mo ba?
16: Arthur.
17: Pero karon nga naibawon ako si Manggibati para nako. Di na yun ako usikan yung kahigayunan. I love you, Claire.
16: I love you too. So...
17: Kita na. Isugot natin ka.
16: Amaw!

0: Wow, kanina sa sinugdanan sa inyong love story, day no?
1: Oy, day. Wag ikaw mag-expect na makauyap kid me.
0: Sakto tong imong gibuhat nga nagkinisog gid ka nga isulti niya ang tinuod imong gibati. Ug nagabantay ko, love kini yung usag-usa.
1: Kaayo, day. Unta, way mausab na mo. Kidili na ako ma-imagine akong kaugalingon nga mawa siya na ako.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Pinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: nga naman as Arthur. Ikaw bang malabay din sa akong table? Dili ba lang mulingi?
1: Claire, in my office, now.
0: Oh, nga naman ka.
2: Wa ka ba mahibaw nga bawal ang may karelasyon nga kauban diri sa tung kumpanya?
0: Sir, kukuin. Wa man ko'y karelasyon, sir.
2: Mudinay ka?
0: Sir.
2: Kusultihan tayo ka ganito gan si Arthur nako. Mudinay pagyapon ka.
0: Ni angkod siya. Anong ni angkod man ka?
3: Kaya di ko gusto nga magtago-tago pa ta.
0: Pero...
3: Hanay, kabala ka. Ayaw kabala ka sa atong trabaho. Padayon ka nga magtrabaho din eh.
0: O, niya ikaw?
3: Resign ko.
0: Han!
4: Grabe no, gisakripisyo ko niyang iyang trabaho para ninyo.
0: Maulaki.
4: Hala, uy, grabe d'yo ganya ka pinangga, day. O, grabe kid siya ka proud na ikaw iyang uyab.
0: Mo na yung swerte, kid ka ayoko niya, day.

0: Happy anniversary, hon. Here, flowers for you.
1: Wow! May pa-flowers pa ka. Thank you, hon.
0: Unyang gabi, pag-ilis ug nindot, ha? Kay mag-dinner ta.
1: Okay, hon.
2: Hala! Basit mag-propose na siya ni mo.
1: Ambat lang ka, ha?
2: Sus! As if wasa ka ma-excite niya, no?
1: Actually, nagduda ko, pero... Siyempre, di lang sa ko gusto mag-assume kay Basin Onyag, ma-disappoint ra onya ko.
2: Ay, dama ko na na, oy. Sure ko. Mag-8 years sagot mo. Sigurado ko nga mag-propose na siya ni

0: busog ra ka?
1: Yes, son. Thank you, Kayo.
0: Of course. Basta ikaw.
1: Samanta after mag-dinner?
0: Actually, han. Kanirang dinner akong giplano no? Kay muli ko sa'yo. May tawasunon pamugod kong trabaho, good?
1: Okay.
2: Ha? Wadi siya mag-propose din mo gabi, eh?
1: Wawi. Mayo ka ni kay. Walang kayo kung mag-expect.
2: Looy, kung mauna po. Kano sa pray plano niya mo settle down, uy. Ako pa di mo no, pangutan una ni mo siya para sure.
1: Day, kapila na ko ng utana niya bahin, ana.
2: Anya? Sa tubag niya?

0: Pohon.
1: Nanasin ang pohon yung mga tubaka. Muro kagway plano magpakasal.
0: Han, nga naman kasaba ba ni mo, ana? Eh?
1: Kaya ikaw mo naman kagway gusto, good.
0: Mahal ti ka.
1: Pero ansa?
0: Claire, di sa tamang itaglabad, ha? Magtigong sa tagmayo. Una tamang hiskot anang kasal-kasal.

0: Hangtod kanus amang kang mapaabot niya? 8 years na muna, wag ito i-move nga buhaton?
1: Wa ko'y mahimo. Lain mo sige mamugos ko.
0: Day. Ano ka, uy?
1: Nalipong ko, day.
0: Ha? Pag sure, uy. Okay na ka? Pa-check up ka, ha?
2: Congratulations. You're pregnant.
1: O, unsa?
3: Unsa? Mabdus ka?
1: Oh.
3: Nagpiras mo ka, di ba?
1: Nako'y nataligimaan atong...
3: Ah, nagdanghag na ka. Kibaw ka nga, di pa ko andam.
1: O, yun sa may gusto ni mo. Naan naman ni.
3: Ipakuha na.
1: Unsa? Nabuang na ka?
3: Di pa ka pwedeng mumabdos.
1: Pero ni Ana lagi ni, mabdos na ko. Kung dili ka mo daw at ni bata, bahala ka. Basta padayonon ko ni, bisag magbuwag patang duha.

Buotan, pinangga og mahal kaayo ko ni Arthur. Pero mura og wari padul na ng among relasyon kung ako pa ning padayunon. Nawa man tuod siya na ako, pero nalipay ko nga na siya gipilin diri sa akong sabakan. Og enough na ni para nako. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangdong kumakablo sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabi na bisita.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Mo kita mga higalang kaagi ni Claire nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagaluhan, Miracle.

Ang mong taagi, gibahatay na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyo.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga

0: Gugma ang iwag sa kahayag, apandya sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center, Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS. Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit, pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
9: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
12: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Wailo na ang mga sama na kong kabus. Alang niya ng kiingon ni mong palaod o kustisya aliya.
2: Misael!
1: Hinay o nagsaguyod ang sistema sa hustisya ni ning atong nasun. Ugdili pabor sa sama na ko.
2: Misael, nasayop ka!
1: Gusto na. Palihog lang. Kay kumpinsido na ko sa kong kaugalingong desisyon.
2: Unsibot mo ipasabot.
1: Akong dawaton ang gitanyag sa imong amahan.

0: Sí, Ana Sablé. Ano man, naglisod man ko sa pag-tres aning dumiruha kung kinsay tagiyain eh. Halo?
1: Hello, daddy ko.
0: Oh. Stoker? Unsay imong tuyo? Ikapoy na guha ng imong mga kabuang. Pulos ka lang yun, panggulat. Pakita na ako aron makita yun ang katag aning imong mga kabuang.
1: Hoy, daddy, hoy. Masuko ka din noon na siya. Ayaw lagi kasuko pa. Daddy ko.
0: Hiram! Di nagyud siya makakontak na ko. Giad to blacklist na ako ang number sa misteryosang caller. Kinsagit ka siya. O ganong naaman ka siya numero na ko ning akong cellphone. Mailhan talang yun ka. Watas-watason ko yun ang imong pagkababay. O pagkahuman. Hukman sa kamatayon. Wapag yun sukad may tabu. Nga mahadlok lang kong usalang kababay. Dili og dili ka na mahitabo.

Dili ni kada ko siya makontak. Talawan ka, Major Gaspar. Talawan ka. Mahadlok man da ikaw tawag sa cellphone. Napagyapon ko ilaing magamit nga SIM aron makontak di ka, Major Gaspar.

0: Salamat sa inyong kaayon ni Alia Sherman.
1: Kung may sugot palang unta si mama ni Mudibi, mas maayo yun unta nga kamunduha ang anhi mo puyo sa bahay.
0: Maikugdagay ko ni mo, sir. Usa pa sa dili gusto mo biya ni Mama Debbie sa iyang bahay?
1: Why laing tao karon din eh. Gusto kong mabati gikanimo ang imong pagsanong sa kong gitanya ganimo.
0: Ako na lang ito ang pag-ayo, sir. Ug andam na ko, Sir Mart.
1: Dinuod ka ba? Ha? Misael?
0: O, Sir Mart. Gipaabot na lang ako nga makagawa sa ospital. Aron kini isulti nimo. Andam na giti ko, sir.
1: Salamat kung maukan na, Misael.
0: Alang sa usa ka makalilisang na panimaos, ug alang sa krusada.
1: Gusto ka gyud ni anang nakabuot ni mong desisyon. Ikaw unya ang maisog nga eskwadro alang sa katumanan sa krusadang kausaban sa katilingban.
0: Unsay kalambigitan sa pong eskwadro o sa vigilante?
1: Usara ang kahulugan o usara sa bang panglantaw diha sa usa ka krusada.
0: Sir Bart.
1: Ang eskwadro nagkahulugan nga kwadrado ang upat kasuok sa balaod o hustisya. O ikaw mawang simbolo ni Ana. Sa imo unyang mga kamot, mas mapadali ang sistema sa balaod o ang pagkabot sa hustisya alang sa mga magkaluluoy ng mga biktima sa injustisya.
0: Andam ko mamahimong eskwadro.
1: Pagpakaligoon sa hingpit. Kedadoon ko na ikaw sa akademi kundiin at to ka magpakahanas sa tanang matang sa pagpakigaway.

0: Magno, ni kami si Misael.
1: Uy, Magno. Uy.
2: Uy. Misael. Salamat. Nalipay ko nga nagkalingkawas ka sa peligro. Oh, salamat kay gidamo din ni si Misael, General.
0: Hangyo kini sa umaabot nga eskwadro, Magno Bugto.
2: Oh. Salamat kay gipatalinghugan mo ang akong gisugyot nga eskwadro. Ang ihingan unya niya, inay nga vigilante.
1: Nindot ang kahulugan sa pong eskwadro. Kaysa akong mga kamot, diha-diha dayon ang hustisya.
2: Misael, timan ayon kanunay ang itudo kunimong mga pagtulunan. Kaysa ingon ni anak nga paagi, kaintapan ka sa mga dautan, ang pandisod kanilang mapukan.
1: Salamat, Noy Magdo. Daghang di ka salamat.
2: Ang armas kani sa vigilante. Maoy gamiton unya sa eskwadro.
3: Bulyat, ging nangkos, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala, Sir Max?
3: Ah, lagi. Basig glass na ni.
4: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Gihipusan ko gyud ang maong armas magnubugto. Itugyan ko niya kato sa eskwadro aron maoy iyang gamiton.
6: Kabisado ko na ang paggamit sa 9mm Taurus pistol. Ug mas bansayon ko pa ang akong kaugalingon sa paggamit unya og laing armas. Ilabi na gyud ang mga modernong automatic pistol nga sagad gigamit sa mga assassins.

0: Nayahadlok mo. Anong mahadlok man mo?
1: Ang magod, Major Boss, sigurado magod mi nga. Apil mis panimasla ni Bay Misael.
0: Natural. Panimaslan gil mo niya. Kaya gibaligya maninyo siya. Giluiban maninyo siya, Bay Sarge.
1: Boss, Major.
0: Masig nalimot ka, Bay Sarge. Nga kunta ko kayo ang tao nga talawan.
1: Boss Major, di na ako malikayan nga mubati ko kabala ka, uy. Labi na makagawas ni sa ospital.
0: Yan ang imong kahadlok, maurasab na imo patay ni mo, Bay Sarge. Mau ka na itiman eh. Bugo ka.
1: Major.
0: Ikaw, Bay Jam.
2: Ah.
0: Unsay imong ikasulti bahin ini.
2: Ay, sus. Naitabo naman eh. Ay, gisultihan pa man yun siya o atong atubangon. Bay Sarge, sukla na to, Bay Sarge. Magkikamatay ta niya hangtod sa atong pagkabugto.
1: Bay Jam.
2: Oh, kalma lang, kalma, Bay Sarge, relax. Sukla na to, Misael. Matirang matibay lagi na unsa mang

0: Alias Boy Bangag, kumusta nang imong lakaw? Yapagduaw sa imong manghon.
1: Boss, tinuod gid ay nga ko libawan. Kapatay na kong manghon, Boss Bichor.
0: Oh my God!
1: Gidagit ko no. Unya gipatay sa wa mailing suspitsado.
0: Gidagit ug unya gipatay?
1: Kung si kinsa man ang nagbuhat sa ingon ngadto sa kumangot, dugngan ko gyud og daghang mga bala ang iyang kalawasan.
0: Bangag sa ilong! Ilha kung si kinsa, kaya atong hukman sa kabatayon.
1: Mitchell Gaspar,

0: Kana, sakto na ka na ang imong porma, Glina. Sige, tirahin na dayo ng target. Kana, nagkahanas ka na gyud nga mo gamit anang pistola. Importante gyud kaayo nga makamao ka mo tira ni ana ngadto sa imong posibleng target, Glina.
1: Oh, Sir Mart. Alang sa krusada o sa tinguha na kong panimaos.
0: Sige, pahuway na. Dilimayo nga pugoso ang imuhang pulso.
1: Oh, General.
0: Hapit mo na makauban din hiunya sa akademi ang eskwadro, Glina.
1: Naghinam-hinam na kong makauban o din ang eskwadro, Sir Mart.
0: Pagpakahanas, ilabi na gyud sa paggamit o armas kay ikaw mo ito ang kamot unya sa eskwadro.

Kannalita helgen lal malt opnes. Kanakahi tawhana da. Hunit siya patjun pa. Kanaku lakot. Lagot na ni tawhana pa. Pero palpak na to ako suko sa una. Alun patay saya pinagi ambos. Tanan labakaway sa Madam Ching. Patay labag yun. Mao ka na ikaw, Maltuknes. Kanagi na ang lan ikaw patay sa doon yata. Kinahanglan kayo di ikaw patay ba? Alon ako tagpaw sa ako lagot sa imuha ba? Usto, ako ka nangita pa aki palakuha yan, Numilo. Kaya ako tawag sa

0: Kinsam kani. Wa man sabi din ma-register sa kong phone book numero, ha? Hello?
1: Hello? A little general mouth of me?
0: Kinsa ka o gonsa imong tuyo?
1: Ako ka na kumusta lang sa imo, ha? Ito ba ka na healthy?
0: Kaluoy sa Ginoo, healthy in town kayo. Di parehas ni mong nanawag karon ako nga healthy to dang lawas. Apan maluyahon ang pangisip.
1: Hoy! Ito ka na magtalong sulti, ha?
0: Taimpa. Murag ikaw man ang magtarong og sulti kay nagkayuring ka man lang baya. Murag kaghubog nga nagkayungit. Wapa ko malimot sa mong tingog. Ikaw ang pangu sa mga triad nga markang dragon.
1: Hoy! Ikaw ka ang ay nahalok sa talayan nga marka dalagon. Kay ka na kami suportado mga dakto opisyal gobyerno.
0: Dili tanan. Kadaghan paghihapon sa mga opisyal sa gobyerno ang tarong og ligdong nga ni serbisyo. Ngano bang nanawag ka man nga imo ra man pud ay kong pahilumon? Aw simple, bye.
2: Hello. Hello, Malkoknis. Oh, hello. Hello. Lagot samot. Lagot ako. Hingnan ako siya hilong. Paong noon.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga super.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, doon na naidugang panahon ang mga borrowers nga makabayad sa salary-based consumption loans, o man gipatasaan pa sa Central Bank ang maximum repayment term ngadto sa 7 ka tuig gikan sa malabing tulo ka tuig. Gianonsyo sa Central Bank nga gi-update na nila mga lagda alang sa salary-based general purpose consumption loans. Ang maong loan gipaila-ila kini sa tinguha nga maabaga ng mga borrowers alang sa dinalian nilang panginahanglan sa edukasyon, healthcare o emergencies o mabayaran kini pinagi sa stable nga cash flow sama sa sweldo o pension. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, life extension.
11: Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: TTX 500! Mapali sa mga butika.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis?
20: mismo na, Sir Max.
21: Ah, lagi. Basiglas na ni.
20: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Naroon sa mga kamilchi, ha? Anong murong kaglalok?
2: Dindo, dunay nakakita na to sa gabi nga gilungkab dato mo sa layos mga alkira.
1: Unsa?
3: Kinsa man nakakita, ha, Milchi?
2: Na ako naman puyos gawa simenteryo. Nakita ko ini nga migawa simenteryo.
1: Unsa?
3: Gikulbaan naman noon ko nang imong gisulti, Milchi. Unsa man, wa ba sila makahisgod nga ila ko nakita?
2: Wa man. Mingo naman to si Mikmik nga may kauban ka ng saksi nga babay. Ang manglungkabay o panchon.
1: Aw, ikaw na gini kay siksi man ka.
3: Mao. Bita, Milchi. Ano nagpasiksi masab ka sa dihang miatot na sa musulio sa mga alkira? Mao.
2: Ay, naun sabi akapulto. Nga mao magining ako sininaan, pinasaksi mang yun.
1: Gusto na. Dili lang na to na unahunaon.
2: Oo, sa manito unahunaon, Dindo.
1: Kung unsaon, nga matumanta ang sugo ni Papa.
2: Ayaw ka bala ka. Kaya hatagan mang kuno-kuno la og maog picture sa apuhan ni Johnny.
1: Asa man mo magkita?
2: Oh, motor ko silang payag. Kilid sa minteryo, ugma.

0: Mayo kay mingaw na kayo ang minperyo, abay.
1: Oh, mamingaw gini, abay. Kaya ato naman gilakang gate.
0: Mayo tingali, no? Nga, siguro uno na ato, nga wag itaw din hisod sa minperyo. Una na tulong kabon ang pantyo ni Marcela Benavir.
1: Oh, sige. Kita may magbalantay, bay. Ato unang pang-iion ang mga nitsong bakanti. Kunwa, bay, nangatog ng mga atik.
0: Bitaw, no? Ah, dali. Ato na nang tabunan o sagbot ang atong mga gamit sa pagbuslot o lubong.

0: Bilche, unsa magimula kita, ha? Sa pagsakani mo sa taas, ilang payag ni Johnny?
1: Kuan, doon ako nakitang kaban dito.
0: Kaban?
1: Kanabang kaban sa karaang panahon. Kahuig yud. Oh,
0: kanggin saan ko itong kaban?
1: Kaban mo ko na ito sa lolo ni Johnny.
0: Mm-hmm. Bueno, gusto ko makita ang sod sa maong kaban.
1: Anya, ang sabihin na ang wana ni mo?
0: Maayo tingali nga ang maong kaban ang kawaton ta.
1: Unsa? Mga watag kaban?
0: Oo! Oh! Basin dulig gitaguan ang apuhan ni Johnny sa sod sa iyang kaban.
1: Mao ba? Pero, mura mo ganit bugat sa kong tanah.
0: Bahala nagbugat. Ang importante, nga mahibaw ta kung unsay sod sa maong kaban.

0: Bay, huwag mga tao nga nakaso dito na pitas menteryo.
1: Ah, oh. Huwag sa dito na pita. Huwag sa marble ang kandado sa gate.
0: Buot ipasabot, gagkitarang luha karon ang nagtikaw-tikaw din hisod sa menteryo, bay.
1: Okay. Unsa pa may atong dugayan. Ato na nung kabon ang pantyo ni Marcela Buenaber.
0: Oo, oh, unsa pa may gidugayan ato gani. Lalga na!

0: Mulut.
1: Boss, may isogo ka, boss?
0: Mulut, dili na ko magkapaabot mag-ugmang adlaw, da? Lakaw, balik ito sa payag nila ni Johnny.
1: Oh, nasab? Unsa may kubuhaton dito, boss?
0: Oh, mo gihapon! Ang pagkawat sa mga picture sa apuhan ni Johnny, mas dunay rason nga mo bisita ka sa payag. Kay, parinti mo, Johnny.
1: Oh, noon.
0: Ah, sige, ani ha? Oh. At tubangan lang yun sila. Unya, paniidid to kung haing taguin ni Johnny ang picture sa iyang apuhan.
1: Pero ihatag ba ka nila og mga pictures ni Lolo kay Milche?
0: Ah, mas maayo ng doble nga itong buhaton. Sige na, lakaw na!
1: Hindi lang ko ni mabanan, boss?
0: Ayaw na, ayaw na. Hindi na kinanglan. Maklaro na kayta sa atong tuyo kung magkuyog ta. Sige na, lakaw na! Saka ang payag ni Johnny.

0: Kera. Kera bay. Gamay na ikuwang. O mabuslot na likod ining musulinyo ni Marcela Buenabir.
1: Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Nana, may nabuslot na ginan likod sa musul niyo.
1: Maarang naman tingali tanang lungaga kung musul, tabay?
0: Adli, ato na yung testingal.
1: Sige.
0: Dali na, Mikmik. Makalusot na manay ka. Suda.
1: Kadiyot. Kulbaan, magigito kong musod. Kuha ng pancho na bay. Eh? Hmm? Pecho ni. Bay. Tita magtukay din sa suda mo sa liyo. Ha? Kay tingal kagabat to na sa mga ka.
0: Tuong kagabat eh. Kita mga batron sa mga minetay. Kalina, suwan, Andre. Di rin pancho ni Marcela Binabira.
1: Hain mana ba?
0: Naro. Mau nang gitudlo ni dulu sa picture. Wah.
1: Tuot no. Nara tuot siya. Klaro kayo ang picture. Naro mo nagbuhi kayo siya ng iyang picture din sa iyang lapid, dabay?
0: Hindi na tamaglangan. Ato nang sugdan ang pagbuslot ng iyang pantyon.
1: Oh, sige. Anin ta saluyo magbuslot?
0: Oh, sige. Okay na? Ready na ka?
1: Oh, ready nang tanang kami sa pagpang-opera. Oh, pagpamuslot ay pantyon ay.
0: Sige, magsugod na tagsilsil sa siminto.
1: Larga! Madam Marcela, pasaylo atang taon ni ma'am nga magsamok-samok magtiltilin ni imong lubnganan ha. Doon na lang may susihon, ma'am.
0: Nagsalam ka niya, abay. Nagigsulti naman ka na ng pantyon.
1: Isag din lang ko, abay ko. Mananghid lang una tandaan ko. Basin na niya masuko ba?

0: Salamataon, boss, nga imo kong ihatod sa menteryo.
1: Natural. Kinahanglan nga, madali gini mo akong gisugo ni mo. Giapuran siya ko sa kong amahan. Gusto na niya nga, makita ko ang picture nga, naa ang lulo ni Johnny.
0: Oh, makuha na lagi na ko ang mga pictures, boss Dindo.
1: Oh, dali ah. Buhat na yun. Kung ikaw una makakuha sa mga picture,

0: Nana, nabuslop ng pantyon.
1: Abay, Jani. Mm. Marag ako magigikulbaan na nang itong ibuhat, bay. Okay, git ka ni?
0: Abay, okay kayo ni. Basta di lang tabadakpan.
1: Huwag man yung mga sakop na to. Kay ni aman ta sa minteryo.
0: Ayaw kumbiyansa. Kay mga CCTV na kayo ang mga mata karoon sa mga marites.
1: Oh, tuod sab, no? Hmm. Pero, huwag na sa'yo mapabuang-buang o sulin his minteryo gapi na kay nakko, eh.
0: Sabi ta.
1: Bay, dako nag-ukab ang luyo sa pantyon, oh. Oh, grabe, hasa na ito nakapuslot ini, no?
0: Ay, kabala ka, abay. Tagan bito itong danga siminto.
1: Kaya, sa pamiyatong dugayan ini?
0: Aw, nabuslot naman, ha? Ang lungo na, ang sunod na itong hulboton.
1: Ang nahala, larga. Sige.
0: Okay. Nasa ilaw ang lungo na, eh.
1: Ay, isa.
0: Nga naman.
1: Ayaw na, bay. Sa imong na ho na, nahulbot ang ka ni lolo ni mo ang lungo ni ining Marcela.
0: Hmm. Mura o guwa pa.
1: Nga nang nakasiguro man ka?
0: Tungod kay baga pa kayo ang siminto sa luyo. O wagay-agay sa tapak ang bumbong, di ba?
1: Unya, husto ka ning atong gibuhat.
0: Uy! Husto gini atong gibuhat, abay. Naasasud ang lungo na ng Marcela. Ato na lang ni hulboton. Hmm? Sige. Sugda na tog bira ang lungon.

0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
9: Charm. Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kay mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape.

0: Ang tawa pa ito magamit, kapoy, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga, naghintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalag sa, oh, bukid roon eh, ganyan eh. Nag,
1: ha, sa kulian?
0: Maka to ganing, ana nga mo rin na.
1: Bukid sa,
0: ganing, oh. Niya, oh, sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
1: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
0: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
1: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
0: Makakat ka to ah.
1: Tanong mo yung
0: sa mga mga. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay.
0: Siyon.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Pilay mo idan.
0: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ang nagkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka nino nga dili mo biya karako. Mauni ah.
3: Gipaabot paghihapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: O karon sa sumpay ni Nagapustang Sugilanon, anino sa kagahapon?
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Sama na siya sa matuod akong anak, Josh.
3: Huwag sama raw sa mong bana si Dave.
2: Josh.
3: Kung pananglit, biyaan ni Dave si Emmy. Pumalik ka Manila. Dili mo na ba ipadayon ang pag-adto sa laing naso? Oh, Jenny?
2: Imposible na mahitapo.
3: Pero posible usab nga mahitapo. Life is full of possibilities, Jenny. Now, ang pangutana. Are you willing to risk?
2: Di ba na mag-iskot pa, Anna?
3: Why?
2: Basta.
3: Dili ka gusto mo laong?
2: Josh, ha? Kausa na lang ka.
3: Why? What did I do? Friends ask. And friends answer.
2: Ambut. Muna akong tubag.
3: Guess I know the answer.
2: Hello.
3: Ingon na ba ko, Ana, kasaba nga imo naman sa kong pahilomon?
2: Ikaw ra'y CEO nga pahilomon og ordinaryong tao, di ba, no?
3: You are no ordinary, Jenny. Absolutely not.
2: Gusto kita kong unungan sila si nanay dito. O din ipakatugon sa Abagas Inday na ako. Pero di mahimo. Kinahala na akong puga ng akong kaugalingon kay naa si Emmy. Naa siya nga makaati Manila.
3: Again, the question is, muati man ba?
2: Josh.

0: Que a galinha para a cavalo que se apaga a toque, se deve. Que a galinha para sabe que o ganho segue o tan oceano não. Que tudo o cansia sama sa. Na memória com a supor manini. Kaya ito pang aganahan kayo kung magsigugtutok siya mga mata. Ganahan kayo kung mututok ni ini. Kay pagka siya upilok. Unya, baog pa. Ug brown ang iya mga mata. Unya, ang iyang ilong. Nindot kayo ug purma nga pagkataas. Pero, ang labing paborito na kong party sa imong lawas kani ato, Dave. Mao ang imo mga ngapel. Dili ko mapulaan sa paghawak ni ini. Ako ang kanunay nga sarpito ni ining imo mga ngapel. Guwapo kay kaayo ka. Nga gikasuyaan ko sa uba mga papay. Kay swerte kayo ko nga nakaangkon ko ni mo. Ug-usa na ni anak si Jenny. Dave, nahibaw ko. Nasayod ko. Bisan wapas siya musulti pero nahibaw ko. Nga nakagusto siya ni mo. Nagkasabot kayo ko siya mga liho. Isip ko sa kapapay. Inundan nga kani ato pa lang. Nasuya na kayo ko sa inyong kasuod. Gibati na akong nangita na siya og timing na mailog ka niya gikan ako. Huwag milampos siya, Dave. Diyang mipiha ko. Nasayod kong dili na ako ang nanag-iya sa imong kasing-kasing. Sa ako nang pagbalik. O sa lang kapagpamasin ang akong pagbalik, Dave. Pero di ang gidawat ko ni mo. Gibuhi mo pagbalik ang paglaom. Na may kahigayunan pa rin kitang duha. Pero diyang mibiyak si Jenny. Ug nakita ko nga nasakitan ka. Nga kung kanusa nga may balik na ko. Uwa na hinuon ko ni mo makita. Kay si Jenny na ang imugipang itaog dili na ako. Sakit, Dave. Andam na untang ko mo paubos o mubiya. Pero karon nga nakita ko kamunduha si Jenny kaganina. Kalit ka na usap ang ako una-una o pagpati. Gusto kong maangkon ka pag-usap, Dave. Dili lang ang imong lawas. Kundi, lagi pang imong kasing-kasing. May ako siya. Dave, ni ara ko. Ni ako.
1: Jen.
0: Ako ka na lang pag-usap, please. Ibalik na ako ang imong pagbati, Dave. Ako na lang pag-usap, please.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
2: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule!
4: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: tulin ako. Busog na ko.
1: Duha pa lang ka tukahong itong imong ikaon. Last na lang niyo.
0: Mukhang ko pag-usapan niya.
1: Pero Dave, sige na.
2: Hi!
1: Ayaw pagsakang sa higdaanan ni tatay ni mo kay injured si tatay.
2: Takanan ni mo sa mat ko, tatay. Away mong nao. Sakit.
3: Anak.
0: Sakit.
3: Anak.
0: Nay.
3: Probably ginervyos siyang naibawa na mo na disgrasya ka. Ay, ginoo ko ni mo, Dave. Huwag ka man in town mag-amping, anak ko eh.
0: Layo lang ni Stinain ay.
3: Ingon ka lang, anak. Ha? Marami akong atakihod sa kabalaka. Kini mong anak ay kulit kayo, kay musakag yun din eh. May ganit kay nakahimo pabig pag-anhe din eh. Ka-strikto pa din yung ospitala, we.
1: Ingon yun ni anak ang mga pribadong ospital na eh. May mga mag-grooving yun kung pila kabuok ang naibilin din sa sod human sa oras sa ting bisita sa pasyente.
3: Ay, nakasabot man ta, na gipahibaw ko na di katong imong amahan di ay gani ay. Nagladuha po ang tako kay tingali unya kang yung asawa mo makabasa. Pero mato niya mo anhi ko no siya. Mo sayo. Sa di pa siya mo atos opisina.
0: Mo na lang ang tanay. Magbala ka na yun to.
1: Kun mo ani ang imong amahan ka, magkaila na kit me.
3: Ni ana di ay nasiya.
0: Tay.
1: Siya ang amahan ni Dave. Dilan mo ta siya makapagmin ako. Mapadapin ko.
2: Hi, Lulu.
4: Apo.
2: Amin ko, Lulu.
4: Please, you. Kumusta ka na?
0: Okay, Latay.
4: Don't worry sa pili na yung ospital. I will have my secretary to settle it all. Ibaibaw ko na siya.
3: Salamat.
4: Don't mention it. Dako kay Kug. Pagkuhang din niya akong anak, Ana. Pero dali ko gustong subayranan din sa ospital kung makabayad. Gusto kong mubayad sa laing paagi.
0: Dako na kayo natabang na mutay. Iko na to.
4: Of course not. Andam na kong ipaila ka sa tanan niya akong anak, Dave. Pero kung kanusta andam na unta kong busulti sa tanan sa akong asawa. Na-diagnose na sa binuon siya nga may cancer. Kolom. Totoo na din niya kiniginada. Sa pagtuong ordinaryong sakit sa tiyan lang ang gibati niya kay Idara na. Dali na nga panahuton. And now, nana siya sa late stage.
3: Kumusta naman siya ron?
4: Oo, plano kong dadun siya sa laing naso daro na ato dito po pirahan. Pero may palipad na nga akong asawa. Tiguan na kuno siya ron nga magpaupira. Di rin nagkayahon pa siya lawas.
2: Yes.
4: Ingaw lang yun yan ang kinabuhi sa tao. Mataw, mamatay.
2: Mama, ngi ko.
1: Aha, narin yung CRO. Aw, alin, ubanan ka.
4: Wait.
3: Tuod siya si Amy, ang inahan ni Elaine, na imong apo. Amy, siya ang amahan ni Dave.
4: Finally, magaila ko na ang... Oh, ikaw?
3: Kaila mo?
0: Tay?
4: Oh, nakailagunay mo. Siya na yung inahan sa akong apo. Ang babae nga may biya, nimo kaniyanto. How can I not know you? Ikaw ban ka magkausa kay gayon ni Diyos sa among resort?
1: Sir?
3: Langga, langga. Dali, ngihi ka bang kahanan ili, ubanantak ka. Tara.
4: So, you're back.
1: Sir,
4: ano? Ibiyaan ka na ba ni Diyos? Huwag mibalik ka sa akong anak. Kaya ka nila ang kapahinginan. Or you just know nga, kwartahan o sub si Dave, hinungdan nga mibalik ka.
1: Dili. Dili ka na hinungdan.
4: Whatever the reason, maybe. Huwag ko'y gusto ni mo alang sa akong anak.
1: Sir!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: So

Kaigalaan, dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, Dalit sa RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa kumaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong magpalayo na ko, Aisa!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko ka duka, Kent! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Pirmi ka pangihi.
11: Hanap ka paranaw.
10: Ug pagpamilod sa mga tin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar level.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
14: Ahoy! Kidney care time.
15: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa aton kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Uy, Elsa. Naunsa man ka? Nagsiba kang inom og tubig? Naglain imong lawas?
1: Ha?
0: Klaro kayo nga wa ka mahimutang gikan sa inyong lakaw ni Sir Hans.
1: Ma, kuan, doon ako'y problema.
2: Unsa man ang problema?
1: Kent?
3: Nakabati ko karon nga nag-escort ka problema. Mahimo ba kun imo kong sultihan kung unsan eh?
1: Kent, onya na lang magsulti.
3: Magpaabot ko nimo sa rooftop.
0: Ahisa, unsa man yun na imong problema? Saman mabdos ka?
1: Simba ko ka diha mauwi. Dili ako ang mabdos. Si Ma'am Claire ang mabdos.
0: Unsa?
1: Bahala na lang ni Uy.
0: Unsa'y bahala?
1: Ma, ako mag-uwi pasultiho nila kang Kent bayan sa pagmabdos ni Claire.
0: Unsa? Uy! Anong ikaw man?
1: Da, ang butanin nila, uy. Maglimpog mo sa akong batikon, inilang sugo na ako. Si Hans o Claire, yun ang misugo na ako.
0: Oh, apil bang kasi si Sir Hans ang misugo ni mo, au imo na lang yun ang tumanon.
1: Pero, hindi ko ba anong kus mahimong resulta, ma?
0: Ay, anong ikaw may maproblema? Nga igura ba ka musultis na hitabo?
1: Kuan mong good ma.
0: Na, ayun na naglabda ng imong kuha ng problema, ha, uy, ayisa. Kung ako pa ikaw, no, imo na lang yung sultihan si Sir Kent, ana. Kay, to amatos rooftop ay, nagpaabot ni mo.
1: Ay, tapi. Ay, kalain pa yan ni, uy. Ano ako mag-imusulti niya?
0: Anong dili masagaw kung numakahimo?
1: Kuan, ambot.
0: Sa? Yabag ka? Si ambot ba, uy? Uy, ayisa, kung di ka kasulti, isuwat na lang na. Nga man, itunol ni Kent, aron siya na'y mubasa.
1: Tuod, no?
0: Naibulpin ang papel niya ibabaw sa ref ay. Ang listahan as kumprahon nun. Hala, isuwat ng dili ni mo masulti.

0: ka tum daw dinis rooftop kan, oy.
1: Dito ba daw gyapon ka? Nagdaan magkupo?
0: Nagkupo lang ko.
1: Unsay mo problema?
0: Dili man ako masulti, oy. Ako na lang gisuwat.
1: Tighan na gyud mo kabuang, oy.
0: Ipangunsa man ni mo, dili mo gyud ako masulti, oy. Di ako na lang gisuwat. Ni ao, basa ha.
1: Ikibasa.
0: Oh. Kensad, uy. Ako gani nang gisuwat, kaya di ko makasulti. Imo na sabihin nung ipabasa na ako.
1: Basa ha ba? Yadali ah, kigikulbaan ako mayo ang imong daghang pasakalye.
0: Sige, good. Ako na lang ibasa ako na. Si Claire Mabdos. Ikaw ang papa.
1: Unsa? Hoy, Isa. Ayaw ko kumidyahe o sama, Ana. Dili ko ganahan ang kumidya.
0: Huwag mo kumang kumidya. Basta ha, gani, oh.
1: Binuang eh. Diin makaning balita, ha?
0: Maubito ng among gilakaw ni Sir Hans. Nakikita mi ni Miga Claire. Og mauni ang gisulti.
1: Dili ni tinuod.
0: Tinuod lagi na. Nakakita ang magaling ko spiti niya. Mabdos gud siya. O niya, iya pong gipakita ang resulta sa iyang pagpakonsultas, doktor. Nagani pirmas, doktor.
1: Bakak na!
0: Anong din magigit ka mo to? O nga, nakadungog magigit ko mismo ni Claire. Kailan nakabungan, gikan karon, mabdos siya.
1: Oh.
0: Ingon, ano na lang mo mga lalaki? Kung numabdos ang babae, na dili na mong ganahan, dili na mong manubag?
1: Pero Isa...
0: Mabdos si Claire. O kinahanglang imo ning tubagon.
1: No.
0: Kent, imo ning gituyuan. Daan ako nagduda nga posible mo mabdos git si Claire sa iyong gibuhat.
1: Pero Isa... Dili ko mayroon magpakasala kang Claire tungod lang kay mi mabdos siya nga huwag ganit ko makinundun sa nitabo na mo.
0: Imo na problema ko no saon nga maklaro na nimo basta ako igor ako misulti nimo. Mabdo si Claire og ikaw ang amahan. Igani man ko na una kuno si sunod imong buhaton.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, Ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suki.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon.

Daadlaw. Para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: imo ng anak. Dili na nimo mahimong talikdan.
1: Ayisa, dili gyud mahimo.
0: Naana na kent. Kinahanglan ato bangon na nimo.
1: Pero wa ko'y gusto nga si Claire ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong umaabot ng mga anak, Ayisa. Ikaw! Ikaw!
0: Kent.
1: Ikaw ang gusto kong pakaslan. Ikaw! Nahibaw kong nahibaw ka na. Dili lang usa ka best friend ang akong gibati niyo. Mahal ta ka, Ayisa. Mahal jud kaayo. Ug dili ko musugot nga mababagan kini ni Claire. Dili mahimo.
0: Kent, asa ka? Taan pagkit ko. Magubot na sa di karon. Ngano mi mabtos pa magit si Claire? Kent, bali

0: akong gusto nga mo mabdus kay James, busa wa koy angay basulan ini.
1: Oh, inon, pero ang punta na kung barugan ba ni Ken ka nang naitabo ni mo?
0: Kinala iya barugan! Tabangan ko ni Hans ug Aya sa bahin anang butanga.
1: Pero nabaw na gid ka nga di ganan si Ken ni mo.
0: Mahimo bang buhilong ka, James?
1: Ay.
0: Inaitabangan ko ni mo plano sa sulod akong buhato, magsige man hinuong kag hisgot anang way laming butang? Kalagot ka da?
1: Praktika lang ako, gaw. Lalaki ko, kung makailagi kayo sa mga liho ng lalaki ng mga gusto sa babae, eh.

0: Eh, na ikaw ang tag-iyo sa kasing-kasing ni Kent? Si Ayisa na?
1: Kana kaya da?
0: Saan mo gagawin mo? Nang palo naman taon ka?
1: Ayaw kong kontraha kung dili ka gustong sa putol ko ni mo. Kung wa ka ikatampong maayo ini akong kahimtang hilom na lang diha. Kent! Kent, pag-inay sa mag-drive!
2: Daoy, kausap ba niya nakapadagan? Nasukog siya sa akong ipalita niya.
3: Anong nilagkaw si Ken?
2: Oh, ako naman siyang gisultihan sa bad news. Moto na suko.
3: Ano masuko man siya? Ngayon man yung tulubagon.
2: Daan pagit ko nga diligid maayo nga ako ang musultinis pagbabdos ni Claire.
3: Dabuhat na limo ang imong tahas, Ayisa. Ayaw nagkabala ka diha. Katong na dito.
2: Makatog ka ako yung sitwasyon na?
3: O gano'n di magka makatog?
2: Hangang! Milakaw si Kent, kanaas ka suko! Basin siya na sa dansunod naman disgrasya! Dukay na mo nga magtakiang kon maglakaw! Oh. Ikaw sad sir, maguwang man ang taka! Ikaw ang tamisulti kang Kent sa mga balita! Pero wa ka mo sulti kay nga naman! Gusto ka nga akong mahasol! Imugyo kong torturon! Ganahan yung ka nga magkabangi ni Kent!
3: Nangasaba ka?
2: Wa ko mga saba! Ako naging pahungaong niya sa kong kasing-kasing kayo at kaya kong dugan. Hindi nila kung gusto ko doon na pa'y mahospitalin yung managsuon.
3: Bihila ka.

RMN Newsbreak. Newsbreak. Ayo gabung aku si Radio Banjo si Fos JQ Gano Surga Newsbreak karo kapun harus gato sa DTX 500. Hindi bang mamatanon ang nanaidad mag DTX 500 ka? Ang DTX 500 ba superior antioxidants? Gaba o'y graputok nito sa masilil apin mas cancels? Matok sa naramis ng free radicals? Sige pagrabi sa solusyon, yung veris ba bisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako? Sa tuga balita, narakpan sa gibog ba sa prisyon sa mga sakapos kabilisan sa mamal posisyon kini sa kagiyong drug poser diya sa may sityo Pedro Marga de Lufati maring nakabay sa gibog kagabi. Ang narakpan na ilahan sa paggalang Christopher Alcordo Alcover alias Dax o glumulop yung sa sanis gutan ka lugar. Narakpan sa gibog ba ba sa prisyon sa mga sakapos sa drug enforcement unit tumagiging pinansod sa pilaka adlaw ang pagmalig illegal ka drugas dili. Nakuya sa mga narakpan ang pito ka ba sa si ngagito ang siyabo ang maoga suspek itang kung nagkaroon sa kapulisan. Patulong Diyos, may kagkaroon ka po na hatugato sa DTX 500. Ang DTX 500 computing na presyon na 1.3 million orak unit sa antioxidants, efektibo klima pangontra sa mga free radicals huga oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit mabataon, internal organ ayohon, ang DTX 500, nijud batok sa diabetes, fatty liver disease, glucoma, kata, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, or PCDT, insomnia, acrylprakitaitis, GERD. Ang DTX 500 ang sekreto sa pagkaguwapo. RMN Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras na tatak, 15 minuto si Pamagalasinggo sa Kapuno!

0: inside a Fernand Tomato, yo to lovas. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Satu kata lebaran, nyong tu lebaran, akung tu lebaran. Sak sak silakul. The Mr. J, di Liga Bonsa overall number one. SCB Anas Kepin Suruk Benar DYSB RMNCB. Musa kumusa ni mabog nawag niya sa manong karo may kalapit sa 90 shot na sa buwan sa Honyo Tuwag Dosmal Bartisay. Kumusa kumusa kumusa kumusa niyang weekend kumusa ng adlog sa manong. Ladies, nagpahin sa mga nagkabagong, pero kanina sa kung po sila liluan, konsolasyon, nag-uan-uan dito, perting basahan ako, kaya kakos kung po sila. Oh, mura kong ipukong ang manok pakaboto niya sa Sibianan. Wow! Ang pakaboto ako sa Mandawi, habig sa Mandawi, medyo hinihinay na, tradisik na lang, kaboto niya sa Blue City, wana. Ito, mura kong ipukong ang manok, perting wana, nito! Yeah, mag-amping-amping ta, amping ta, kay ako ganina happy na gid ko. Magani kay ambot lang ha, no? Mana mag-ampog ta kanunay, basta dayon ta mo lakaw, mo drive ba ta, o sa pala, mo labi na mag-motor. Happy na kumaos, hindi ko lang bugan na to, eh. Magani kay, gikon ta, no? Gipleksyonan ta sa itong buhing Diyos by gala. Dangog ko ganina, eh. May nasarasay ko gamay, niya gani kay ambot, naon sa toka to, murag ikabig, murag dunay, nitabang na ako. Manang amping-amping ng takay, dangog kayong daan. Happy na kumaos ko, di ko lang buka rin nag-drive kong motor. Giga kong pustilan, awan-awan magunin. Nang dangog ko, manang sarasay ko gamay niya. Magay, kinakalihay ko sa kong sundan ng auto. Sa ko niya, may sa karabi ko, speakers rin. Why ni sugat na kong line, purang dirin. Iskina pa yun. Doon na ba kayo, isa ka nang may kuha pa yun. Disirbato na ako, doon lang kayo. Murag, one port, ulit ko lang ito. Haning osi po sa haning juicy, haning GQ na ito, haning GQ. Ito ay, no? Importante ginang dayon talagaw mga higalan, dayon tag doon natin mga gimbuhaton o kalihugan, ampo ginta ka nun ay permi, ha? Manang, manay labing importante nga maproteksyonan ito o di pa, kung ano ta, ano, panalipdan ta, nang ampo ginta ka nun ay dayon taglakaw, no? Tawon nga kapon karo may gala no nagdagom-dagom ay donato kay basi naguan-uan kay wala koy gos gawas ko kanina ho man tong nahitabo na ko kanina nga hapit na gyud. Ay nako na karon na ambot naghakog na loy naguan dito loy di minuto si Luis Reyes sino si ko no ay I don't know basi kay nagurangi o makay palibot be ako liliod be murag-murag naguan gitinod naguan to no naguan be ah naguan gi naguan no naguan. Kaya marag nag-umdag ko man? Oo. Oh. Nag-uwang yun pala, eh. Ay, nag-uwang yun, no? Nag-uwang yun, tinuog yun, nag-uwang yun rin, eh. Wala ko kagawas ng kanina ko. Nag-uwang yun, ay, ha-hay. Nag-umdawang nga kahapon, gini, ay, ron, ha? Nag-uwang yun, ay. O dito, mga alas 12 pasado, ang konsolasyon, liluan, nag-uwan sa Britong Kubusila, tatalisik na pagamay. Kahigan mo ko Kubusila, mga igal niya. Pagabot na ako sa liluan, uwan. Abot sa konsolasyon, uwan. Abot na yung sabi, sa Mandawi, na Skanduman, di ako napit, habit na ako mabalas, gracia, di ha. At least, nakakongita, no? Nakakongita taglaing kuan na laing chance! Hala, hala, kumusta, kumusta, kumusta ito ka mga tigpamila, mga follower, mga viewer sa DYSB, Aramid Shibu. Dari sa may amihan ng gabayin sa lalawigan, na bagatan gabayin sa lalawigan. Dari sa Midnort area, og masigbit ka mga lalawigan, mga probinsya. Sama sa Negros Group of Island, Negros Occidental, Negros Occidental Oriental. Og dari sa may province of Leyte. Dari sa probinsya sa Bohol, Masbate, Sikihor, og uban pa mga lugar, maabot atong broadcast, atong Sibya, karong panahona! Kombate! Sama sa Galway Gala, itong drama portion, nagasayo portion, kanta portion, guay portion!
1: Ang shoutout to those to mga tigpabinawa, to mga follower, mga viewer, no, mga listener. Atong shoutout to those to mga pagubas, to mga tulumaron, saksak snuggle. Overall number one niya si Beres Kabisan ng Binanao, DY Edsby, RMN Cebu. Nakatatak na yan, nasa gitna ng 6-1-2, ang number one! Sayo-sayo ito nagsugod ba ikala? You know, today is Saturday, the day you gonna pay. Ala, damandamang yung mga misis sa inyo, mga kwade, mga greetings, mga public service announcement. O guban pa nga inyong ipagdangan sa itong katulubanan karong tataon. Mabuglawon nga kapon.

0: Banging out, menini sa DY, HP, RMN, Cebu, na mas kapis, kais paglawas, kabaskog sa paglawas, kahimsog sa paglawas, kadasig sa pagkatubang, sa mga wadid tuwa, dali mga problema, kalistanan, mga unsa pa niya, mga pangsuway, ng atong natagamtaman, ng atong nasinatin, ng pagkabuhi, sa mabas kalimutan, kita ang daw natin, tayo sa kamakinabuhi, araw dito kabuyan, manamanin kamot na makinabuhi, tagkarong! Alanda banda man yung mga mensahe mga beses lang kaya ito isyata at garo tataon giyom gini ang gawas ka ba no ang gini lindi sa aquarium mga yan napako sa aquarium langoy-langoy pangmuti sa aquarium igdiilin ako din sa gawas makita mo din sa glass din mga igalang nag-iob gini ang kwan ang gawas ka bahin karabagurasa din sa dakbahin sa sugbong din sa may afton nila sa nangyemutangan sa mong sibianan ha nag-iob mo ragay nag-unog madali na ano wapong kagawas ko din ha no wapong kagawas sukat to abot ko gini ang mga alas dos ko naabot, alas dos cinco matalik ko naabot, unya, wala ko'y gawas-gawas, no? Di rin ako sa sogyod, wala, di ito man ang wakukan, ang gawas ko ganun, igor ako ni, kuha, ni drink, ha, ni drink, drink moderately. Igor ako ni inom ganina, guan, ha, o sa patawang inom, di ito ba, naman ang kinagkuha, lobby ba, lobby. Anang lubi atong gikuan kay aron health state ha. Dona ikan ha. Akong amigo na ko. Ay, amigong white blacky! White blacky! White blacky! Nagnatang yan ha. Ay, baka! Kaukay! Naray, nalilili. Huwag gitug na muna akong binuhing baka. Ebe, kauke! Naray, gitug na. Ipasilong doon sa itong katubangan. No? Ay! Ako ha, sa itong akong red horse. Red horse naman. Akong kuhan, red horse. Akong horse ba horse? Hiya, tikinig! Naray. Nagtiyan. Nagtubo pa na doon si Kauke o si RH. RH, ha? Atong kuhan, ang green horse. Akong binuing Leon, Lion! King of all king! Ay, mamamal. Nagid eh, namasilong. Nag-uwan, nag-inisgawa. Saan namasilong, oh, be? Oh, akong kanding asa akong kanding dahi, be? Ano to? Tupa ng tulo. Oh, ang upang ginay, be? Oh, si Blackie. Ang lima, girl, Blackie. Kauke! Nagin eh. Green horse! Leon Lee! Ana, we? Ana? Ahay! Anton sa hangton din nga ako mga binuhi. Mukuyo ginin ako, ha? Maunang, ya, relax lang mo niya. Kaya naglayan ang panahon din sa dakbay sa sugbo. Diya lang mo niya. Sim. Lung munog ka lang ko niya. Mga ugunahon niya. Cinco minutos, mga di pabagala cinco sa kapuno, dito sa tagaparuba, sa tagatulawanon, sa kasinagol ni Mr. J. Ato si andamo ng atong guan na atong mga background sa itong drama, kaya ron ganahan ta. Sanan to? Oh, dara. Okay. Bueno, 5 minutos pa pagkala 5, manaman tag great, o man tag timbaya sa itong kabaga tigpaminawas, na mga follower, mga greetings, o guman pa ang atong ipadangat sa itong mga, excuse me, morang iubo ko, excuse me!
1: Alright!
0: Yeah!
1: Alright!
0: Okay, nakana be. Ana andam na. Di po dai, po dai. Okay. Daga na rin nag-comments ra to mga messages ra to. Shout out ta na. Bueno, dita maglangan sa tong drama for sure by gala sa tong panag-uban sa tong tulobanon. Doon niya taw-taod sa inyong mga mensahe karon ug atong i-shout out karon ang nagtan-aw sa akong kagwapo ha. Atong wapul ya, nang atong live ayo mo kalimot live ba, share, react, share atong live baron ganahan ta kung bati ta royal ha. Relax taga Mike, murag iubo taga Mike, murag dunay sa ang atong tutunlan, murag dunay ni disturb sa tutunlan gamay nga ko ano? Atong tunlan lang lami-lami man sa patpait. Okay, sa atong drama portion, may gala, madami na itong tingog nalik. Kaya murag kanlas magkayo atong tutunan, murag lang may mag-iinong tuba. Murag may tuba dali na rin, naging suka dali sa taga-katbo na, nag-luan dali, nagtabo dali sa among doon sa among sibianan, usay magdag tuba, usay wa, usay magdag ka mga, kaya kinantiner ka mga kanang suka. Suka nga, gikas lubi, bang alami kay sauso ni mo, labi ng suka nga, na ay mga, na ay ahos, na ay kuan, ay magbuta ba niya, na ay sili, alamian, ang doon ay ahos o siling suka niya, doon ay bumbay, doon ay ahos, doon ay luya, niya imo nang ikuan sa ibong, kung sa panadi mong isaw-saw niya, aperting lamia, ay kumbate! O nang lami kay tadlas kaya ba? Ang tuba, kanang tuba nga, bagong dawat mo ay lami. No? Tamis, o wala yung mag-uwaloy? Wala na yun eh. Giob lang ka. Nag-uwan? Nag-uwan gamay? Nag-talis-talisik di ay. Huwag magbunok. Okay na kayo. No? Ay lang nang bunok-bunok. Ay lang kusog. Okay. Kung magbunok kung may gala diri sa Cebu City, kung magkusog ang uwan, maunay problema sa mga motorista, problema sa mga pedestrian. No? Kaya na naman, asa mo nga itong flood control project diri ay? Huwag yun. Magbaha lang na yun. Mabunok lang pila ka minutos, may gala, magbunog kang uwan, wanay. Pwerte na, okay na kayo, basta, okay na kayo, mga ligo na ta sa mga swimming pool din kung magbunog kang uwan. Alamin niya sa kulon, no? Diyan sa kulon, huwag din sa may UCLM, din sa may S Fortuna, o diyan sa kulon, huwag din panapin sa may kuwan. Ano, pwede ta mga ligo niya, magkuwan ta, mag-picnic ta, basta magbunog kang uwan, ready na muli siyong mga baon niya, kaya mga ligo ta. Ano'y pait din ba sa mag-uwan din sa Cebu City, may gala, no? Ambot na unsa naman yun, eh. Kanya, ang flood control project anomaly, wagay, giunaon na gibisigar, hahay. Gihunong man hinoon, na unsa naman yun, eh. No? Kung imo naon, may gala, kining flood control project anomaly, involved many million, billion of pesos, pero asa man? Na unsa naman pagkausahan, na unsa naman eh. Ha? Unsa naman, monetaryo na dali? Anong gihunong, masama naman eh, kapaitan nga itong Pilipinas, no? Mama, hindi kini masulban ang corruption sa Pilipinas. Mao, gina. No? Hindi kini masulban. May patutos Pluto sa Mars magpuyo dito, kaya ayahay-ayahay pata dito, dito mag-stress dito. Kaya kung aritas Pilipinas, may gala, na tanawa ko ng social media, o, ang Facebook, tanawa niya. Maglibog ang kutaw na to. Ay, daggang mga, manay na kayo mga political analyst, may gala, nga hala, dito, dere, depensa dito, depensa dere, daot dito, daot dere, dahil dito, dahil dere, no, naglibog na nga itong kutaw, anak. Mama, tanaw ka ng social media, mabito din ako yung mutaw sa media, may pa magkatakanta, nagkatakanta mga sa akong content gani, katakanta lang gani ko, katakanta nga, huwag katapusan. Katakanta na ko, tanawan ako mga pusa. Sige na ko katakanta, kahit kung mag-focus, kag tanaw sa social media, ang Facebook, may gala, murag mo kutaw yung mong utok. Wapagay, layo pa ka ng election. Nga, unya, mag-tanaw ka, naglalaing mga komento, kalalaing mga huna-huna, kuno ay sa politika, politics mo, issues sa politika, may gala, nga atong madungog sa social media. Naiuban nga, huwag mga kaligo, huwag mga nagsirga lang mata, nag-apil-apil ang mga kuntin-kuntin niya o mga reaksyon o sa mga sitwasyon kaimtang sa nasod. Naiuban diyan, napaiban, sagsiga pang mata, naiuban, nagkuhan pa, huwag mga kaligo, huwag mga naunso namin ka sa Pilipinas, okay? Tanawa ko ng social media, tanawa ko ng Facebook, naglalaing mga reaksyon o mabati ni mo ang mga kunuhay nga mga analisar nila silang unahuna, nga mga way klaro nga unahuna, naglatagaw sa Pluto. Manang, ko na lang ko, konti na lang ko, ay pa nagkatakanta magsisayaw ta, no? Ay pa na lang magkatakanta magsisayaw, ato'y konti, nilang tamo, tanaw ng social media, my God, tanaw ko nung magtanaw ka, oh? Tanawa ka. Sa linog tanawang social media, ang Facebook, tanawa, di ba? Inyo mabati ang mga reaksyon sa politika sa isyo. O niya, wala ba yung maklaro nga mga kuhan? Naglatago ang isyo, naglatago. Wala dito, wala rin niya. Makalagot kayo uban, yung mudapig sa mga nai na nga buta, nai na nga bungol. Hala, halas, tanan buta. Mga buta lang uban din, mga magpubuta-buta, mabungol-bungol, mabungol gina. Pugos, noong tataon sa inyong kuha, responsibilidad niya, ano? Kahit ka mo mo ito may gipili sa mga tao na pugos na mo niya. Huwag ka ng mga kuha mga isyo nga may kalabutan o involve ang katauhan, ang Pilipino. Kahit ang tinuog nga leader, may gala, ang saman, kung tinuog nga leader, dili ang imong kagulong interes mo imong lantawon, kung dili ang interes sa mga tao! Direct to the point. Di lang nato i-stay to the point kaya nga turni Rufel Roman ako. Direct to the point. Mao na yung tinood nga leader. Mao na yung tinood nga leader. Mao na i-silse sa yung alipataka ang tinood nga leader. Ang interest sa mga tao mao'y unaha. Dili ang inyong kagulingong interest. Period. Direct to the point. Wapa kong ma-high blood. Wapa mo green akong buhok. Wapa mo violet. Kay mo violet. Kaya akong buhok. Mo green akong buhok. Kaya high blood ako, ana. O sa mali, komentaryuhan na natin yung programa. Saksinagol. Atong ikaw na nga saksinagol komentary program. Kay makalagot. Good boy, galat. Tanawa ko naman sa social media, Facebook niya. Hala, naglalaing mga reaksyon. Magtanaw ka. Hala, laing takalag ko. Hala. Ato ka sa mga bugado mo tuog sa kanang mga sweetos balaod ba? O kanang naglantong ng mga political analyst ko? Tanawag ko nung sa media, naglalain ng mga content nila na, gikontent nila na, wadito wadiri ng mga pasangil na lang, at nalabay glapok, saway-saway, unya mag-iskot o kuan, dipinsa silang gisuportaran ng mga official, unsa para niha, kayo pasangkuan, ay, yung pinalitay, pinalitay, pinalitay. Nalito na nadidikin asa kong dila. Sakto magyapon ang resulta ko nga pinalitay. Pinalitay. Malito ba? Tino masada. Di ba? Kay panahon sa eleksyon, sa manang eleksyon, di ba? Pinalitay. Usay malito ba akong dila mula mo ligas man akong dila sa
1: Naina ng piling, naita ko nito, naina kumukumo, kay naigihatag si, ano, maabot ko, nagkandidato sa pagkakongresman, kandidato sa pagkamayon, naghatag nito, naglinyo. Oh, mao na ang sakto nga, tawag na pina, pinalitay.
0: Kahit kung di ganyan, may masumpo, may gala, kining panahon sa eleksyon nga magpinalitay inyong boto niha. No? Di good ni masumpong mapakgang ang korupsyon sa nasun! Direct to the point! Mauna ang isensyon sa itong alimpatakas itong nahuna nga kumudawat na panahon sa eleksyon may gala o nanampiling diha on sa panadiha mga violet diha nga color ano inyong gidawat diha. Kung dili na nato paggangon o di nato usbo ng ato mga ingon ana, no? Mao nang ako bitaw, di ko lang ko nga, di ko lang ko glaing ko, kaya di man may nang akong ikaw nga reliyon, di man may butar. Pirma na mito sa persing ko, pirma na to, ano na yun? Kaya talawag ko din ko, ano? Awa, mao nang natabo nga digi di mapakgag masumpo ang korupsyon sa Pilipinas kung ingon tani perming nga panahon sa pinalitay.
2: to the point.
1: Maaf na mga natong programa. Killing the time, ba?
0: Balik ta, no? Alas 5, 7 na, sa toga palaguba, sa toga tulumanon, inyong tulumanon, akong tulumanon, saksak sinagol ni Mr. J. O niya, kaya higumos na gabay. Drink moderately.
1: Okay, sa itong drama portion, may gala ito, kapalaguban. No, ito niyong unahan na itong drama portion. Aron, proceed na sa unahan. O, gato i-shout out karon ito na itong mga follower, mga listeners, mga diehard o mga avid listeners. Sa itong tulungan ng mga programa, mga drama nga tigpaminawan, mga listeners, mga follower, mga viewer, sa itong page sa DYHP RMNC. Sa itong drama portion, mga higala.
3: Ang matagto sa bagaluha akikan si mo bagamata. Timaan baga na sa kalampusan, kalautan, ug kapakyasan.
0: Layas! Wakay luna din sa kong aranong panimay! Maluibong kang asawa!
4: Sakit ka lang ka na ko, please. Pasahin luha ko.
3: Maoy ato. Ikaw ang bugtong babae sa kong arminda. Ikaw na kapapitik sa kong kasing-kasing. Please, sa'yo kong biyay, baluoy ka. Ikaw ang babaeng dalhon ako sa altar sa kabin yun, please.
4: Sakit alam ka na ako, Arnolfo. Itahan niya isa-satasa. Langit ka, yuta ko. Ano sa'yo?

0: og dini salaing anib sa tong sugilanon nga nagaluhan, kabuton ko ang langit.
1: Tatitikyo, di ka pwede nagkaglakaw eh. Wa mong gaya balapa ni Agidri Tatitikyo.
0: Maog.
2: Agay, napin na lang ito. Hapin na mag-usak kilometro atong ilakaw nung. Wagod, basta ingon aning orasa dong. Hapon na po dong, malaon na alas dos. Wagoy, butor nga mo Agidri sa atong namutangan. Unsa ka ng lugar, wako kay balong sa lugar atin eh. Ang imong amahan nga to dong, si Don Andres, wala na. Nag-yaw-yaw na to dito sa mansyon. Mauna ko kikunin mo dong, nga mo sa iyon tata, kay aron din takasama si yung amahan.
1: Sige lang, Tatay Tikyo. Ako lang yung bahala mo explicar ni Daddy, Andres.
2: Mauna diya, ha? Ayaw ko iapin dong, ha? Kay basi mapokbol ko dong. Wala ko din na si Dadong. Waloy ka na ko dong, ha? Dipinsa yung tao ko dong!
0: Jogas, wa magyawin ko takong anak si Arnoldo ang stikyo. Ingon mag-usa ka oras lang sila mula ka o mubalik tayon. Pero hangtod ko rin mahapit na mag-alas 3, mag-alas 4 sa hapon, wa pa bisag anino nga ako nakita sa doa. Hey, Jogas! Makita kong laing driver o laing midre. Kaya rin ako yung gano'n kay Storya, kaya kung sitik ko lang anila siya ng usa, o nga ako anak, malakaw ako kay Storya. Ug ako sa tao ng tanan kung unsay tuyo gin sa ako anak nganong gusto sa mula ka og mulaag diri sa senda. Kung sa tao ng tanan kung kinsa kaning iyang gigasgawsan diri sa senda og sumasul aron lang kinsa lang tawala kinsa bayhana. Kinahanglan ako sa tao ng tanan. Lechoga suwag gapon mabot kay mula ka og

0: Шатку гапку гапу. Да. Эрминда! Эрминда!
1: Ну?
0: Да, он сэном шикатал, да? Лакирак на шикарату банга шибунга, лагой шибунга, да? Эхэй, наку. Ой, бах, усвуда куриму апуку. Муб он это. Patay ng imong inahan, di na mabalik kang iyang kinabuhi, kay patay naman. O niya, mura maglima namang kabuan na kalabay, huwag habu, huwag tang simulho na imong inahan. Wad, ano ka na? Focus ta, move on ta, apo ko. Paning ka amot, makatunga ko, makahumang kang eskwela, o makatrabaho ka. O, ayun, hagunaw na ang imong inahan, patay na siya.
1: Mingala ko nila, ni mama, no?
0: Ay, naun, sarang taong ka eh. Dini dulu, kama. Doon rin kong lulu.
1: Minaw kong mama lo?
0: Naun siya ni nga kong apo. Kaluo siya kong apo. Paningkamutan ako, gamawa na siya gudahon ang iyong maginikanan. Kaya dini maayon sa bato, magsigigudahon as patay na. Dini na, dini na. Huwag, tawad-tawad mga haunatan, dini na, dini na.

0: wa pagay motor nga naabot dire Señorito Arnolfo. Naay daggan no pero nagkuara man eh, usan ilang gida, nagkarga manig mga tubo o gini mga, kining mga humayan, mga humay, ilan ni tumod sa ano, wag yan, bisa ko sa, magkuha na ta ka oras de, mag-usan na ka oras ng kalabay nga gusto ng muli, wag yan, agi gabal-habal dre, at ito tapang kita akong slow and nibis na oxygen obvious dre, katong duha ka mga gwapo gabal-habal driver dre, ayun na pa, na ako'y number dre ni Sir Romesilio, katong mga, itong presidente sa sasyon sa balhabal dre, napita, wala ko tanong-tanong sa cellphone ng ako. Naman ako kay magduha ng taka-oras dong. Huwag ako punta kasakay dong. Outside, di ko lang muna si mga manong ni Don Andres dong.
1: Sabahan mo tatitikyo eh. Sige na good. Hinihinan ng taglakaw. Para maabot sa mansyon, sa sinda.
0: Laki dong. Abot lang ito dong. Pero yaw-yawan ko dong. Kasap ako ko si mong papa dong. Mura na ba nagtambot sa baabang eh mga maas si Don Andres dong. O niya, dahil na ba nagiging kung ako nga pa, papahawaon ko niya palayaso ko siya asin na dong. Tabahin ko dong ha.
1: Sige na. O nana, nagpahingon na rin ay. Paabot lang dia. O nana, nung duhagan na nagsunod do.
0: Layo pa ba dong? Makita itong mata dong. Layo pa ba na? Murang pilang pa ba na kilometro dong ay? Murang 3 kilometers mo lang gilayon daw, puro makita na itong ating bukid na itong gilaktan daw.
1: Sige na. Ay, ako lang bahala ni speaker ni daddy. Arang di takasabuan. Tinuon mo sa nga wata dahil takasakay. Mga na akong ikaw ni daddy Andres nga wata dahil takasakay.
0: Oh, sige dong. Ganan nga kanagyo dong. Maunay buhata dong. Arang di ko mausa. Di ko lambo. Help me!
2: May bawag ka ni Don Andres kung kinsa ang ipangita ni Arnolfo. Kumusta ka ang ugma ni Arminda sa kamot siyang apuhan nga si Carpo. May galabag kasama, ayusay pa ang laing anib sa itong sugilanon ng garaguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: 66 minutos para que la marca de los 5 se capone, tienes toca para gomas, toca tu lobarón y otro lobarón con tu lobarón. Sac, sac, snagol. Mobile que toca tu lobarón, me galan, sac, snagol, lo malabar, se va a bolobarón, paji, nomdom. Please, stand by.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
19: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
21: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
20: DTX 500!
22: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog na ako sa radio,
22: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
23: duwa sa gabi.
22: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
22: Pag 1 month kape.
23: Naayo na ako.
21: DTX 500.
24: Pumalit sa mga butika.
25: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
27: Drink responsibly.
26: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
0: Drink responsibly.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
27: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
28: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumaka bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Oras tatak alas 5:24 na sa kapunon. Balik na sa katulo baro may gala sa sinagol. Dinigabon sa overall number 1 kasibianan sa Kabisan ng Mindanao, DYHP RMN Sro! Ato nag shout out do ato ka mga viewer, mga follower, nagtanaw sa kong FB account, sa kong live. O garo sa tong page sa DYHP ato sa shout out, nagtanaw dito ang follow dito karo ng mga viewer dito karo tao na. Ato na hundin sa kong FB account, Rachel Tabaris, may gapon Sir GQ, may gapon sa ma'am, no? O Boss Benz El Estroga, Boss Benz! Ang tanaw rin sa Boss Benz, no? Lama kay Boss Benz, ha? Kanoon na ipagsunod, nagpaminaw sa DYHP. Kanya, katakter mo itong akong invite, rabi niya siya tumiaging sumado ng akong pari undre. Kanya akong pagkantahan o unang, o ano yan, unang, at, unat at huling mamahalin. Nalimot ko. Unat at huling mamahalin. O, kana. May mukanta, Boss Benz sila niya. Boss Benz is tuluga. Ako itong i-invite nga pari o nako rin kay magchika-chika, pero mukatagkanta gamay. Puro ka, mabot rin. Nabitaw, busy siya, no? Busy kay way mayor, way gobernador, way presidente. Lama kay Boss Benz, ha? Benz, Estuloga. Ma'am Chacha, Boles, Ochia. Please, congrats, Nanay Iri, Boles, Og Vanessa Perata, Buslon, Og Emery Van, Nicolette, Boles, Og Ola, Boles, Og Minik, Boles, from Obay, Bohol, sir. Salamat, mayong hapon sa GQ! Okay. Romy Sato Arisgado Combatidol. What's it out from Karkar? Thank you. Okay. Boss Benz, Benz Alistologa, nag-uwan po din sa Negro sa Tampi Port. Padulong nako Dumaguete Airport, Boss Idol. Abagay Boss Benz, no? Benz Alistologa. My partner in crime, my BFF, ha? Murag busy-busy pa ni Ron siya, ha? Matur pang Dunski, at nabantay bata na gulo. Alamid, busy lang kayo, no? Kugihan man kayo, eh. Kugihan kayo niya, very generous niya, kugihan pa kayo, friendly kayo, no? Si Boss Benz, Benz Estuloga niya sa Sitio sa Panta, Barangay Tejero, si Boss Benz sa mga Estuloga family niya, no? papagmamag paminaw di Aria o siya ang nabiling kapika si Kuan, no? Ang asawa di ha. Uban pa nga mga isaluga family di sa may barangay Tejero, Cebu City. Uwan ko dito sa may Negro Sub, no? O, oh, mati kayong panahon, no? Ganina pa ni. Onya, Aaron Kid Harina. Si Attorney Ben Alguno Jr. sa State of the Point, the evening edition tonight, 9 p.m. Gabi ini. Okay. Chat-chat, thank you. Jolly Gopong sa Nagustin Matadis, Bumantan Island. May nga po ang Sir Gigio, D.W.H. Permiso, Program 6 na Gold. Thank you. Bruna EG Vlog, shout out Sir Gigio. Jolly Gopong, nagkatawa. Jinjin Alsola is watching. Mayong hapon, may hapon Ma'am Jinjin. Akong pagumangus pagawang si Nurse Plarisan Quijano. Salamat dai, pagtanaw. Jinjin Alsola, ha karami katawa ah. Okay, ito yung nagana, na, no? Aron makungin na ito, makuha na itong tanan. Kaya sa'yo, hindi na maliban ito. O na, si Boss Lloyd Kadogong, Lloyd Torrefel. May nga po, Idol GQ. Kadogong Lloyd Torrefel, diya sa Sawang Kalero. Matagianig hotel, may gala. Labag kayo, Lloyd, no? Kadogong Lloyd Torrefel. Lizelle Barbosa Raid, why it's hard to find at least 6-7 kai? Nanasan si Lizelle, ay naman sa ni... Ayan na dahil, ay Lizelle. Nanasan si Lizelle. Ah, ako ikonay mo, kanil si Louis Torrefel, Ma'am Lizelle, ha? Lizelle Barbosa Raid, why it's hard to find at least 6-7 kai? Naglisog ko na siya pangita, o 6-7 ang gitasyon nga laki ko no, Louis! Kadugong Louis Torrefel, minaw ka Louis! Ala, kanin lang, Ma'am Lizelle. O, kanin si Louis Torrefel, okay, ni 6-8 man ni siya. O, 6-9 di ay. Kanin si Bus Bin Silis Loga, naman ni, ayun ni kay, kuan ni, no? 6-6 man ni si Bin Sil. Kanin si, kuan, Louis Torrefel lang, si Kadugong Louis Torrefel, kuan, Ma'am Lizelle, ha? Kaya si Ma'am Lizelle Barbosa Raid, morning, kasi pangitawag, why it's hard to find at least 6-7 guy. Kanin si Louis ni Bisdiri, 6-5 si Louis. Kari si Nestor. Kari Nestor na over si Nestor. 6-8 ni Nestor. 6-7 ni Pangita. Ah, iyan, Pangita, Lucky Loy. Ini akong follower ba? Tipo mo na ako. Gwapa ni. Puro murag mga 20 pa na yan. 20 kapit pa yung 20 yan ni. No, ko na ako. Ni chat ni sa akong kausa. Ako kita na yung profile. Gwapa ni. No? Beautiful girl. Puro batanon pa. Kung kita lang kung sag, why it's hard to find. Ay, ayang message ako. Oh? Mani yung pinag-message akong live. No? Oh? Why it's hard to find at least 6-7 guy. Si Gerald, ba naman eh. Hindi may kapasal Gerald. Kaya si Gerald, 6-6. Ano? Oh, 6-4 naman Gerald. Ang iyan pagkita, 6-7 man. Luwe, 6-9. 6-8 si Nestor. Niya ako, 5-2 naman ko. Walay kilit, walay kilat diha, hey, gikan ni Ruth Luripel. Lloyd! Nagtanaw ka, Lloyd, ha? Kanayo? Lloyd, pakita, iskong na, Lloyd, kadogong Lloyd. Kanis Lloyd noon, Ma'am Lizelle, guwapo ni, matso niya.

si Lloyd 6, ano, sasakto yun, no? 6-7 kayo si Lloyd. Wala. Lloyd, kung naminaw ka ron, nagtanaw ko sa kong live, kanina, pagitan ng Vizel Barbosa Reid. Basi anak ni Afam, kay Reid man may pinido. Ang yung ipangita kay taas man siyang bayhana siya siya. Ala, kamulay sabot niya. Ako naman yung amiga, ako yung follower. Nalilan ako ni Con, ha? Romy Sato Arisgado, Buguya Judimo Duloy. Okay. At ninayag ana, no? Janice, Day, kumusta na? Ayong hapon, Gijik. Salamat kay Janice Aliasar. Marwin, masyatawad ko sa mga tagaliluan nga naminog rin mga po na pos si Darwin Kanyadora. Marwin, salamat kay Ewin, no? Okay, ninay na to, gana. Nagtanaw mo si Lloyd, eh, oh. Kadugong Lloyd. Pagkita na, Lizelle Barbosa rin. Kaya nangita siya, Gwa, no? 6'7 ang height sa laki. O ako, anam ako anak kay 6'6 naman ako kaabot sa 6'7. Okay. Ma'am Silin Giangan Dias Danao City. Ako sining follower, may galang kusos kayo mo kuan kung mga content, mga comedy content o makalingaw sa niyang content. Eh. Ma'am Silin Giangan, may hapon sir idol ko suga sa uwan diri sa Bukiran sa Danao sir. Idol, kumusta niya sir? O di ako gikas kumus sila galing na Ma'am Silin. Yan, awanan ko pagabot ako si Luan, kang kupo sila nagkuan na to, nagumdagom, yung tali si Kinera. Pagabot ako si Luan, kusog, kusulasyon, kusog-kusog, nabasa agad, pagabot ako si Bian, ang rin, murag ipuko ko, murag baan, kung daagoan, no, ilisan, kagikan magkupo sila. Akong gisulong pagmotor na ako ng mga kualabang nga mas, okay na mabasa ba. Pagabot ako doon, naglama kong ilisan, matong pagabot ako doon, murag kong ipuko ka manok. Lama kay Ma'am Silinggangan, Juan Sampanpono. Ito yung nanabi. Juan Sampanpono, shout out, Dennis Quiano, Angkol. Oy, akong igagaw si Dennis Quiano diya sa Sugod. O, nakasawa mo ni taga-Sugod, no? Nakusugra ba kaya diyang, kuwa diya, diwa-SP diya silang lugar sa Sugod diya, bukirang bahin sa Sugod, magigala, no? Nakita mo ni Agaw Dennis, to pagkamatay sa mong iyaan, sa Tuburan. O, nangala, masilingan ni Dennis Quiano diya, ha? Ala, kanon lang mong paminaw diya. Pero tingko suga ko nung si Dewey Espiritu, ingon sa mga anak ni Dennis, o si Dennis mismo yun, nga, agaw, shout out me guys, sige, paminaw dito ka, kusuga si Dewey Espiritu sa mga agaw. Ito, napitaw, nalimod ko sa lugar, sugod na ito ila, ha? Itong barangaya, basta bukid-bukid, no? Bukirang barangay sa sugod sila na, pero tingko suga sa Dewey Espiritu. Ilan naman silang giyangan sa kuno, no? Ma'am Silang Giyangan, pero tingko suga sa Dewey Espiritu na sila, ha? Sa kuno, sa Danao City, bukirang barangay gyapon sa Danao, no? Lamang kayong pagsunod paminaw sa DWSP ha kaya kang wak mo wasabi nga po sir idol kusuga sa uwang ko na ito ingon Ma'am Silin Giangan no? Okay John Rick Gupong kumbate o si Lito Bintoy Michael Bintoy malagumon nga po kasama mga idol GQ please kung shout out Papa Rick Rick Papa Alice Dong Mike Manikar Family Manon Family o Galvin Ross Kugay Family there is Dungguan Basak Pantawis from Michael Bintoy okay Tugga, inihinin na itong scroll kay isa din na ito dali. Ang isa'y mga kwan. Mars Flores, hi Kuya GQ, shout out ko sa akong langga nga mama, si Mama Susana, ug langga nga papa, si Papa Rogelio Magbanwa, diin akong, diin akong mga igsoon, sila si Kuya Melvin, ug si Lito, si Gabriela, ug akong gwapo nga pag-umangkon, Seymour, amin ako si Seymour, ug akong pag-umangkon, si Emmanuel Paul Suarez, from Maricel sa Aliguay, Maribuok, Bohol. Lamat na ang kuya. Huwag sa payan natin. Huwag sa kaya natin. Donald Ricomo. Oy, boss Donald! Kumusta naman taong kasama eh? Wala ka ta magkita, Nal. Sige, may gato gaya po, Nal. Akong kaoban noon si, kuan, say, si Boss Beans, Beans Estuluga. Mamani akong partner in crime na usahay. Mabot mi dito niya. Ikaw, wala ko kita na yung mo, Donald. No, sorry sa dito nalin, naunsa naman ta ka naloy. Nakita ko din mo nal, no? Dulan rin ko mo. Wala pili sa drama sa isa niyo, huwag sa lahat mga sibiyan nga drama-drama, no? Sa mga drama show. Donald Ricomo. Wala mo, kita, kumpare ni Max Andrino, no? Iyan ni kumpare ni Daloydoy Maygala, si Donald Ricomo. Ahilig sa mga, doon sinitalin nga mo drama, apel sa mga drama show, no? Nil ni Goliath, ni Ray Arellano, o sa ubang mga sibiyanan sa una, no? Kini si Donald Ricomo niya. Wala mo, kita mo sa dito sa among Baluarte, puro ano ba ko kita niya? Dugay-dugay naman. Kuan ang tali niya? Lain ang tali niya mga kuan ni? Mga kalihukang kuan? Mga underground mobs, sabi tayo. Anas Pakira, good afternoon sa GQ watching from listening your program. Anas Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat pagbasa sa GQ. Sarah Bernas, thank you.
Fame, joy, hoy, me, me.

0: Dios, wana po dali sa dere gopoy. Lamat kayo. Los Didal, pasyatal ko ni Global in Abilia, dere sa labangon dol. Lamat kayo, Los Didal. Lamat kayo, Ma'am Los, ha? Onya, firm ho'y mihmiho, sa kasama siya po sa gopo, pakigreat ko gopo, be. O happy birthday ni Steven John Miho sa looy, happy birthday, koy-koy, sinsa way manok kay way manok. Sige, kada manok nga Bisaya, okay na kaya na. Ito nagkuhan ng kapayas, kuhan, kamunggay, wana, kumati na, no? Okay. O gani, kuhan, may Lord Noreen. O nagtanaw si May, o naminaw si May, Lord Noreen. Boss Benz! Nasi ka no? May, Lord Noreen. Og Mike, bumi na pagtanaw di ay ni.
1: Ha? Ang yung kada? Ang yung
0: Boss Jogay! Og adopted son ni Boss Benzel is talaga si Danson, ha? Si May, Lord Noreen. Mike, bumi, no? Okay. Napay lang ni. Kaya na nagsang ato ini na yung kwan bigay. Daggan na may kumis ni. Kerino, si Boko! May man! Inom o kulabo. Good non, Lida. Ah, si Amsa ng Lida. Lida Tayakta Campers, Gordon. Wasya kita sa akong pag-uliwik dito. Atong nagpanto na ako mga ni Kuango. Atong bantayan, sa kaganila na akong naanggod, kaya yung mga, atong nakilago na ako actually, nga, kuha kayo, may puti atong buhok, hindi dahil makila, pero matutukon nila nga, ikaw, dinisi ko, mabaguan ba nga, dugadugay nga mga panahon, wati uli-uli sa atong yutang natawan ba. Emiliano Junior Lebron, siya takodolog sa taga Guadalupe, taga Itay, Alegria, Cebu, John Lee Gopong, program sa Nagol, okay? Ano ito na pati ikaw din, no? Ano, nabalik na din eh. Hindi na ito ni Mako, no? Okay, ano, gamay. Okay, hindi rin matungan dapat kang... Monitor ako, naminaw, boss, idol, kay Loud and Carraman. Lagi, ato sabot nga, guwag, ari ka diri, huwag ay kagagawa na. Next na nga, sa tari, boss, ari diri, ha, boss Benz, ha? Ari diri, ipakantaw, nagagunat at huling mamahalin, pinalo, may, Lord, no rain. Ni.
1: Oh no! Boss Benz! Boss JQ!
0: Boss JQ! Okay. Among amigong Boss Benz di. Lain-lain. Hendrik, kayo dong. May ngapon, Sir Jesse Boss Bacol Giano. Thank you. Okay. Ano na ito gana, no? Ito nang gana. Hoy, ako kong pare, paring Saldi Ruiz, may ngapon pre, may ngapon pre, Analyn Amodya. Thank you, Saldi Ruiz, umabot niyong konsel, or kung sa'yo nagkara niyong kapital mo niyong konsel, barangay kagawal niyong sa, kuhan na, Montpelier, Alegria. Oh, salamat kayo, pre ha, pagtanaw pre, ganun na pre. Marivic, Rojo Lanota, may ngapon, Sir GQ, sa taal ko dali, sa Bulacaw, nga kusog kayong ulan, amping tanan, salamat Sir GQ, malagi, unuwan kayo. O gani, ikan ko po sila, walang bita ko dito. Badoon ko dali. Wala, napawang akong kuwan. Napawang na. Sorry kayo. Napawang atong live. Sa gini atong nit ba? Ngayon napawang gini. Kayo mo ba namin yaman? Nabalin sa page di WHP ha? Kung atong naminaw rin na sa WHP, pwede kayo sa WHP mga page. Ato ti shout out, no? Mupalihin ko sa WHP kaya ron kumbate ha? Ato na kami. Balag hinay rin ang nitsan. Pero at least nai kuwan. Nai... Magkuhan na ito, basa na itong ubam sa gihinay lang. At least, sigigirog. Sabi. Kinasangan, no? Nagbaha na dito? Oh? Yung baha, adus kinasangan. Ano mo, ano akong giingon, no? Nga, basta mag-uwan gani, mga ikusug-uwan dito sa Busite, bisag pila lang kaminutos, mauni ang masinati o kahimtang sa itong lugar. No? Manang, huwag ni masulban. No? Na ang loyal niya, pedestrian, mga pasahero, mga tao. No? Bueno, mabalik itong tulungan ng maigalang saksin ako lumalamang sa mabulawanong pahinunom alas 5:39 na.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pagatiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Sa pinakabulong ng butikis sa yunggan.
5: DTX 500!
7: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500.
8: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
5: 500.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Cold.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut!
4: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Oras na tag, this is Soy Spinatos. Di pa magalang Soy, sa sayo ka kagabion. Shoutout na sa Tugpin sa DYN Spear in Cebu. Binamin Romano Berilla, basahin tao na kung shoutout o GQ. Shoutout di ay ko sa Barangay LS 99.5 Forever. May Lord no rain, kabahan na din eh. Choyax MJ Morales, big apple GJ. Kapasitout ko diya sa Kampapa Junior Morales, Mama Milda Morales, o ni Dodong Kiano Morales, o ni Manoy Binji Morales. Na namino karoon sa panalipad Katbon, Cebu. Salamat Kuya Jig. Okay, may Lord no rain, kabao dire. Benamin Romano Berelia, i-continue ang imong pag-shoutout diyan sa GQI. Felix Viralio, may nga po sir, from Dapdap po Octalisay City. Biling Kahes, kusog ang uwan, karoon dire sa Trinidad GQ. Sige lang, ngamping-ngamping na take, tinguan karon ng mga basabuhan sa inyo, ha? One-on-one, tinguan karon. Walang nita mag-dahumong ganyan nato nga dumagunong permeron, ha? Okay. Choyak, Sanjo Morales, please kong panawagan sa akong uyab nga nawala o gusa katuig o putol bugason to siya kulot o buhok. Talayo na. Binaw ang manimong Choyak, no? Okay! Kanta na gamay! Gika ni Max Urban, I love my teacher! Okay! Woo!

sa kineng di papi ko. I love my teacher, yes I do. Ang dugan ko daw mo buto. Happy New Year! Oh my God. Wako'y homework, wako'y mission. Ang akong gikuna-huna, ang teacher ko nga mataho. Murag si Miller Noreng. Ma'am, kung kuha ka sa klas ko, absent-minded ako in town.

fumado MG. Un sakinin di party ko. I love my teacher, yes I do. Ang dugan ko daw mo boto. Happy New Year! OMG, oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Ang akong di ho na hula, ang teacher ko nga man.

kung magsulat ka sa blackboard. Sitsing at araw ang imong sampot. Oh my God, sa kiningi pati ko, I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto, kwete sa pinoyer. Oh my God, wako'y humor, wako

Oh my God, và cười hôm bữa qua cười xuân. Anh à cùng kí hôna hôna, anh teacher công an mà phô hô. Gặp bao đây. Xem lyric, say up. Alright. Xem lyric sa, wako mas sayo pa ang lyrics kung sayo. Kaya ikaw ako nagkanta dre. Alam ko yung lyrics nga kitamtan dre mo nang kung mas sayo ko dre ang lyrics man sayo. Oh, mana di ay? Okay, nasa ko din ang lyrics naman. Wow, kanto. Okay, sa tong kanta portion to may gala, sa kanta portion to. Sa tong kapanag-uba, sa tong tulomano na, ato nang isya tao, bing na apay nabilin rin, abe. Na apay na ko, nagdaghan pa lang. Eusebio Junior Abor, mayang Sir JQ, mayang hapon, Sir, mayong, wani yung matype ang hapon. Mayang, mayong Sir lang, mayong Sir JQ, Permi Minaw, there is Tipadilla Lower Lobar, Tipadilla Sibusanay, Eusebio Rabor. Chat sa siya, ako kuya JQ na in love sa akong teacher, si attorney sa college. Mawa? May na mam chacha, ano ba ka maminyo mam chacha? Sopronyo Pautang, good afternoon, Sir JQ, sa talko, sa opon, bangkal, mayahay sa tap, Line Jewelry GQ. Kanang kapitan niya sa bangkal, ako ng parente. Yanong midulim anan niya. No? Ako muda ko may gagaw niya nga kuan. No? Nagpuyo niya. Ma'am Lorna Margarita, buguya, gini mo si GQ. Mana niya, ma'am, nakangisi lang kami sa Guamport, ma'am. Huwag tang naimong stress yung mga problema, di ba? Si ma'am tama, ma'am Lorna Margarita. Oh. Oh. Nikatawa. Kini si ma'am Lorna, ano siya, naka-smile siya, nakatawa siya, bisa gamay lang iyang katawa, ibakak-bakak gamay, nawagtang iyang isa. Di ba, ma'am? Di ba, ma'am Lorna? O, tapos ma'am Lorna mag-reto, ni katawa. Ha, ha, ha, ha, buguya guni mo, Sir GQ. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ma'am, mga buguya guni, boy. Kung dilig ka makadulas akong palimay, dilig ka makasusang mulay. Lorna Margarita, gikan sa natubustriksyon ni Binsel Estologa. Okay. Eugene Laok, mayang hapon, sa man Jekyo, sa tiyo sa akong papa, Nilo, og mama, Nini, diya sa Karkar, nga nag-abis sa kubot sa aking, ha? Naminamin rin mo, salamat. Watching from Australia. Wow! Bilaing kanta, eh, kay sa itong kanta porsyon, na pay, tas-taas pa oras, no? Sa katahan, atong katahan ka ng mga, kaspasiyaw ng kanta, ha? Dito tayong kanta mga kuan, ba yun sa nga kanta? O, katong akong gikuan, atong kuan, laing, atong, kani, ato, kani. Okay? Be? Kanta taglain, no? Tatumbas mo ko ni, mo ko ni, mo commercial, kala kata commercial ba? Kuwanta ko na, wala naman. Oh, wala. Uy, galat commercial, dungog. Hindi kong kumpiyansa ni. Okay, kadyo ta, ato lang gihanaya kay madungog ang kuan. It's just me. Ikagya po ni Magsurba na, kanang ego naday. Ego naday? Ano ba? Ano Ego na die. Ego na lie. Ego na lie. Ate 8 minuto. Soto para kompas. Tulo para. Here we go. Ego na die. Ego na die. Basing ako og matay. Ego ng pagpaantos mo. Wow! Isakitan king doghan ko. Wow! Pagkahapdos, pagkahapdos. Hapdos na ikong may go. How did you unamaan ko? Tara, original, oi.

Habdos, pagka-habdos. Wow! Daw dili kunamaan to sa enay habol yaon. Tugnaw, kalipay mo bang magsudong? Sunong ang mga payom ni Ma'am Lorna Margarita. Nga nagbako ako in town. Please love me, dear. Please love me, dear. Wow!

0: Ego. Nadai. Ego. Ego nadai. Asin. Aku. Umar. Matai. Bagaimana humar? Ego nang pagpaantos mo. Kama santos. Bisa kita tindog hanto. Dr. Gerald Barros. Bisa kita tindog hanto. Ego nadai. Ego nadai.
1: So pronyo pa utan, salamat sa Jekyo. Eugene Laok, may ngapong sa man Jekyo sa tatko sa akong Papa Nilo o nga nanini diha sa karkar nga nag-abiso. Buo man na ninong ganina. Okay. Merry Christmas sa Rana sa Anore. Bayagapong sa Manjik watching live. Dere sa barangay Nugas Alcoy. Shout out Aranas family. Donex Hermoso. Shout out mo si Kyo. Shout out nag-duty holiday hotel sa holiday spa hotel nila ni Eldirin Hadlukon o ni Ivy Inso o Aika Lisiones from Lindon Hermoso. Kika ni Donske! Donske! nga mo ning amigo ni Bus Binsel Estuloga. Yan ang classmate ni Bus Binsa, Bus Binsel Estuloga. Benamin Romano Aberelia, may gabi Idol GQ, Robby Docoy. Good evening sir, kusog kayo diri sa mga barangay Malusay, Gihulga Negros Oriental. Okay, lamag kayo doon sikihan, Donex Hermoso alias Lindon Hermoso. Donski di ay kanya, Lindon yung tinugpangan doon sikihan. Ita lama ka don skia nya long time no see but now wa gapon si now. Okay, tatagos ah. Ala pa sa. 4 minutos pa. Ay pagkaayos tino oi. Unsa? Sa. Ay samtang ako andagan pa bang kay hinay makay init nato. Sige ko paabot sa mga greetings na dugay makay maabot man mukha ta tagamay. Sa kan tao nato bingi ta taglain. Wa naman. Okay, kani. Kani ato gyud mo nga ato kon kay magkuan ni. Ato ning kon kay kon ni. Ngad ta. Nay commercial ba? Atay 4 minutos pa. Taas pa kay oras. Ano, guys, sa dalim ko ni. Ano na? Be. Ay. Oy. Ah, mane. Tapos ang awit na niya sa tong kanta puro sira. Kanta puro pa sayawa ko dai. Katong kanta ko ni ko, ano? Ni Bus Binz, sa itong title to Bus Binz, itong tiguang gulang, limot ko sa itong kanta to.
2: Yeke! Ha? Ho! Pasayaw ako dahi!
0: Pasayaw ako dahi! Sayaw lang sa uban! Ikaw ay gusto ko!
3: Ngarong ako nga na mayuhan!
0: Sayaw yun ka dahi!
3: Ilagi ko kay wa! Uy, gusto!
0: Giro-giro.
3: Sa giro.
0: Giro-giro, gintaw, karigyo tayo. Ahalok ka kuday.
3: Halok lang sa uban.
0: Ikaw may gusto ko.
3: Ngarong ako nga na may uban.
0: Maghalok niyo kuday.
3: Tilagi ko kay wakoy gusto!
0: Giro-giro.
3: Sa giro.
0: Giro-giro in town. Maritio time. Kanindot ka ha. Ni mong musayaw time. Murak ka. Ughan lulukay time.
3: Kanimo. Walang ikaw'y gusto.
0: Kitakabihan ay.
3: Ang kanang imong sinayawan, inaharaan.
4: bayot mo na babae. Sigirang babae mo na bayot mo lalaki. Bayot mo babae.
5: Kandot, kahani mong musayaw dahil.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: og katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin nami kuya Gulo.
0: Ah, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa mo na may hatag na ako, Digo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata. Bukang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod.
1: Mga asoy ni

0: ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulia. Dali ka ninyo sa

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: Malaking sulit ang glow-up.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
3: ACS!
4: Para sa malipiyang at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butingin sa inyong lugar.
4: TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.

0: kita sa katapos ang sumpay sa kung asoy ninyo ni si Manauna nga naguluhan. Balbal ang asoy nga giasoy. Di na lang kita mo ang sulti mga pala. Salamat kayo sa mga tao ni ang ni Tabang sa atong Brown Street and Point ni Atty. Rufil Banyo kung saan si Sir Benji Tanghian. Mabay mo kapuli. Thank you so much. Kinito na unang radyo, unang balita ni Kuya Arnold og ni Ma'am Ken Galinia. Unya sa gabi, Straight to the Point Evening Edition ni Atty. Buen Alguno. Pabirawan nyo. Basta sabado si Sir Buen man may makumputya. Lunis o Gerdes, Sir Benji. Pero karon sabado man, so si Sir Buen ang inyong mapamat. Og mga higala, andi akatapos ang sumpay sa akong asoy ninyo ning simnao ng garaguluhan. Balwal ang asoy nga giasoy!
1: Mga apo, iwasun ako karon sa pagsaysay ang akong giasoy kaninyo.
2: Olalo, punso!
3: Kaysa, kalain nila amanog anak lulusa. Mga balbal din sila sa...
2: Uy, si Ate Maylin ka! Wapa man kaayos siya! Ini-transform niya sa pagkabalbal! Mubati na dito yung nang lulupunson, no?
1: Oh, jit-jit! Dili na unya siya mailhan nga siya ang gwapa nga si Maylin. Kay manananggal naman siya nga mamalbal og mga bata.
3: Yaks! Kalai!
1: Mau ka na. Mga apo, unsa ganito'y may tabo sa mga bata nga badungon o gahi kay mga oh?
3: Ako'y tingog! Pati yun sa balbal!
1: Nahala, sige. Akong padayunon ang katapusang sumpay sa kong giasoy kaninyo. Mga apo, kabahin sa balbal!

0: Amahan ko nga ring ungo. Kahait sa imong mga bangkil.
1: Ah, ako ang amahan mong haring ungo. Ako ang manalipod kanimo inday mailing anak.

0: Daw at kili hoko.
1: Oh. Uy. Hunting knife na bronze kini, kapitan?
0: Oh. Kabilin pa kini nanhing Manoy Butyong na taga-Balika.
1: Katong inila nga tambalan kani adto kap?
0: Oh, hugo.
1: Baoba?
0: Gihatag na niya ako.
1: Maoba di ay, kapitan?
0: Oh. Oh, hugo.
1: Apan, kap. Nga nang imun ng gitugyan rin ako, ha, kap?
0: Gamita ka na aron mo tapos sa daotang kinabuhi sa mitumaw karon nga balbal di atong dapit.
1: Oh, sige. Salamat, kapitan.
0: Huwag kinahanglan nga isog kagyod na maghupot din eh, hugo.
1: Oh, isog ko. Oh, kapitan!

0: May kining orasa. Ikauban ka na mo ni Papa ni Mohuming sa panihapon.
1: Anon din na nga masuko na ako, Mama Cathy. Kay paluoy man ko ni mo good ma, luoy ko ni mo. Na, luoy kikag naong. Kamantay mo ko na ma, luoy kikag naong.
2: Salamat kay naghunahunar ka ni anak para si Muinahan. Tulong Bonnie.
0: Sige na, mga on na ta. Unya to magtiwas sa istorya, humanatog pa ni hapon.

0: na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: isang pakli sa tong asoy ninyo. Isipunaw na nga rin balbal ang asoy nga giasoy.
1: Amping, amahan kong haring ungo. And enjoy your meal.

0: Andam na ko mga tanod, Kap. Alang si Epigayon unya na mong pagpatrolya.
1: Basta kailhag yun ninyo ang balbala. Lahi ang tingog sa babae, ug lahi sa lalaki.
0: Oh! Oh, Kapitan!

0: Kinip! Kinip, patay ni mong mantasa ka! Kinip! Mamatay ka na, balbal!
1: Awa! Mawawo kay! Pagkito na mo kang balbal sa dala mong kinalinsan na baga kay bawa!

0: Na, nasunog na ang putol galawa sa balbal. Nguman ay kinabuhi. Di na gracia magkapamalbal pa.
1: Patay na yun. Patay na lahat yung balbal. Nga ni patay sa kaoban na itong tanod. Nga mao si Martin.
2: Patay na lang. Patay na lang. Patay na lang. Patay na.
1: Sige. Pangitaon yapon na ito siya og patiyon.
2: Patiyon.

말이 마오스콩이 뭔가 맞다 이혼. 부

0: Dong Bunay, hapon na kayo. Sigala ka na. Pauli na sa inyo. Ngayon, hapit na mula size kagabi yun. Wa, para ba na mo patay ang babae nga balbal?
1: Oh, oh, nay hugo.
0: Oh, mayo, sige, butan, butan.
1: Aksyon lang ikagkahugo, nay hugo.
0: Oh, manap gina kayo. Problema doon.
1: Ah.
0: Sigala ka na, kaya ikaw ang tataod. Magsugod na kami mga tanod sa pagpatrolya. Ah, uli na ha!
1: Tuwa na sa'yo na ihugo nga ni Hugo. Huh? Hala! Ang hunting knife nga bronze na ibiling siyang gilingkuran. Mamunting alika na ang nakapatay sa lalaking balbal. Akong kuhaon, niya madali dahin ko ugbiya din eh. Kaso may barangay hall.

0: Nawa na sa si Bonnie. Gabiin na rabao. Pila kaadlaw lang ang nabutan. Karoon nagyabag sa maayo.
1: Ay, pastilan yun ning bataag.
0: Lakaw pangita ah. Kaya wapaw magkakamusurinder. Lakaw!

0: Ah, huwag ka na salita po. Pero dumagabon ka. Ni Apigil Panlasay. Ni Pakapinay. Di ka. Hagbalig ka. Ikabawos na nga kong migo nga si Roy Roy. Ngayon mong gipalbal.
1: Nagpatay sa bata nga si Buni.
2: Patay na babae sa balbal.
1: Patay nyo lang.
0: Ngayon ko. Garangin mong anting na ipapronsya eh. Sumuli kayo nga wala kong giulik eh. Ngandoy mo ko na eh. Ako hindi makapatay aning balbal nga. Nakapatay sa kong migo nga si Bayroy Roy.
3: Buni!
0: Ba!
4: Anak!
0: Pa, napatay na ko ang balbal.
5: Anak!
0: Pa, Mama Katin, napatay na ko.
5: Ha?
0: Ako yan o, ana na ko. Pag-aksyon na kala, anaon pa na ko. Ana, ana lagi, patay lagi.
4: Kaya ana ni mo to?
0: Oo, kaya ana na ko.
1: Katin, huming. Bayanihon kayang gihimo sa inyong anak. Siya. Siya ang itapos sa lutang kinabuhi sa balbal ng babae.

0: Es nga siya. Siya ang biktimahon unta sa balbal. Kay siya ang nakit-an ini nga naglaroy-laroys kadalanan. Ang balbal na hinuon mao'y iyang napatay. Ug ang kanhi badlungon ug gahigo nga si Buni na himong bayani sa ilang dapit.
1: Unya lolo punso. Katong mga sikpin nga nangaon sa mga putot sa kalbasa nilang Kuya Huming, asa naman to sila?
2: Ako tumago, bitawlo. Kinsa may nagkuan kanang nagbuya to nila kay wala man sila si Ate Maylin o kanyang amang Hari Ungo.
0: Ah, kana ang aton sa unyang istoryahan.
2: Hello?
0: Sa musunod pa na kung asoy kaninyo puhon.
2: Anay, sumpay?
0: Oo. Ang bahin na usab sa Sigbin.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
12: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Huwag din eh, mga bata, mga kasama na. Tapos kung asoy ninyo ni Simnaon ang nagaguluan, balbal ang asoy nga, giasoy din nilang sa mga asoy ni Kuya Guliat Kinitanan Siduat ni Kuya Kujal Marben Caballero diha sa Ilihano niya. Ang ato ang directrice si Ate Martins Parbalgor sa to Southman. Wailay natigiya sa Bangis Sinaw, Kuya Ricky Bangis Garing. Bangis Sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa Ugaw, Sinaw, pas upaw ang inyong mga plato. Ang atong spinner, si Kuya Joel Benzel.

ni Pari Bini Badak. At ang audio editor, wailain sila si Kuya Randy Tayan, Kuya Loy Gabiana, o si Kuya Aryl Mangkaw, ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Mauni siya mo ayo-ayo sa inyong mga guba, sa inyong panimay. Bisang unsa, mga window glasses, door glasses, tawagan nyo ang King Binding and Roof Installation diha sa Facebook o sa YouTube. Kinita lang, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Padayon ang paghimo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mas dali ug mas barato na ang pag-angkon og balay. Karong panahon na pinagi sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Kini man ang pag-ibig fund para yung mitanyag og promotional housing loan rates alas sa mga miyembro ni ini nga mopalit og balay na sobra pa sa socialized housing price ceiling nga mukabat ngadto sa 10 milyones pesos. Ang maong kalambuan mahimong maghatag sa mga miyembro sa pag-ibig fund og dugang financing options aron makaangkon na og balay nga mutakdo sa ilang panginahanglan, income ug sitwasyon sa pamilya. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko na rin ba? Bayad ka ko kayong pagdiri?
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y diri kong lamang.
3: Sure ka?
2: Makasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nagihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pagsikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pagsikap na ko, nahimo lang 500. Dagan salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
11: The Original Koy Herbal Capsule.

0: salamat kay kay wa minimo pasagdi. Magkabaos ra niya kunin mo puhunti.
1: Siguro ao na ang makahuman kasi mong pagtuon.
0: Pauti, inang na makahuman gid ko para makabaos kunin mo.

0: abdi mo, kung gusto gid mo nga padayon pa kang makadawat og dakong kantidad, mas ayo na lang sa nga wa pa ka mabtus.
1: Ha? Nga naman, madam.
0: Kaya padayon man siya nga magbayag nimo matag higayon nga dunay mitabon ninyo. Kaya kung mabtus na unya ka, di na gyud siguro siya muhatag nimo, di ba?
1: Oh, di ay no.
0: Si? Tanaw nimo, usay buhaton niya kung mabtus na ka.

Sakto si madam. Unsa man ituod mo, isunod may tabo kung mamaptos na ko. Papawao na ka ko niya. Or padayon ko nga magtrabaho niya. Oh. Ay. Dili ko gusto maghuna-huna. O niya, nalang ko ni huna-huna kung kumabot ng higayon sa pagkakaroon. Mangwarta lang sa kugmaayo.

0: ko ko daning imong gipadana mo.
1: Para ni gusto na dong. Gusto na ko nga imong hiposon ha. Kay kumauli na ko diha, magligusto na lang ta.
0: Okay, ti.

0: ako manikita ko pang laba. Manguistikos mga plato.
1: Mm. Jenny, are you okay?
0: Yes, sir.
1: Give yourself some time to rest. Don't stress yourself. Okay?
0: Nakabantay ko ni Sir Khalid ni mga ni Aking at Lauda. Buutan man kayo. Hinoon, hindi alam siguro siya gusto ma-stress ko. Kisa ko nahibawaan. O sa ang stress sa hinungdan nga nung dugay nga mo mabdos ang wasa ka tao.
2: Tanaw niyo mo, kung sa ibuhato niya kung mabdos na ka.
0: Nibalik na sa kuna ako nag-isulti ni Madam. Kung papauli-on nag-ihapon ko ni Sir Khalid sa pinasuman ko mga anak. Og mawalan akong trabaho. Mas maayo patuod. Og dili na lang ako magpamabdos.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mangibos na ako sa mga butang daan. Naibaw na ako kung siya mahitabo kung man ako masultihan si Sir Khalid sa akong desisyon. Oh. Ito, iti ay. Ang akong passport. Naamandiin niya.

Salamat, Intana. Kipadayon akong pagtrabaho ni Sir Khalil. Siguro, nakita niya kung unsa ko kakugihan. Basig na looy na siya na ako. Daan palagi ko. Maayaw gining tao si Sir Khalil. Desperado lang yun siya nga makabaton og anak. Ay, parihagit niya. Buhat na bisang unsang butang kung desperado na kaayo.

Aray, sakit naman akong tiyan. Mga anak na matingali ko. Sir! Sir Khalid!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: Mutuo na gyud ko karon. Nga gikan sa kasakit, tubangan ko kini og tumang kalipay. Sa akong paglarga isip OFW, wa gyud ko magmahay. Dinhi na lang ko to, daghang salamat. Inyo magtatampo, Jenny. Mga kasama, mao kito ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Jenny, dinhi ning atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangdos sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigil mo itang balik-balik sa itong giagian. Alas nimbis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, nga ano na di ay ta. Nausan namin itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Ngolok-Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-Uka!
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin da San Capmanel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulog ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wag na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nikayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: PTX 500.
4: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
2: DTX 500!
3: Pabalik sa mga butika.

0: Kisultihan na di ay ka ni Menard.
1: O, Rolaida.
0: Ma'am, Rolaida. Ayaw kalimot yan na ingrasya. Kay basin og mayagyag pa unya hinuon ang dugay na natong tinaguan.
1: Mahadlok ang mayagyag. Ako, wa.
0: Maubang kanig nga ayaw gid-usba ang pagsangpit mo na ako og Ma'am Rolaida.
1: Gipawian ka na gani ni Varseno. Mapahitason ka man lang gihapon.
0: Ingrasya, nagpugong lang bayagyit ko, ha?
1: Kay nga, no? Mahadlok ko og mga bulgar ta. Ngaimo man kining plano ang tanan. Gusto ka nga karon dayon akong sultihan si Sir Maynard sa tanang kamatuoran nga gitago nimo kaniya?
0: Ing baba nimo, ha? Baba nimo.
1: Narabagyo ko anang batasan nimo, Laida.

0: sa imong palangga nga rulay da. Ha? Minag?
1: Palagay kung sa oribus pagsabot, Parsino.
0: Minard. Nakalimot ka nga ikaw, Osaka Buenavides.
1: Simber Quinsa. Ganun na kasulti ka ni Ana?
0: Dili ingon ni Ana ang Osaka Buenavides.
1: Parsino.
0: Ang imong amahan nga kanhi Supreme Master sa inyong kulto. Sa akong pagkaila kaniya, himabay apan way pakialam sa mga babae. Ug sumapasab ni anhing amahang bersamin na ang imong mga katiguanan mahiligun sab sa mga babae. Apan pulos way pakialam sa ilang mga babae nga gikalambigit. Nahi kanimo minag nga andam mapatay ug suod nga higala aron lang maangkon ang usa ka babae.
1: Parsino,
0: sabton ko ba nga sa kaliwat ninyong mga Buenavides hangtod na sa katapusan binhi nga mao si Jumari Buenavides, ikaw ang mitumaw nga bayot sa inyong kaliwatan, Minard.
1: Sir.
0: Bisag nahibaw ang imong higalang Barsino. Apanangutan na lang, Minard Buenavides.
1: Ah, nagkaingon ka lang ni Ana. Kahit ilupig na bagay ka ni Anto sa diskartir ko sa mga babae.
0: Mao ba?
1: Wakay nag-anan higala kung Barsino kadanghan.
0: Oh, kay kwartahan ka man, mapalit man imo ang mga babae na gusto ni mong gamiton aron dili mayagyag ang imong tinaguan. Dili ba, Minard?
1: Barsino!
0: Sa latod, aron pagtabon sa tinuray ni mong bulok. Dili ba, Mr. Minard Buenavides?
1: Ay, patikay, ukap niya ang baba mo, Barsino! Naibaw ka dyan yung laki kong tinuray!
0: May gipatay ka man ganing batanon na lalaki, humanin niyo pa yung musli.
1: Sa? At patikay na ba, ha? Simperkwensa!
0: Naibaw ko. Og saksi ni Ana, mausitar sila og ang higala ni mong pari.
1: Kinsan, pariya ka ng kipasabot mo.
0: Si Padre Ferdi Flavi Martignano.
1: Oy, Martino. Si Padre Flavi ni ay. Mayari mo chismos mo ka na gari. Ha? Tinguha mo ba? Tinguha ni mong mamahimong fake news influencer.
0: Pauli sa letera kay makita kita, Minard. To ako mang adlawa, alas 8:58 sa buntag. Atubangan sa lubong sa Isoon sa kanhi driver ni Anhing Senyor Benedicto Buenavides.
1: Kung sa ilabot na ko, umuanto ka nila na pita sa gingon mong oras, ha, Abel?
0: Gusto ko lang na painom-duman ka na ang maong batanon. Gipatay human pa na mas tamasi sa duha ka mga lalaki ng mga hangol sa ulod sa ilang masika lalaki o nakailagyot kayo ko nilang duha. Bye, Minard Buenavides.

0: Kinsa ibog kikasulti sa phone nga labihan man ni mong suku, aha, Menard.
1: Ang imong ex nga murag robot ikasulti.
0: Si Varseno?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayo akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: ay nga nung mitubay pa mangyod ka o pakigsulti niya sa phone.
1: Gusto lang taray kong maniguro nga dili na siya magsamo pa nimo.
0: Menard.
1: Gibawi na niya ang iyang mga properties nga dihari mo. Gipauli ko na sab nimo ang bahay o gluting nga gihatag niya kanimo. Apan ikaw, you, dili ko mahimong iuli niya.
0: Salamat, Menard.
2: Wakay aming kabalak-an, sir. Wala sab tingali plano si Barcelo nga bawion kini si Ma'am Rolaida gikan kanimo. Idara na gud ni. Ayaw og kalain ha, Ma'am Rolaida.
0: Ay, okay lang. Wa kanay problema, alang nako.
1: Dala sige. Pagsulti ka mo din eh, kay napako importante ang buhato.
0: Sa sunod pa. Pwede ba, Ing? Hinay-hinay ko na ng bak-bak mo?
2: Uy, Laida, pasensya na gyud ka. Kay usahay, ingon sab ako ni Ana kaprangka.
0: Kani-anto ka pa kita. Maglagot kita nimo.
2: Oh, maunay giingon ko nimo, Laida. Nga wag yung ko'y angay ang kahadlukan.
0: Susay! Ayaw ko'n anaing. Imo man sa tag-ipahamak ni Menard, uy.
2: Ay, gusto talang kang pahinomduman. Nga dili unta kinimaingon ni ini. Kung wa pa unta ti ka pa uyun-uyuni ka ni Anto.
0: Ayaw na kung sige palik anaing bi kapuya sa nimo.
2: Usahay kinahanglan yun nga balik-balikon. Aron matisok yun. Og masilsil sa imong alimpatakan, Laida.

0: Tar sila. Pagsugog tao. Nga imong kasaligan. Sa aso karira de la tierra. Og patua sa karang bahay sa mga Benavides. Og mang adlawa. Og kiranglan nga wapay alas otso. Naara siya dito.
1: Pero nga daban sa pipo.
0: Uso man. Nakay kasaligan nga imong masugo o ha?
1: O naaman. Naaman. Si Erwin. Kaya medyo may pagkatsismoso.
0: Erwin? Okay. Sige. Siya mo isang uni. Uso ba ka na si Erwin? Naa ba siya ay smartphone?
1: Naaban?
0: Paminaw ha. Inguni ini ang gusto ko nga iyang buhay.

0: Okay. Sige, Señor Maynard Benavides.
1: Atagi ko klaro og detalyadong balita og mga tao, ha? Taan sila?
0: Oso, primo.
1: Pasinating daan, Sir Erwin. Saltihig yun nga dili ko gusto ng trabaho nga palpahag. Nasayo nagin mo og unsa si Maynard Benavides. Kung mauna ay masuko.
0: Matoman, Señor.
1: Ong olokuka, sabat.
0: Ongolokoka.
1: Arilokoka.
0: Arilokoka.
1: Nungao boyaak.
0: Nungao boyaak.
1: Rakutin dasan kap mani.
0: Rakutin dasan kap mani.
1: Warap boyaak. Gangap as nguli.
0: Warap boyaak. Gangap as nguli.

0: Niyang cellphone.
1: Ang akong cellphone? Nga nang gikuha ni mo gikan sa kumbat?
0: Pasensya ka na, Batanong Benavides. Apan mando sa akong talahuron na supremo nga si Amahang Barsino.
1: Ibalik ka na pagbutang sa kumbag, Noy Punyo. Ayaw hagitang akong kasuko.
0: Jumari.
1: Ayaw paabutang nga duulon pati kaniha. Ug ako pa mo'y mubawi na ng akong personal nga butang nga naasay mong kamot.
0: Buhata ang unsay imong gusto. Kay dili ka man ginapos. Bisita ka nga gitratar pagayon ni maong lawa ko kumpleto sa tanan.
1: Pero dinakpan paghihapon ko ninyo. O binilanggo paghihapon ko ning maong lawa kang gibutangan ninyo na ko.
0: nanukad ka man, God. Muhamag ka na ko. Alas, sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Benavides.
1: Ayaw gyud kog hagita, Luy Ponyong. Ayaw gyud.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
4: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Oh. Tagpawar ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imong anino! Lisod ng papaliko na ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello Washi.
9: Hello Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: Sara, nanang ni aman ang mamagpapa ni Reggie.
1: Aron sa buta ng among kasal, ma.
2: Ma? Masi kasal, kasal, Sara?
1: Oo, oh, pa. Dugay namin nagplano ni Reggie nga magpakasal pero wa ko musukot. Kay gusto na ko nga mag-graduate una ko sa college. Karon kini graduate naman ko, nagsapot na yun ni Reggie nga mamay sila. Dali na, paparad. Dali na, ma. Atubangan ninyo ang ginikana ni Reggie. Sila si Tita Baby o Tito Boy.
3: Excited ako sa umabot ng itong kasal, Sarah.
1: Parehas na, Reggie.
2: Gigutom ko. Mangaon sa ito na. Huwag na lang mauli.
1: Okay.

0: mag-order sa ta, Sarah.
1: Ikaw ni order. Kay daghan ra bang customers may na makapili kog table.
0: Unsa may imo?
1: Kay bawo na ka sa kong favorite.
0: Okay. Wait lang ka dito, ha?
1: Okay.
0: Ay, kadaghan na linya. Lami mo ng pagkaon sa store ng kuta. Maglinya ko.
1: Excuse me. Pwede mo na ako linya? Kay kakuya po na dyan kay Kuska Kutong.
0: Ay, hala! Nakuya pansiya!

0: Mam? Mam? Okay na ka, ma'am? Nakuyapan ka samtang naglinya arong mo order sa upakaon?
1: Sheila?
2: Richie? Thank you kay nakita na tapagpalik.
1: Ay, tibaksa. Kaya na nga kaong wife-to-be.
2: Kailan mo yun ni babayana, Reggie? Kinsa din ni siya.

0: Hello, Sarah.
1: Ni Jacqueline na ko kung mau bagihapon ang imong number.
2: Sheila?
1: Magkita ta, please. Uday ka ang closure.
2: Human na ta, Sheila. Kaslunun ako. Ug ayun ako sa muka pa.
1: Paibawon na ta ka, Richie. Nabuhi ang bata nga ako unta ipakuha. Kung gusto kang makakita niya, magkita ta.
2: Rasang tapita, Sheila?
1: Sa ato meeting place sa Uyapata. Magtungan tag-lunch. Bye.
2: Hello, Sheila. Hello. Ay, yan ang gi-off. Basta may akong buhaton. Tinuod ka ang yung gisulti nga. Nabuhi ang bata nga iyang gipakuha.
3: Kung dili ka mo angkot ini nga ikay amahan, ipakuha ko ning bata, Reggie.
2: Ipakuha! Kay biyaan ko siya ka, Sheila! Mag-iilis kong dali-dali eh. Magkikita po ni Sheila. Hay nang batang imong giingon, Sheila.
3: Giminawlag ko ni mo, Reggie. Maong kipakakanta ka.
2: Unsa? Baka akong kigid bisig unsaon.
3: O, baka akong ko. Kanatungod sa dakong kugma na ko ni mo, Reggie.
2: Oh, ganong gahubo ka, Sheila. Mugawas ko din eh.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
8: Pwede na magawas.
7: Magrapag ito atang mga gulayon.
5: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: Magawasan ko din yung Sportage Motel.
1: Richie!
0: Buhuin ko sila!
1: Bayak ko. Richie! Richie!
0: Sheila! Sheila!
1: Napakita ko sa ibang romance. Akanya! Dilikinin kita po sa'yo, ha? Mas may panatang na ibisag ninyo ka na. Richie! Richie!

0: Ay, may kinikita na sa dami ang silo.
1: Ang silo?
0: Richie!

0: Mulakaw na sad ka, Reggie?
1: Oh, Sarah.
0: Asa naman sad ka? Every Saturday night naman ka nga Mulakaw. Unya di ko nimo pauban nun.
1: Nagduda ka? Saan ka? Ayo, ana, good. Salig lang na ako. Bye.
0: Nagduda ko nga may babae sa Reggie.

0: Luloy! Pirate G! Ato may kinikita ta ba eh?
1: Ha? Ano naman ba Luloy?
0: Nita sila ni mo ba eh? Di pa kumpisal na siya pari kay Matthew na siya ba eh?
1: Siya?
0: Lagi! Nasakit mo siyang AIDS ba eh?
1: Oh!
0: Ah! Sakit siyang AIDS dugay. Oy kay nisood man siya pagka-GRO. Nya! Gamit siyang fariner. Oh! Nya! Huwag mong gamit ang kondom! Mauhang! Natakdan si sila!
1: Bay Luloy!

0: Reggie, unsa na imong gisulti? Tinuod ba ni?
1: Oh, Sarah. Natakdan kong age sa kong ex nga si Sheila. Nakinundum ka tong babae nga nakuyapan sa restaurant. Maugad to si Sheila.
0: No.
1: Sino ako?
0: Kung natakdan kang AIDS, may posibilidad ka hasta ko may AIDS.
1: Sarah.
0: Ay, Diyos, sa manigibuhati mo. Kung saan man eh.

0: Sara anak.
1: Dai, nagkaan na magkagkago. Ano mo ka?
2: Papa Rod, Mama Haki.
0: My God. O si kining na itapo ninyo, Reggie.
1: Ito ah, si Reggie, gidaan sa ambulansya kay Purting Luyaw. Chaot na kayo.
0: Tinood ba? Nga may AIDS ka mong duha?
2: Mama Haki.
1: Noonahan eh. Nakakita ako sa lab test nila taon ni Sarah o Reggie. Ito na sila AIDS taon.
0: Curable naman karong panahon na ang AIDS, dili ba?
1: No. Curable na.
2: Ma'am Honey, Papa Rod, iampo na lang ko ninyo.
0: Ah. No. No, anak. Dili ko makadawat gamawa ka na mo. No. No. No. No.

0: Nasa isolation room si Abay-Abay Reggie. Ala no, daot na kayo siya. Ah, di mahimong pasulan og bisita no, kay nagpaabot lang siya sa iyang kamatayon no. Maulagi, kabantay ka no. Mm.
1: Nganong nahitabo magkinesa kong anak ka si Reggie?
0: Ah, di kay si Reggie lang, ang doon ini sa kita no. Hasta si Sarah no, natakdan po niya.
2: Nagpaabot nalangkok ka na sa kuhaon sa Ginoo. Lord, your will be done. Reggie, kipasahilo na ka. Magpaabot na lang tandua. Kinsay mauna na to kamatay.
1: Salamat, Sarah. Salamat.
2: Reggie. Reggie. Wala siya muting.

0: Coffee, Saman Chat, Malupit, Sakamay Mo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, you regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmuti ya, tapos basta mag-log yun ang iyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

Mau ketemu kasama ang kaagi ni Sarah dinining tulmanon. What's the style? Nataklan og is sa banang hangol og 6 is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera dalit sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Kidney Care.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Pirmi ka pangihi.
6: Hanap ka paranaw.
5: Ug
6: pagpaminod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
5: Likaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa yung
5: lugar. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: Kung tulog ka kapsos sa gabi.
7: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hindi, andak. Nganong masulubon man kanang naong ni mo?
5: Naluhoy manggog ko ni Lola, Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayoma. May taas pagyan ang yung blood sugar.
4: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, no, na may. Basta ang kainom ko, dahil na dyan maglayan akong kabuhi.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Kaman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
14: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
13: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Alarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
17: Dili.
16: puslan ng way nagmahal, may pamatay!
0: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
16: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud kus babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ng tanan.
15: Paidigo! No. Banda!
16: Bati asa ni Bugnao ng huilag. May oy! Masakitang sa tadimu!
15: Isamot ka bati, Bugnao. Gamihilag ka, Bajigaw!
16: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na!
15: Dugo! Dugo!
16: Silan ko!
17: Di mo na kucheko, pero pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
16: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
17: Bunso!
16: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
18: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
16: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati gani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na po ko. 3 times ini kape gyud ko na Paradis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mayengal, kumusta? Mayengadlaw ka natutunan? Mayengbundag, mayengoto, mayenghapon, magabi, mayengpagyot kadlaw. Nira sa niya igalas kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner, while ang guapos di WHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Paragis, Bila Bila Plus, Herbal Capsule, uga ang Avocado Coffee Mix with Guava. Di dyan ta na kalimtan, inum taan na kadaadlaw.
0: Ay sa kalimot, mga igala, paghuman, imni sa dayon o paragis Bila Bila Herbal Coffee. Ikawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout diya sa Lutupan, Toledo City. Si Victor Nabal, Leo Gatilogo. Sinangtali, Gabriel. Si Linimor, Loloy Magkikangay, gigan kini ni Pedro Pungasi. Nguman diya sa Nabunturan, Davao de Oro. Si Matthew Albarracin. O di Lucia Buloy, Lita Gripo, Belen Alisna, diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay, wala mo gala dito maglangan na ito na yung hinumduman ang nangagi. Nga, buta ko nung magbago si Tukmo, ang amahan nga salbayas ni Gian. Pero wa mo to si Gian, o wa ka mo ba nini? Nakuha no sa bitakla ang importante mga papilis nga gamiton pohon. Aron makasal sila ni Diego. Kalit lang nga may pananaw na sab sila si Diego o Gian. O nakita nila nga nadakpa ni Haring Bibiti sila si Raina Tara. Sa way duwa-duwa, may balik na yon sila sa langob. Aron pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Unya, nagkita sila ni Bugart o Lalat dito. O miuban kini nila sa pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Ingon nini ang naitabo. Niya nalisumpan nga itong sugilanon, burbot o bibingka.
2: Kay, bahandi mo ilapit importante nato. Bahandi o gwa nila in pa.
3: Tinuod na!

0: Katagang mga diwindis nga tuyok na to.
1: Mayo kayo na balik mo dito. Wanda si Reyna Tara. Nagpanyaring BBT.
0: Nasayod mi.
1: Nasayod mo.
2: Nasayod mo. Kay ni kawas na sa among pininawa ni Kuya Checo.
0: Maoyod, maoyod.
1: Tana ka mo. Mag-meeting ta.
0: Mag-general meeting ta. Planuhon na tong angay na tong buhaton. Mga puting diwindis.

0: Wait. Ngano?
1: Huwag mga dawa na ang dakong kasaulugan. Nga sa ato pa. Huwag mga dawa, huwag mas kamatayan si Raina Tara. Huwag ako na ang Raina ning kinharian.
0: Wait. Maugyot ka na yung may tabo, mahal kong asawang kukat.
1: Naghinam-hinam na kong muabot ka ng adlawan.
0: Wait. Tinood na. Busa, mong isip, agdako. Weh,

nakita ko na ang dakong pagpangandam ning palasyo ni Haring Bibiti. Alang sa dakong kasaulukan ning kingharian. Kukak, huwag nasabot ko nga mauusap kini ang adlaw. Diin ako pagahukman sa kamatayon. Kukak, kukak, wa na siguro makaluwas pa na ako. Higpit na kayo ang seguridad. Nagipatuman din sa palasyo ni Haring Bibiti. Kukak, andam na ko. Tili ko kawilihan ang akong kinabuhi. Ang imong pagbuot pathala, mao ang matuman.

0: Mao kanay tinuod mga puting diwindis. Kaslunon minitakla. Og double wedding ang may tabo. Kay magpakasalman si Daddy Arturo og Mami Maria Picat.
1: Triple, by Jigoy, triple wedding. Kay plano sa mong magpakasal ni Lala.
2: Ay, tinuod na, ay tinuod na.
3: Pero ni agad ka mo, Jigoy.
0: Aron, planuhon na itong payo. Unsaon pagluwas si Reyna Tara.
3: Basi din sa mapa, kini mo ang palasyo ni Haring BBT. Anhitagi sa sikretong agianan.
1: Sikretong agianan?
3: Obo ka na.
1: Ito na di ay.
3: Sikretong agianan usap sa palasyo ni Haring BBT. Og pipila lang ang nasayod ini. Og usan ako ni Ana.
1: Hariki.
4: Hariki, Hariki.
3: Sunod lang ka muna ko. Aron gawas nun ta nga magkasudo gawas sa palasyo.
1: Og asa gini lusot?
0: Asa, lusot, asa.
3: Sa ilaom sa trono ni Haring BBT.
1: Unsa?
5: Unsay sunod nga mahitabo.
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, og ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon po. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doon eh. Gani ay. Nag...
7: Ha, sa kulian?
8: O kato kaning ama nga mo rin na.
7: Abukid sa...
8: Kaning...
7: Sundan?
8: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
7: to. Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pas ko na iha.
7: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
8: Makakat ka to ah.
7: Tanong mo yung
8: sabang mga iha. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo siya. Ay, salamat.
7: Sige, pangalanin mo na
8: ito. Sion.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pilay mo ito.
8: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
6: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
9: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan.

0: Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
1: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
0: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Tinuod ka ba, Ricky?
5: Og ba, mao ang adlaw sa dakong kasaulugan. Og ma, mao ang adlaw sa atong pagsuong sa palasyo ni Haring BBT, agi sa sekretong agyanan, kunlutsanan.
6: Matuman, Ricky. Matuman, Ricky.
5: Ihatag pagbalik ang

0: Ning mga gutlo, Rodrigo. Nakasal na unta ta sa atong mga pares. Kabantay ka na.
1: Uda di Arturo. Nakabantay ko. Ikaw makasal unta ni Mami Maria Picat samtang ako ni Takla.
0: Ah, mao yun. Mao yun.
1: Pero daghan pa gayon, anak. Mas nagkinanglan na to si Reyna Tara.
0: Gusto ka, Diego.
1: Kinahanglang maluwas na to siya. Dili pa huwing tanan.
2: Gusto ka, Diego. Maong mangandam na tangdaan. Mangandam alang sa dakong gubat na mahitabo.
1: Takla!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila.

0: Herbal Coffee.
1: Kung pagkatakin ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating skinabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pagkatakin ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

0: May karatangi ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonborong bibingka! Sugilanon kagisuat sa Radio Gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording Editor, Lord Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba ko na maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki.
3: Okay na, palingki.
2: Oo, maligya ko diha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais.
3: Sikol. Yung ako ba ang huwag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disibun niya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katungwa pa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Tagum.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila
5: inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
10: mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sab, si Dr. Mil Oy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
11: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
10: Amo ba?
11: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
10: Gusto.
11: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
10: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
11: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
10: Oo.
11: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
10: Maulagi.
11: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidant.
12: DTX 500.
13: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagprotektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
11: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
10: Palalakit lawas,
11: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
10: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
11: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
10: Correct.
11: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
10: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
11: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
10: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
11: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
10: Absolutely, Doc.
12: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
12: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
9: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa
12: mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Pag-isgutan na to, Dr. Mil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
11: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
10: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
11: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
10: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
12: DTX 500.
14: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500! Mabali sa mga butika.
11: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir GP.
10: Correct.
11: Mga dili, ganahan mukaon og gulay. Nagyun ay mga tao ngayon na di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang yun, o sarapod kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili, tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
10: Correct.
11: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ang antioxidant. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
10: Pagkataasan na, Doc.
11: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
10: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
11: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
10: Wow. Mao
11: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
10: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kapina sa mga batanon diha. Kay mostly, sila ra bagin una. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
11: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay? Ang Extend Food Supplement, Sir GP, nay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
11: Hala. Tay, pwede ka na.
10: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
10: Kalami.
11: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
11: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: D3 Bio.
16: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI dyan.
18: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
19: Kung tulog kakapsos sa gabi.
18: Simana lang nawala dyan ang sakit.
19: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon. Hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Para sa himsog ng immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
20: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. So, sa kasimana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang pagtrabang kontra sa viruses o mga bakterya.
10: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
11: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nagtrack nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
10: Oh.
11: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
10: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
11: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
10: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
11: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
10: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
11: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
21: D3Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
10: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
11: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir GP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
10: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
11: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
10: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
11: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
10: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
11: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
21: D3Bio.
11: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw makas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
10: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubitaw.
5: Bilbao.
10: Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
11: Makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya'y mga skin whitening substances.
10: Sakto jud ka dok.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba dok?
11: Dala na da Sir JP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami jud ireng Extend Food Supplement for Men dok kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
11: Najay panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
10: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
10: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
11: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhum Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhum Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan o sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
10: Akong unahan Dok. Mag D3 Bio ko o dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
11: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
10: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
11: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
10: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
11: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
10: Nga naman, Dok.
11: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
10: muluya.
11: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga-D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
10: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo, nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
21: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
11: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
10: Di kolekta dahi katok.
11: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
10: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok, nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
11: Nga naman, Sir GP?
10: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
11: Awayay.
10: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
11: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
10: Oh.
11: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
10: Maghimo kag desisyon.
11: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
10: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
11: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
10: Bumba.
11: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
10: Kampyon.
11: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
10: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
10: Ayaw abusuhon.
21: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Lara, isa kong influencer. Mo-share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape. Ang DTX Coffee Mix, very relaxing kaayong feeling sa kadahigop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood pa.
21: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Grace, isang lady guard. Sa akong line of work, dapat always good ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Love. Sa una, permi lang kabutod ang akong tiyan. Pagkadungog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay dayon ko. Pinindot ang akong paminaw, unya wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglaw. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa.
24: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, regular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out! Easy out! Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka.
25: Kaya ano pang hinihintay natin?
24: Para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, Try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:28.
0: Straight to the point.

gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Boy Nalgono makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 ito ang gabi. Sa to ang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. At hatagan o pagtagan magkasama kini nagkadaiya karon nga mga isyu may labot alungsod og ang nasod. Yo, lain ang kahimtang sa tuang panahon o anon makasama ang sugbo o sa bang pamanga dapit sa Pilipinas. At ang check o niya karong mga lapas alas 11 sa gabi o unsay latest gikan sa pag-asa magtan. Kaliwa makasama sa kagubot sa tuang politika sa Pilipinas dahil nausab nga pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo sunod si Mara. Kabalakan nga dunay 2 pesos nga increase sa presyo sa gasolina matag litro samtang piso usab sa diesel. Samtang ang Visayas grid padayon nga naka-yellow alert karong adlaw naka-yellow alert ang Visayas grid gumikan makasama sa pagnihit gihapon sa supply sa kuryente. Man pa mga report ato ang hatagan og pagtagad. Nagkagubot sab nga issues impeachment patok ni Vice President Sara Duterte o guman pa. Ato kami naon magkasama raw ninyo hang mga sang mga messages sab karon do taod lang ha unya mga report magkasama sa ato ang mga radyoman atong i-check. Latest makasama diri sa Sugbo. Nagpadayon sa mga panawagan ron, angay na ba o dili? Na minusan ang itawag o minimum age of criminal liability sa ato ang mga batanon. May kan makasama sa pagpamusil dito sa usa katunghaan sa Tacloban City. Doon ay upat ka mga tao gyud, upat ka mga tinun-an ang namatay. Ang mga tunghaan sa nagkadaya mga dapit sa nasod gipahugtan usab og bantay. Gumikan makasama sa mga bag-ong insidente nga nag-involve og mga minor di edad.

0: Siyon, nasairan nga waday gapinda sa pawn shop ang relo. O, diha lang nigi. Paligya sa kilid-kilid.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.38 na. Kumusta ito ang mga viewers karon nga nakatutok na sa ito ang official nga Facebook page sa DYHP. Ako ang i-check ko niya karong tataon. Kanang inyuhang mga messages. Ayon gihapon mga kasama sa ilahang pagpaningkamot at mga kaigsunan dito sa Mindanao area. At ipakaidugay na biktima ni atong 7.8 magnitude nga linog. Ang oras mga kasama, alas 9.38 na ha. Kumusta man nga ito ang mga labandira karon? Ako ba ng labag sa'yo? Kay aron ikaadlang Domingo, pwede na ang makibanding sa tibuok pamilya. Sige. Ayon ta mga kasama sa ito ang tulumanon. Ang tuwad pa kita, alas 12 ron sa tungang gabi. Atong i-anam-anam og check ka ng inyo ha, mga mensahe niya. Manam-anam na to. Unya, unsa inyo ha, mga yun sa nagkadaiya nga mga isyu karon na ini mga bata nga maka mga bata nga na involved sa nagkadaiyang krimen. Sunod ning mga insidente sa mga minors nga nag-involve mga kasama og krimen or krimen nga nag-involve og mga minors. Nga dunay panawagan, dugay nagikaining mao nga panawagan nga i-amendar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 aron i-lower ang minimum age of criminal liability sa ato ang kabataan. Dunay mga pagduda nga posible. At kinini ang mao nga balaod gigamit kinis mga bata. Nag-abusar ang ato arong kabataan kay dunay balaod nga naghatag og proteksyon ngadto nila. Ginaog sila karon minor pa. Magina, no? Oras mga kasama, alas 9.40 na. Alas 9.40 mga kasama. Tok in-check ko no be. Sa mga report, mga messages ninyo diha. Ding adlaw karon nga Sabado, mga kasama. Oy, kumusta? Wanon ba dihas inyo ha karon? Shout out ani daan sila be. Sila si Tiltilima Origor. Aaron Kid Harina, si Alan Pagkanya, si Carmila Villoso, Walter Carmen Marata, o Randy Arciaga Santisas, Jovito Marcos, si Lord Friends, Junas Taborada. Okay, thank you! Oras mga kasama, alas 9.40, atong hisgutan una ning nagkadaiya nga mga insidente sa krimen nga nag-involve og mga minors. Dili man ni permiro higayon nga dunay mga minor de edad ang na-involve og krimen. Daghan naman kayong mga insidente. Ang latest maotong nahitabo dito sa Tacloban City, din dunay mga nanga-injured og sumapas report o patyod ka mga batanon ang namatay. Karon dunay mga panawagan nga usbuna ang balaod nga naghatag og exemption sa criminal liability sa tuang mga minor de edad. Ang ato agong revised penal code nagingon nga ang mga bata exempted sa criminal liability kadtong minor nga nag-edad og under 9 years old. Busa, ang mga bata under 8 years old or 8 years old or under 8 years old. So, wa pa napasar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Mula pas na og 8 anyos ang edad sa bata, dili na exempted sa criminal liability. Kay klaro o detalyado magiging ato ang revised penal code. Exempt sa criminal liability ang mga bata nga nag-edad o under 9 years old. O mingatag under 9, wa pa mag-abot og 9, mao nang nag-edad og 8 anyos, uubos sa 8 anyos. Niadtong tuig 2006, gipasar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga susama ra nga gi-erase na ang criminal liability sa tua mga minors. Take note nga kadto mga minors karon nga nag-edad og 15 years old, untop 15 or under 15 exempted sa criminal liability. Doon na sila'y total exemption. Doon ay absolute exemption of criminal liability. Unsa ibot, ipasabot. Wag yung kaso. Basta ang edad 15 anyos o ubos sa 15 anyos. Niyon ang balaod, og ang minor de edad, nag-edad na og above 15, but below 18. Wala gihapoy criminal liability. Apan dunay exception, except og duna kunoy discernment. Kadtong mga bata nga nag-edad og above 15 but below 18, mahimong exempted sa criminal liability kun sa pagkahitabo sa krimen walay discernment. Kana bang panahon nga nahitabo ang krimen, wa pa sa saktong kabuot ang bata o wa siya kahibaw nga krimen di ay ang gihimo. Pero kanang wala ura, kalisura po na na. 17 anyos wa kahibaw nga krimen na ang pagpatay. Ha? Maglisod kitang tuo nga, why discernment ang bata nga nag-edad og 17 anyos kun mo patay siya og tuyo? Pero mao man lang kinay balaod, ang kadtong nag-edad og above 15 but below 18, dili gyud ingon nga dunay total exemption sa criminal liability. Pasakaan gihapon sila kaso. Adto na na sa kurti i-determine may discernment ba o wa. Unya i-undergo og mga intervention programs. Oh. Adto sila prisuhon sa mga rehabilitation centers para sa tuang mga bata. Unya doon na pa'y mga pamaagi ang mga abogado ana para dili magdugay sa rehabilitation center ang mga minor de edad bisan pa og nakakumit og heinous crime sama sa pagpatay. So karon dunay mga panawagan nga iubos ang minimum age of criminal liability sa mga bata diha mangudtoy sugyot si Senador Ruben Padilla nga iluwer ngadto sa 10 anyos. So, og 10 anyos na, wala na'y criminal liability. Kana na sugyot pa lang. Karon, sobra na kuno kayo. Og ang bata nag-edad og 15 anyos, wa na kahibaw siya nga krimen na iyang gihimo. Ha? Kanang bata nga 14 anyos, o untop 15 anyos, bisan tinuod og linghod pa na ang ilahang pangisip. However, dananis kabuotoy, kaibaw ba na o kabuot ba nga krimen di ay ang pagpatay? Pero mao malagi na ang balaod sa pagkaron nga wa pa man mausab ang mao nga balaod, andam usa natong tumanon kini. Tungod ni adtong mao nga insidente sa Tacloban City, gipahugtan ron ang seguridad sa nagkadaiyang mga eskwelahan. Oo, gipang inspeksyon na ginugtarong ang mga bag sa mga bata. Unya ang uban nga mga eskwelahan nga way gwardiya, nang hire na gwardiya. Aron dunay makabantay gyud sa mga bata. Ang ato ang mga pulis. Sige na og grooving sa nagkadaiya nga mga eskwelahan. Kay na bala ka. Kay basig masundan pa tong nahitabo dito sa Tacloban City. Ha? Nga suma pa, tungod lang kay gisaway ang tupi, hinungdan nga namusil. So kinilia, so sisunon tinuod ni. Unsa maning ato ang balaod ka gigamit ning hinagiban sa ato ang kabataan para mohimo sila krimen? Now, kabahin sa pamaagi karon sa ato ang gobyerno mao, kadtong mga online games nga bayulinte ilahan ang gi-pa-ban dinhi sa Pilipinas. Kay dunay mga pagtuon nga kini mga violent games makadaot sa pangisip sa tuang kabataan, bad influence kini maong nga mga games ug dunay chance nga mao ni makapahimo nilang bayulinti. Ha? Kini kuno ang chance nga mahimo silang bayulinti kay na influence sila sa mga violent online games. Pastila na de, oy. So, maunay, kabahin sa solusyon, atua ka ng suportahan. Kay, ang atua mag yung kabataan ron, maoy, atua nga concern. Gawas nga, di ta gusto nga dunay mga bata nga mahimong kriminal. Di po ta mahimong, di isang tamusugot nga ang atong mga anak, mahimong mga biktima ni ining mga bata. Ha? Kay og mag-mental depression ni sila, muritso lang og pamusil suod sa classroom, mga pagantong mga waysa, og naaman sila'y kontra, gawa sa ilang kontra, o ba, pataka lang og pamusil. Ang mga way labot, ang dili nila kontra, mapagan. Tungod kay agresibo na kay silang muhimo og krimen, kay naa silang una-una nga bata pa sila, og dili sila pwedeng prisuhon. Ang di pwedeng prisuhon katunag edad og 15 anyos o ubos sa 15 anyos. But ang above 15, but below 18, mapriso na eh. Ha? Mapriso na na. Pero, kinahanglan palaging ihiring ang kaso og i-determine ang discernment sa bata. O mahibawaan nga why discernment? Absilto ang bata. Og na ay discernment, makonbikto kana og mamatud-an sa mga ebidensya nga nakasa, pero mas minus ang silot ikomparar sa mga dagko. Oh, mas minus ang silot ikomparar sa mga sakto na edad. Unya, kining ato arong katilingban, nga daghan mga bata aron bayulinti na kay utok. Sa maon ay dunay sugyot nga silutang gini mga bata. Patilaw ang ginigsaktong priso. Aron dili mga nad. Kay karon tungod sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga minor di edad sumapas pipila ka mga observation nag-abusar man. Tungod kay sila mismo na ibaw nga dunay balaod nga naghatag og exemption nila sa criminal liability. Oh. So, unsa man kahay plano sa ato ang kongreso ani, akini ni adako uning trabahoon sa atong kongres. Og duna may buslot ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang ayguning usbon og pulihan og balaod nga mas makaayos di lang sa mga bata apan apilas mga tao nga dunay saktong edad. Alas 9:51 mga kasama. Okay.

0: Pinapahina mga kasama hatong kanato ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imuhang dugo? Pasinduna kay diabetic hypertension wag kahibaw ana. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta. Pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilemay nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuatan ninyo nga mo grabing kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Sa listahan, o kay uyab ko ang tindira ang utang ko.
0: Okay, okay.
1: Hambog dito, hambog diri. Hambog diri, hambog dito.
0: Marahin tayo magkasama sa tuang tulumanon.
1: Luyo, di maihap ang akong trato.
0: Si Cebu City Mayor Nestor Archibald ni-announce niya tong Hunyo 26 nga ang syudad mo butang og budget pinagi sa local school board pagpalit og mga metal detectors para ni gamiton sa ato ang mga security guard sa mga public schools. So kini ni akaron para nako mosuporta nako ani nga mag-amot ang mga ginikanan para sa mga sikyo. Natural, dili man na libre ang ato ang mga security guard. O nanginhanglan po ta og mga blue guards, di lang ka ng mga civilian guards. Kinahanglan kita og blue guards, gagikan sa security agency. Pwede na na nga mag-amot-amot mo kamong mga mimbro sa Parents Teachers Association, PTA. But, kinahanglan inyo siguroon nga dili compulsory. Voluntary gihapon kay tanan nga mga contributions sa mga public schools, voluntary man. Sumapas deped. So, sabutan ninyo nga mga ginikanan, pananglitan o ang eskwelahan sa inyong anak, wa panay blue guard. Mag-meeting yun ang PTA, aron i-appeal og budget ang Blue Guard. Umiingon mo nga asam na yung budget sa gobyerno kasama nga, hindi man maka-hire og Blue Guards. Ay, hibaw na ka, God. Hibaw ka, diris ato ang gobyerno, daghan man kayong buaya. Gawas nga daghang buaya, napay daghang malita. Magsalig ta, sa ato ang kagamhanan, mameligro sab ang seguridad sa ato ang mga bata. No? Trabaho gudon ta ni sa gobyerno. Obligasyon gudon sa gobyerno nga mabutang og mga blue guard sa nagkadaiyang nga mga public schools. Oo, naagoy budget party untaan na. Apon nahibaw naman ta grabe mang corruption bisan din ha sa Department of Education kun DepEd. So para nako basta magkauyon lang ang mga ginikanan, pwede ning amot-amutan ninyo ang sweldo sa Blue Guard aron dunay makabantay gyud sa inyong mga anak. Importante kayo kanabi taong pagsuod sa mga bata ngadto sa classroom o sa suod sa kana pagsuod sa bata paingon ngadto sa ilahag yung eskwelahan nga dunay blue guard nga maka-check up daan sa mga bata o ma-check og unsa ilahang dah kay makadana gud na og mga armas pananglitan unya gamiton din ang armasa sa pag himo og violence pananglitan kutsilyo o magdaba nag pusil risgo kayo. So, nanginahanglan og blue guard. Nga naa sa armas. Kay og civilian guard, pwede man na, but lahi ramang yun, og dunay blue guard. Amot-amot din na ninyo nga mga ginikanan, basta ang atong pasidaan nga to sa PTA, dili ka na compulsory. Voluntary gihapon. But most advisable nga muamot mo kay para man na sa siguridad sa ato ang kabataan. Alas 9:57 na ha.

ato ni paminawon kuno nyo mga mensahe sa dinhi be. Si Catalino Anyober watching from Tagbilaran. Mafia ay Chico, good evening. Ay Chico Mafia from Toyota City, Japan. Si Odilon Glabiano may gabitanan from South Dakota. Oy, South Dakota. Ay, musta mo niya, oy. Si Janine Bonet, good evening. Minaw diriron sa Purok Tambis, Kandulawan, Talisay City. Niya shout at kus ako magkauban sa kumbana sa Robinson Blind Massage. Oy, salamat kayo. Si Tess Barliso, Caballero Tess. Mayong gabi, attorney. Miraluna Batukan, good evening. Live from Ginakot, Danau City. Okay, okay. Ayon ta sa tua karong tulmanon. Ang tulpata alas dusya sa tungang gabi. Ato hisgutan makasama kining plano sa tuang Cebu City Government ka mamalit og metal detectors nga gamiton sa mga security guard sa nagkadaiya nga mga public schools. Oh. Gusto ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga ang mga gwardiya sa eskwelahan dunay mga handheld metal detectors para kini pagpalig-on sa seguridad or sa safety sa ato ang mga bata. Unya ang Cebu City Government mugahin ining maong kwarta pinagi sa local school board aron mamalit og mga handheld metal detectors. Oh, maeta. Oh, kabahin kuno ni sa initiative para mapalig-on ang seguridad sa tuang kabataan. Unya kabahin magkasama sa function ni ining maong metal detector, duna ni siya'y activation or duna'y mga kuan ba kanana ang kahimanan gyud nga makadetect og metal panalitan pusil o kutsilyo. Kabahin usab sa pamaagi ron sa Cebu City ang pag-activate sa mga emergency alert buttons sa mobile phones. Aron mo allow sa nagkadaiya nga mga ginikanan o mo allow sa ato ang mga school officials nga mo notify dayon o pahibaw dayon sa mga otoridad panahon nga doon na emerhensya. Oh, unya aron pod ang mga responders dayon mahibaw. Then, kabahin makasama sa nahuna-hunaan nga pamaagi, na kinahanglan sud lang sa 5 minutos, gikas pagtawag, naanay mga pulis ang makarespondi. Kaya karon aton hibawaan, murag, balik naman po kunog tapol-tapol ato ang ubang mga pulis. Panahon ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre kay nagkinto man nga ato ang mga pulis ato. Ug duna gani mga pulis nga di dayon makaresponde, suspenso o relieve dayon. Karon ni balik na bag relax ato ang mga pulis nga usa ni ubang mga reklamo, dunay mga reklamo dugay man kayo makaresponde. Maita, mo-respond din na yun mo, Chief, kay labi na karon ang concern na to, ang ato ang mga bata ba? Importante, safe lagi ang ato mga bata sa ilahang pag-eskwila. Okay, si Boy Villaferte, salamat kayo, Boy, ha? Si Boy Villaferte, mga kasama.
Pinabahina ato ka na ito, ha? Sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo ang sakit ng cancer, wa na gipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata, pa mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom. Sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, prescribe kinis mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagkadayon diay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Atuwala ninyo dito sa lungsod sa Konsolasyon sa Barangay Kansaga, samtang sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oy, namin na to ron si Wensi Lumapa. Si Boy Villaferte, good evening kasama. Shout out ko sa Banawa Guadalupe chapter. Aha, gikan sa Villaferte family. Dahang salamat, way sa payan. Si Nard Amansia, may gabi. Shout out from Kabangkalan, Bulacau, Cebu

0: mo na tanan ka na.
1: Ang oras mga kasama, alas 10:04. Okay, padayon ta sa tuwa ang tulumanon. Para na ako, o yun yun ko aning gihimo karon sa tuwang gobyerno nga i-bawal para sa mga bata ang mga violent online games. Nga sumapas mga pagtuon, posible nga kini mga violent online games nakahatag kini og daotang impluensya sa ilahang utok. Og nakapahimo usab kini nila nga bayulinte. Og tungod sa ilahang influence sa nagkadaiya nga mga violent online games, nahimo silang agresibo sa paghimo og krimen. So iba na lang na. Og maomanize usas pamaagi para malibre kining ato ang mga bata. Ha? Labi na karon o. Ang ato mga bata, kanunay yung nagtulpok ang silpon. Di adto kasamang Nestor, sa puton manggani atong ginikanan, apan, gisapot si mama o si nanay, kay nagduwa patag lastiko. Nagduwa patag siyatong. O nagduwa patag kasing kitang mga laki ba. Sa mga babae, nagduwa og Chinese garter, nagduwa og saya-saya, og uban pa. Mao na ito ang kalipay ni ito nga mga bata pata. Ang traditional nga duwa, panington gitag mayo. Oh. O niya, suguon ta sa ato ang mama pagpasagob og tubig, dugay kayang mauli kay na sangit pa kay nagduwag julin. Bubintaha man tong atong duwa niya to, kasama ni Store, kay exercise man gitong klaro. Ha? Dakop-dakop. Sa tago-tago, batulata, panington yung bata og mayo. Bahalag lusio ni nanay ang bugan, panington yung. Mauto'y klarong exercise. Unya, niadto, wa pa ko nakakita kaayo og mga bata nga nag-antyuhos og taas na kayong grado. Karon ang uba mga bata, elementarya pagani ang antyuhos porti namang taas sa grado. Kay maglisod nagbasa og dili magantyuhos, mao di ay nadaot ang ilahang mata tungod sa pagsigig tutok anang silpon. Oh. Ato mga bata karon suguon pahugasog plato. Tubagon lang ka kasama ni Store. Noted. Hugasis itong plato. Noted. Oh. Yeah. Ang plato hugasi, unyara, noted. Maudi ito, kay busy kay si Gidoki-Doki sa silpon kay online game. Ha? Labi na ning mag-uban nga mga online games ron, nga uso ang sugal, magpinustahay. Pagkadako, og influence ani nga to sa to ang mga bata. Makayo ba yan sa to ang mga bata ning mga online? Basta dili lang pasubrahan. Karon good, inubra naman po ang uban na to mga batanon. Oo. Uban mga bata, di na magka-eskwila hinoon kay. Pagkagabi, namuaw og duwa og online game. Pagkabuntag, wa na. Kung sa ang pagpukas bata, di naging ganahang mo mata kay hilap po'y mang lawas. O di ba, og muhat og eskwila, ang mahitabos bata kay magruka suod sa classroom. Ha? Yan to kasama ni Store, nukaunta kay wata halos katuog kay gipamawa ang atong gipamuwawan gipalubo tag mais. O di ba namuwaw og galing kakuan mo ang galingan nga galingan sa mais ha karon ang mga bata lahi naman ilan ang sagurun nga generation, di taka-blame nila, kay doon naman sila kagalingon na nga kalibutan ron. Di naman sila natawo ron sa digital nga pamaagi. Ha? Halos tanan karon digital naman. Oo. So, mauni ang ilaha karong generation, but angay pod nga i-monitor silang tarong sa mga ginikanan, kay dako kay rule ang ato mga ginikanan para sa mga bata ron. Labing mayo ato mga bata, ikabanding gina ni mama o papa, bisan sa usa kasimana kausa, ikadungan o simba. Ikaduha, ato pahimanuan ang ato mga bata nga dili magpalabi o duwa anang mga violent nga online games. Oh. Kaya mga managiingon nga posible kung dako kay na og influence gano'n na himong bayulinti ang ato mga bata. Ugo niya, doon ay mga sugyot nga labing mayo i-appeal ni sa curriculum sa pagtudlo nga tos mga bata ang responsable nga paggamit sa social media. Importante yung kaya na kasama ni Store, no? Nga responsable ang ato mga bata sa paggamit sa social media. O kinahanglan ang ato mga bata dunay good manner and right conduct. Karon, labi na dunay mga tournament. Kadungog kas mga bata, iyahay lang pinamalikasay. Ha? Kita ni Adto kasama ni Store, mamalikas na kay. Hungito mo tayo sa itong mamagsili. Karon ang ubang mga bata kamaay namang mamalikas. O, daw yan o huna lang nila ang pagpamalikas. So, dako din eh, o kadaot po sa pangutok sa itong mga bata o masobrahan ang mga pagduwa nila o online, no? So, ang ganing i-monitor sa ito ang panggobyerno. Labi na nga karong panahon na nauso kining mga bayulinti panghitabo diin ang na-involve mga minor di edad. Oras, alas 10:12, mga kasama. Okay. Sige, parayon tas ato akaron nga tulumanon. Isuwat lang ninyo sa atong chat box kung sa inyo ang mga opinion niya. Kaya aron ato akanang maanam-anam o basa.
0: Day, oh. Imo na tanan.
1: Ala, sige.
0: As imong atubangan. Day, imo na tanan.
1: Atong kuminawang kuno si kasamang GQ o balik kasama ni Store. Ulo na pa ba siya report, ha?
0: Day, imo na tanan.
2: Asa, oy!
0: Narumi burot man ka na mura o bulkan.
1: Parayon ta.
0: Day, kung imo na tanan. Mahibo ba nga ako ka ng tungtungan?
2: Sige ba, sige ba?
1: Kumbati lang kita, ha?
0: Imo na tanan.
1: Bintaha rong adlawa, diliingon nga kusog kayong uwan. Pero at least, doon ay uwan-uwan yun.
0: Imo na tanan.
1: Kunya, na iban-ibanan ang grabing kaigang panahon ikabuntag. Kaya, karon ikadlawan pagkaigang naman lang. Parting inita naman yun.
0: Putangan tanak utlanan.
2: Sige na, sige na.
1: Aha.
0: Imuha ka na. Pagkalami kung ako po't unta. Makatilaw o kingon ni Ana.
1: Kunya, as of alas 3 karong hapon. Ganiha. Ang low pressure area na sigpatan.
0: Tunga-tunga.
1: Naas mga 965 kilometros east sa northeastern Mindanao.
0: Kung imo na tanan kang
1: itong naka-experience tagpag 1-1 tungo di ay sa low pressure area. Ala, sige.
0: Akong tutungan kung imo na tanan ako'y
1: kagubot sa ato ang politikas Pilipinas.
0: Natanan patambukon kong alimahan.
1: sigilag
0: butang impeachment.
1: Tlanan, kun imo na ta- well, ilaha ka ng trabaho.
0: Uksukan!
1: Oy, si G. Kimin, G. Bacalso, good evening. From Lagtang, Talisay. Kasama shout out ko. Panyuso family, Hagimit, Iduin Tabura sa Tungkop, Ming Lanilya.
0: Ay, imo na tan.
1: Aha, okay, thank you, thank you.
0: Mura o pulga.
1: Okay, sunod gimis radio ron, Antikira Bohol, tinood yun na atore.
0: Imo ba?
1: Jima Robante. Okay, thank you so much, Jima, ha?
0: Day, imo na tanan.
2: Amo sa?
0: Mahimo bang ako'y daruog akong tamnan?
2: Okay, ha?
0: Day, imo na tanan.
2: Amo sa lagi?
0: Akong patambukon og alima.
2: Siyempre!
0: Day, imo na tanan.
1: Happy wedding day sa bagong magtiayon. Nagkikasal karong adlaw sila si Attorney Ronel Dispares og sayahang Mrs. nga bag-o si Ma'am Ronaline. Okay, congrats kompanyero.
0: Ako pud unta makatilaw og ingon ni anak talapad nga yuta.
1: Okay, okay, okay. So pag-eskutan uban pa mga isyu karo ang labor group dunay panawagan increase ang sildo og 700 pesos ha kaayo na malangon ta no og mahitabo na
0: adunay
1: aton ana po na sa ato ang regional tripartite wages and productivity board kon RTWPB pintaha na lang bahala gamay. Importante na alang, no? Kay karon sos, ang krisis na to. Di masayon ang ato ang gihaguman rong panahuna. Tungod makasamas pagkaluka pa og mayo sa ato ang ekonomiya. Daghan nga mga wapay trabaho. Ang uban na ay trabaho kay dili pod permanente. May dunay permanente og trabaho, ang problema portisag yung gamaya sa sweldo. So kabahin sa panawagan karon sa mga labor groups nga umintuhan ang sweldo nato nga mga trabahante aron makaluag-luag tagyutay sa sobrang yung ka lisodrong panahona, no? Di man gyud tinuod sayon ang ato ang panginabuhi. So may unta og mutugot ani ang RTWPB sa increase. Niduso ang grupo sa mga mamumuo sa Central Visayas og 700 pesos nga uminto sa sweldo alang sa mga class B nga mga lugar og 660 nga uminto para sa class A nga mga lugar. Okay. Sa usa ka public consultation nitong Huwebes, gipadayag sa mga leader sa mga grupo sa mga mamumuo ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas nga gikinahanglan na gyud ang uminto sa suhulan. Nunot ninin yung pagsigig sa kaspresyo sa mga nagunang palaliton. Ilang gidibate nga ang kasamtangang 540 nga adlaw-adlaw nga minimum wage sa Region 7 di ni kaigo. Aron matubag ang nagkataas nga gasto sa pagkaon, sa pamilya, sa pitihan, krudo ug uban pang nagunang panginahanglanon, tinuodoy. Kining 540. Pila na malang intaoy mahabilin sa trabahante ani. Kuhaan pa ni sa mga mandatory contribution sa SSS, pag-ibig ug PhilHealth. Ug duna kay loan sa SSS ug sa pag-ibig. Samot gyud kay kinahanglan, imuha man kinang bayran ang imuhang binuan nga loan. Ugwa sab kay loan. Ubibintahag jutay. But, ang sweldo lagi nga labihan ka gamay, bisan unsaon pag budget, di kalikayan nga mahurot dayon. tungod sa presyo nga perting taasa. Oh. Mao ni ang panawagan makasama sa ama sugbo ki imiyo. Nga i-increase ang sweldo sa mga trabahante sa class B 700. Sa class A 660. Kana ba dayon ya 540 o 700 o nindot na kay nang silduha kasama ni store. Ha? Kapalit na tagmunggo sana 540 o niya o i-increase o 700 ang adlaw. Di. Naana kay 1,240. Kanto ni mga syudad o lungsod nga class B. O 660 ang idugang panalitan akaron 540 man. So at least doon na mo'y 1,140. No? No. 1,100 kay 540 man ang sweldo ron. Minimum. 540 plus 660 pila naman. 1,200, no? 1,200. 600 660 plus 540. Oh. Plus 540. 6. Pila to? Ang atong sumada. Panalitan o uyunan kining panawagan sa ato ang Libur Group. Karon 540 ang sweldo sa mga class A nga mga empleyado. So, og puno aning 660, 1,200 yun. Mo, sibo og 1,200. Maan lang, no? Naatay 1,200 unta. Kay kinini ang 540 nga sweldo, perting kamaya, pamangyod tao na niyo eh. O sao man mapag-budget sa pobreng trabahante aning 540. Ha? O kirinisya o wa kay gipakaon. Pero nagpakaon ka, sus. Miraluna batukan 1,180. 1,180. Sa unsa man na nga sumada nimo. Kay suma pa sa panawagan sa usa ka Libur Group. Kining usa ka Libur Group na nawagan og increase ang grupo nga gitawag makasama og Kiimyo, no? Ang ama sugbo Kiimyo. So karon og 540 plus 660, kay mao man ni ang proposal sa, nga increase sa mga empleyado sa mga first mga class A cities, doon ay 1,200. Nya 700 sa kuan kanini ang mga class B municipalities. O panalitan ang sweldo kay kini mga class B, wa man ni kaabot kasagaran ang ilang sweldo minimum. Panalitan lang 500 plus 700, 1,200 gihapon. Mamaor gid ni, no? Kasumada. Ang problema ani kay musugot ka ang ato ang mga negosyante. Nga mahimo nang tag 1,200 pesos ang adlaw sa empleyado. Murid so managingon ang ato ang amo nga lugi. Mao sa Madinha, angay ning timbang-timbangon og mayo ang sugyot sa ama sugbo Kiimyo. Alas 10:28, mga kasama, okay. Atong balikan sa ang inyuhang mga messages. Unya, pwede mong mo chat sa chat box, mga kasama, no? naka-live streaming ron ang atoang programa sa atoang official nga Facebook page sa DYHP. Okay. Atong i-greet sa ni mga kuan ron, kinini ang mga ni ana. Taon-taon na gini silang nakasood atong balikan ng inyohang mga mensahe din hebe. Aha, sige. Okay. Si Kwan Sario Iscubande Jr. May gabi, Radyo Man Atty. Greet ko sa akong papa, Dodong Ikabande Sr. Kami mama, Josephine Ikabande. Diri sa Udyong Hagna Buhol.
3: Walay sapayan.
1: Okay, Jubito Marcos Atty. Shout out ko sa ako ang dili parinti dito sa Don Marcelino Davao Occidental Marcos family. Aha, love you. Si Julie Montisa, may gabi attorney, minaw dili ron sa DAS UCRO Lutupan Toledo City, na minaw may kauban sa akong asawa ug mga anak. Oy, thank you. Salamat pagbasa. Way sa payan.
3: Hambog diri, hambog dito, hambog sa luyo, luyo.
1: Hala, sige, kumbati lang.
3: Hambog dito, hambog diri.
1: Sa isyos politika, mamaneng impeachment gihapon. Ni Vice President Sara Duterte, napabakay bago arino.
3: Ang akong trato.
1: Monitor ang mga kalihukan sa impeachment batok sa ato ang Vice President. Madayon niya po ng tensyonado ron ang ato ang Senado. Kahit doon ay mga anaa sa camp ni Alan Peter Cayetano. Naandam sa mga makigpinalitay sa bagong majority block.
4: Labi na kung magsay
1: at panguluhan ni Win Gatchalian.
3: Ibu noulong ginig inyong klaruhon po riya buyag wapo gihapon.
1: Hoy, si Andre Anabiso from Calbayog City, Samar. Simblante Lani
3: Luyo.
1: May gabi, ugmao na, di na lang kumuabroad pa dool pang ginikanan, makatiman patas mga tiguang. Kasi atiman din sa tua, ginikanan.
3: Hambog sa luyo, luyo.
1: So, arang-arang, na na ang fildo ha. Baka mo 1,200 ato fildo at least. Makaluag-luag tagyutay. Dili ka man tinihan ang taaning 540 matag-adlaw. O saan pa na pag-budget ng 540 matag-adlaw karon?
3: Padalanan.
1: Hoy na kami na ron, si Wilson Aliganga. O niya, ito ako nung ang iyang kasin, si Roy Aliganga sa Toledo City. Okay, thank you, ha.
3: Ako ang guwachi ng walay kwarta, apang guwapo.
1: Okay, si Desiderio Matidos, may gabi. Shout out ko sa taga sa Akdos, Mactan, Lapu-Lapu City.
3: Tindahan, dayog hiling sa listahan. Ugay uyab ko
1: ang... Sige, ato ang i-check karong taon uman pa ninyong mga messages. Unya, sumapa mga kasama, posible sunod si Mana. Lain na po nga pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. Napanglantawan nga ang sa gasolina mo increase matag presyo o tag 2 pesos samtang piso sab sa matag litro sa diesel. Okay. Sumao na niya. Susunod naman po ni increase. Gipatilaw raman ta kadiyot o decrease. Humanta na katilaw o kadiyot o decrease. Susunod na yung increase. Sa una mula ni nga ito, akarong kuanoy, kana na ang presyo sa gasolina o krudo. Kabawi pa kataan ni kasama ni Stur. Ha? Kabawi pa kataon taan ni. Ipatilaw raman takadiyot o rollback. Pagkahuman sa rollback, supot-supot pa na yung increase matag simana. Naun sa 9 taon, kini oy. kayo ninyo. Ah, palabi, uy. Kay kining gasolina o krudo, may hinungdanon man kayo ni. Pero watay laing mahimo gawas sa pagdawat. Pila may presyo nga gidiktaron sa world market. Igabot ang adres Pilipinas, natural, mahal ng gina. So, niya sa ato ang pamaagiron, usahon nga makadaginot ha. Ha? Palit-patag e-bike, pwede po na. O niya ay lang ninyo, isaya-saya na nga to sa highway, kaya naku po niya. Pwede, oy. Ako ba naroon, naggamit naman o mga electronic lang nga mga device. Tungod kay perting mahala na sa kurinti, o niya gawas nga mahal ang kurinti, ang upat pa sila o mga kahimanan, no? So di yun sayon. Di sayon makasama ang kahimtang nato ron nga mga Pinoy tungod aning krisis sa ato ang politika og ekonomiya. Oh. Sunod si mana lain na pud nga increase sa precious gasolina og krudo, so og bang adlaw og dapat moy kwarta i-full tank na na. Pero posible nga ang adjustment karon pang Martes. Posible nga karon pang Martes ang adjustment sa presyo. So pwede ikalunes kinahalan full tank ta mo, una mo ika full tank aron dili mo maka palit og mahal nga precious gasolina krudo. Kantong karaan lang gihapon nga presyo ang inyuhang bayran. Alas 10:31, mga kasama. Hala!
5: Ako kini si Isko, Isko ang watchi ng...
1: Pantayin mo sa mga lamok ron, ha? Ipaspasan sa lokal ng kagamhanan sa Dakpayan sa Mandawi. Pinagi sa City Health Department ang pagpahigayon og dengue surveillance activity sa nagkadaiyang mga komunidad sa syudad. Ang pinakawahing giduaw sa mga personnel sa City Health Office maon ng taga-Sityo Riverside sa Barangay Luok sa maon Dakpayan arma monitor ang mga posibleng pinuy-anan sa mga lamok na lagmit agdag dengue virus. Gawas sa pagpangita o pagsusi sa breeding sites, gibutangan usab o insecticide ang mga nagbiaw nga tubig aron kapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga posible ng daog dengue virus. Okay, bantay-bantay mo aning dengue ron, ha? Binaakas lamok. Porting risguhag yun.

0: Okay. Atong masahon ang uban ninyong mga messages. Karuhon po niya buyag, wapo gihapon. Hambog ito, hambog. O si William Cajes Basira, good evening attorney. Gete ko sa bagong kasal, Ria Basira o J. Berbo. Mutaas na po ang sildo ng attorney. Musaka na pong palaliton. Mawalikin na. Shout out. Si Yena May Hongoy na may take an out karong adawa sa USGR Basak. Oy, congratulations! Ika siyang Papa Junard Hongoy sa San Roque sa Bayan Bohol. Oy, congrats sa tanan ng mga ni graduates ron, ha? Congratulations niyo tanan! At least, tagbunga na ginang kahago ni tatay o nanay, ha?
1: Imo na tanan kanang bukit nga naas imong atubangan. Dai, imo na tanan.
0: Kumusta ato mga kaigsunan karon?
1: Dai, imo na tanan.

0: munatanan.
1: Dayon ta sa tuwa ang tulumanon.
0: Tamnan. Kaya. Kay. Imo natanan.
2: O sa lagi.
0: Ay akong patambo.
1: Ala, sige, kumbati lang.
0: Day. Imo natanan.
2: O sa ma.
0: Aro sigurado kag yung dilihilap.
1: Ang oras karon mga kasama, alas 10:35.
0: Kinahanglan. Tangan tanakutlan.
1: Alas 10:35 na. Uy.
0: Kung imo.
1: Kami na to ron si Andre Plaza Concepcion. Good evening po. Watching from Quezon City.
0: Kalapad na yuta.
1: Uy, kumusta mo niya? Uy, taga Quezon City.
0: Ay, kung imo ha ka na.
1: Diba uwan nun di aron sa Quezon City? Ah. Ah, hinahina lang ha.
0: Kung adunay sa pa.
1: Ampinggit kita kanunay. Ay kumos pag-amping oy.
0: Kun imo na tanan kanang bukid sa atubangan, kun imo na
1: sa kay mahimo sa ato ang
0: kanan, kun imo
1: kongreso karon
0: mibugto mo ra pulkan
1: kalabot aning nagpadayo na to nga krisis.
0: Ako'y daro o akong tamnan. Kung imo na tanan
1: patang. Kinilaha mga investigasyon o sa kay padulungan ani. Laghan yung kaya mga pangutana sa katawhang Pilipino kay nagsusunod mangguni mga problema ron na itong mga Pinoy.
0: Ni
1: pagsigig taas sa presyos kasulid ng krudo, ang kakuwang og supply sa kurinti, kakuwang og supply sa tubig, ang grabing kaigang igkaadlawan, pastilan.
0: Day, kung imo na tanan,
1: pabintaha na lang gigdun ay pag-uwan-uwan ginagmay.
2: Sige ba?
1: Importante.
0: Day.
1: Natay uwan nga madawat. Aron matambalan ang sobrang kaigang.
0: Day. Imo na kanan.
2: O sa

Al nga inspeksyon sa food security projects dito sa Sultan Kudarat, South Cotabato. Ug di pa kay dugay, bisita po siya diri sa Sugbo. Aron, kumustahon gyapon ang food security projects nato dinhi? Ha? Labing maayo, no? Kapangitaan o pamaagi tinuod ang kagutom sa Pilipinas. Now, di man tamo ingon nga way mahimo kini iyang food security projects, pero labing maayo nga ma suportahan kini o ma-implement kini og sakto. Kamingon ta og food security, awa na ta magutom ana. Ha? Pero gutom gihapon, nga bisan asin maglisod ng tagpalit, tungkol sa kamahas presyo, unta matanawan makasama kining problemaha sa atuang Pangulo. Og di ilang kutob sa mga project, mata og ang project mahuman. Ang problema, og dunay mga samaan ng food security projects unyawa mahuman. Panalitan lang. Useless lang ang gibudget ani. Ha? So, dunay mga food security projects sa tuang kagamhanan, dabing maayo, nga dunay gyoy sakto nga implementation. Nga dili lang kutob PRPR. Nga dunay gyoy tay sakto diri nga food security kay pagkapaita eh. Kadaghan naglisod yun rong panahon na. Mga way kaon tungod kay way permanenteng trabaho, on and off sa trabaho, o na-dismiss sa trabaho, kana, o ma-dismiss sa trabaho, pwerteng lisura, ginana. O, di ginalalim, ma-dismiss ka sa trabaho. Lagi na, o wajud kay laing income, kanarang imuha pagpatrabaho, liso yung tinood kayo. So, doon na pati trabaho, atuan ang ampingan. Kay dili, sayon karon ang pagpangita o trabaho. Alas 10:40, mga kasama. Okay.

0: pohon, ako nakan ng ukso.
1: Sina,
0: how? Day, kung imuha ka na, pagkalami.
2: Oras mga kasama, alas 10:37 na.
0: Dilaw o ingon.
2: Padayon ta sa to ang karoon ng atulamanon, unya ang ato ang gobyerno sa Pilipinas, doon ay gipasigdahan mga kasama nga Food Security Project. Si Presidente Bongbong Marcos Jr., personal.

0: carne sorte cala. Nene.
1: Okay, sige, kumbati lang.
0: Wala mag-asawa, labi hangtong nawa.
1: Karong buwan sa Hulyo, sugda na kuno ang impeachment trial.
0: Nagsa
1: ni Vice President Sara Duterte.
0: Ang babanan.
1: Amot lang kanon sa karimahumano.
0: Ang tuhon.
1: Kaporting naghahan naman ng mga ebidensya.
0: Gusto nang magminyo ang pandili.
1: Ang imunitor yun.
0: Mutol sa babae ang pandili doon makasulti.
1: At balikan niya, karoon na taon si kasamang Josipus G.Q. Quijano. Araw may bawang taon sa may mga dugang report ron. Sabi na kay Adlaw Sabado, hinahina lang mo niya. Ay palapi o tagay. Mga construction worker, binliginas, misis o pamuga. Dili kay ang atuang mga construction worker dito sa mos tagayanan. Ayaw ha? Report daan nga to sa asawa. Hoy, si Bughat Tingang, may gabi, shoutout ko sa ako ang asawa, si G. Jory, og sa ako mga anak nila ni Rine, Rinslan, Riani, og sa akong sa ako mama, si Nina Heraldes, og sa Jory family di Hasporo, Kuya Bano, Kandulawan, Talisay City. Si Rias Bia, ito ni shout ako sa ako ang ante, si Liren Danggoy nga buntag hatong gabi, minag yun! Oy, Lorenzo Paralion, thank you kayo! Sa salamat kayo, oy! Adlaw sa Manukarun!
0: Ining lagas na,
1: pina! Kami na to, Ronard Amansya, oy, thank you so much!
0: Lala, lalay, supra!
1: Aha, sige, sige, sige, sige.
0: Supra.
1: Watching from Davao, Jubito Marco.
0: Supra.
1: Okay, tumalikan. Ang report gikan sa patrol karon ni ana si kasamang Radyo Man Josipos, GQ Quijano, kasamang GQ.
2: DYHP, Tatak, RMN, report.
3: Yes, salamat pagi sa Radyo Man, Tony B. Iba orasa ng barayan ang pagtutali si Chris Kawaska Mahid na karumaga orasa sa gagabihon. Nanot nini, huwag malang kong amalan, marunong nga gito ba itong kabisan. Hindi sa takbay sa subong Betro Cebu. Sa report nga itong nakuha patay ang bana sa pag naangul ang asawa ng kining na disgrasya kag nilabuntag ito sa may National Highway sa Barangay Poblasyon Ward 1 sa lungsod sa Mingilya. Ang bana nga namatay kinsa may driver sa motorsiklo na ilhagya si Vince Henry Dolino Sasso, 32 anyos ang paligon o lumulupyo sa may Tamtoy Barangay Tuyan sa siyudad sa Andaga. Samtang ng asawa nga naangol na ilan sa pangalan nga Joy, 37 anyos o gingong mauni baka din na siya gimanihog motorsiklo na tagalito gapon sa nasigutad ga lugar sa basis sa investigasyon sa kabilisan sa Mingilya Police Station. Kining magkayon sa kinis sa kamotorsiklo o ginyong nakatagpilok ang bala ilang nga nasara sa kinong nabot sa pikas din nga mistosal sa pagkabangga sa Osaka Wingman na gimaniho sa Osaka Alipoga Jason Aligaga Fernandez mga Trisadio sa panigod ninyo na lumlupi sa may barangay Pangdan sa siyudad sa Andaga. So, not ini, wala makakontrol ang maong driver o na higugin siya sa Rio Kapahin sa Wingman ng Resulta sa pagka-grabe pagkaangol ang bana patay on the spot samtang ang asawa na nagkininggita sa Tampalanan. Onboard sa patrolak niyo, Radyo Man, Josephus Yano, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:45. Gayon ta sa tuang tulumanon humani adtong shooting incident dito sa Tacloban City diin do na mga tinun-an ang gipang pusil patay ubay-ubay sab ang mga na-injured dunay panawagan karon nga kinahanglan ang compliance sa gun storage rules. Matod pa ni kanhi Albaycican District Congressman Joey Salcida, kinahanglan ang istrikto nga enforcement sa firearm storage requirements aron di na subli nga mahitabo kadtong dito sa Tacloban City diin dunay mga batan-o nakakuhag pusil. Oh. Unya yanga-yanga ang armas mga kasama gikan sa usa ka pulis. Karon girilib na ang mao nga pulis, usa ka pulis woman. Matod pang Salcida, kinahanglan lang gyud nga tumanon ang Republic Act number 10591 nga nag-require nga ang armas kinahanglang i-secure sa lugar nga dili basta-basta ba nga makuhag lain. Ha? Kay og luag ra gyud kayo ang pagbantay niyo sa inyong armas. Panalitan ron dunay bata nga mukuha na kay aron ipusil sa kontra, delikado kayo unya og mao na mahitabo bisan pag makawat ng inyong pusil, apilon gyud mo imbestigar kon nganong ang imong armas ang gigamit sa pagpatay. Oh. Apilon gyud mo imbestigar kon nganong ang inyong armas gigamit sa pagpatay. So kinahanglan ang saktong safety sa pusil nga din ay basta-basta nga makuha ni bisan kinsa kay o gamiton ka ng pusil sa binuang, arisgo jud kayo. Delikado kayo. Oh. Unya karon ato ang mga minors, agresibo naman kayong muhimo o krimen. Kaya nagsalig nga di sila mapriso. Marita. Pero sa habig sa civil liability, sa kaso bang danyos, looy po rin taos, mama o papa, kay mga umay manubag sa danyos sa ilang anak. Mahimo nga ang minor de edad dili mapriso kung ang edad 15 anyos or 15 years old or under. Mahimong 15 anyos or ubos sa 15 anyos, dili na mapriso. Mula pas nag 15 anyos, aw ka na, prisoho na gyud na. Pero adto ibutang sa mga rehabilitation centers sa mga bata. So kamo mga minors ay mugsalig nga di mo mapasakaan o kaso o dili mapriso. Una, bisan pag mahitabo na diha ninyo ang magbayad sa danyos, ang inyo bayang mamagpapa, di mo maluo ni mamagpapa? Natungo sa inyo ang pagbinuang nakabayad hinoon na danyos. Oo. Oh. Kato ng edad o 15 anyos or under 15 years old, dunay total exemption sa criminal liability. But kato mga nag-edad o above 15, but below 18, wa pay total exemption nila. Kay i-establish ang gitawag o discernment. Pasakaan pag ginagkaso na ng mga minor na edad. Nga ang edad above 15 but below 18. So kamo mga minors ha, labi na to nag-edad og above 15 but below 18, ayaw mo og salig. Kaya pwede rin mong prisuhon, pwede rin mong pasakaan og kaso. Og kanang argumento na abang mo discernment o wa, adto na na ninyo tubagon sa korte. Ang laing luoy ana og si mamagpapa mga pag-ipabayron sa danyos ngayon yung nahimo. Alas 10:49 mga kasama. Sige, padayon ta. Oy, namino ato ron si Ems Katipay. Good evening. Juliet Lyon, good evening. Si Lore Friends, mayang gabi. Okay, thank you. Mag-init. William Carion Marata, good evening. From Woodwood, Barili, Cebu. Randy Arciaga, Santisas, mayang gabi. Manig. Si Carmilla Viloso, Alan Pacania. Sabayli, okay, thank you. si Super Bio, my Gabi Atorne, Solid Wage Listener here, shout out to Danau City. Manggahan sa akong pare, si Mylen Fernandez. Akong ugangan, na masuko in town, uglisuon ang radyo sa laing istasyon. Amor Concepcion Bacarias, my Gabi, watching from Long Dream, Bulacau, Talisay City. Ani duta niya, Long Dream man. So, pasabotan ng Long Dream. Dugay na nga damgo. Long Dream, Bulacau, Talisay. Na, di ay, ano, no?

Presidente Bongbo Marcos Jr. ni Pebao isip amahan ya panawagan ang United nga effort paghatag og proteksyon sa ato ang kabataan. Si Presidente Bongbo Marcos Jr. karong adlaw. Karon ning adlaw niya gi-issue ang iyang statement. Niingon nga dili lang ang nasod leader but usa-usab kaamahan busa nanawagan siya og mas ligon nga pamaagi para mapanalipdan ang atuang kabataan. Oh, so gihimo ni ni Marcos ang mao nga panawagan tungod sa sunod-sunod nga insidente sa mga violence nga nahitabo sud sa eskwelahan. Now, kita mga ginikanan, maubitaw nga atong ipa-eskwela nga atong mga anak. Aron nga, dunay maayong kaugmaon. Mubati puntag kabalaka na hinuon ron nga, uy, akong anak, wala mo ito'y bantay. Wala baka ito'y mga classmate itong maldito kayo. Ha? So dinhi mo come in makasama ang United Effort tinuod sa Parents Teachers Association. Although mga voluntary raning tanan nga mga contribution sa PTA, but mahinungdanon kayo gyud. Labi na og maghisgot na og seguridad sa ato ang mga bata. Ha? Kadito sa Tacloban City, ako ba mga bata wag itaw to ilabot na apil magipang pusil. Ha? Giapil mahinuog po sila. Mabit na lagot kayo mga netizens. Nga no, kung ilibre ni mga bata, saan na ang mga balaon? Wa pasakai o kaso ang nag-edad o 14 anyos. Nga naman, tuon sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, di man na mapasakan o kaso ang mga bata ang nag-edad o 15 or under 15. Mauna, sa duha, nga namusil, usaraan na pasaka anong kaso, katurang nag-edad og sobra sa 15 anyos. Oh, kasimpir gin sa hinungdan, no? Kay gisaway iyahang tupi. Oh, hibaw tas ato ang mga netizens, may man kayo mo edit-edit. Post po na silang naong, suwan nyo, saway akong tupi, di ba piti mo? Ako ba mo joke o ringon tuara? May itong ipatawag po itong apil ang barbero? Di na kinahanglan. Ano ipatawag mong barbero? Tungulas tupi. Ha? Ingon, ay, di ba ito sa mga bata? Saan ito, barbiro? Kaya pataka lang tupi. Kuya, ano? Tungol na tupi ba? Gisungog tupi. Kunya na musil. So, dili gina ni kakumpiyansahan ron ang pangutok sa ato ang mga bata. Kaya dili sila kauyon sa komedya, mamusil man na yun. Oh, manunggab ba? So ang ato ang pangulo ni Ingon nga nakasabot gid siya sa kabalaka sa mga ginikanan nga nagpada sila ha mga anak ngadto sa eskwelahan kun ang ilahang mga anak makabalik pa ba nga luwas ngadto sa ilahang panimay tinuodoy. So kamo lagi din ha pagamot-amot lang mo para sa pag-hire og security guard. Bisan usa lang una. Panahon lang sa class hours. Duty secure kasama ni store, kinahanglan mga 30 minutes before sa unang klase na anang secure. Kay para man sa seguridad sa tuang kamataan. Para nako, mauna ni ang higayon nga pwede amot-amutan ninyo.
voluntary gihapon kay PTA man, giklaro man na sa ito ang DepEd, na tanan nga mga contributions sa estudyante o sa mga ginikanan, voluntary o dili compulsory. However, kinahanglan lang, it is necessary na dunay mag-contribute ang ato ang mga ginikanan para sa seguridad sa mga bata kay ug magsalig lagi tag gobyerno ron. Ay, sus. Hagbayarang ipang suntos malitang kwartahan na to. Pagkapaita na lang yung taon. Ay. Oh. Ang presidente ni Pahibaw nga kadtong binangis nga krimen nahitabo dito sa Tacloban City. Ulo na pag yung lahi nga insidente pagpanunggab sa usa ka eskwela sa mga eskwelahan nito sa Cavite. Kinahanglan gining hatagan og igong pagtagad. Og ang ato ang gobyerno mo act as a father of the country. Aron i-rescue, aron palalipdan ang ato ang kabataan labi na sa nagkadaiya nga mga bad influence. Alas 10:58 mga kasama. Okay. Aha, sige.

0: Sige, mag-init ko, mag-init ko. Adlang sa Bado karon.
1: Kag sabay li magkadto.
0: Shout out ka to kang Yen Mendoza Melissa. Okay. Si Mitche Rebosura, good evening, attorney. Pananglit, naglisod og bayad ang mama og papa tungod sa crime. Gihimo sa anak, mapriso ba na... Magpapriso ba na lang mag-abo sila silda? Paita ba ya?
1: Nakita.
0: Dile, binihagan Tabura, may gabi. Shout out ko, Tahok Tabura family. Valencia Carcar, Edwin Tabura, Tongkop, Ming Lanilia. Joel Erasmo, may gabi. From Poblacion, Daan Mantayan. Si Joel Torino, good evening. Bilya Lison, Japon, Bakayan, Cebu City, Samtang, Higda, Higda, Min.

0: Musta mo rira, oy? Bantay mo, batos na kita yung sunog, ha? Kapag igangas ato ang panahon, may gani ka naka-experience tag mga ginagmay lang pag-uwan-uwan, nagka-minus-minus nis kaigang. Ugwa pa, porting igangag yung gihapon ka gani, ha?
1: Mag-init ko,
0: magining ato ang kahimtaron, yung ato ang mga mag-uuma, maon may naandan ana, labi na dito sa bukid. Nga nangando silag uwan aron makapamugas. Oh. Kaya ko ng ato ang mga mag-uuma, maglisod nagpatubo sa ilaha mga pananom, apektuhan maging tama kasama sa krisis. Karon, ganyan natas El Nino Pinominon. O ba mga lugar ng liki galing yuta? Ha? So, importante kayo nga doon ay mga uwan-uwan ginagmay o bintahan na nagyutay. Mga bitaw na, ang ato ang gobyerno sa Pilipinas, doon ay food security projects, kining itawag og walang gutom. In what way man nga walang gutom sa mga gigutom? Ha? In what way nga walang gutom sa mga gigutom? I-feeding lang na sila og half day, pagkahuman gutmo na. Paita, no? Kinahanglan kining food security projects na walang gutom, i-sustain sa itong gobyerno pinagi sa pagbutang o nagkadaiya nga mga projects. Panalitan, niya narunta sa El Nino Pinominon, kinahanglan unta, doon nagitay sakto nga mga irrigation projects. Nga panahon sa tinghuaw na paghihapon tay tubig nga ikasupply ngatos mga mag-uuma para sa ilang humay or para sa ubang mga pananom. Pero wow, malang gihapon. O sa mga food security projects, manghatag og meal ngatos mga target nga mga benepisaryo o hatagan og financial assistance ang mga target nga mga benepisaryo. Ikahuman mga kasamas ayuda wagtang na pagkalisura. Nanginahanglan kita og long-term nga solution sa kagutom sa mga Pinoy. Og labing maayo gawas anang mga pagpanghatag og mga food packs. Mohimo unta og saktong programa atong gobyerno para sa mga proyekto nga makabenepisyo ang nagkadaiya nato nga mga kaigsunan, labi na to mga way trabaho kanto mga naras balay nga makabenefit sila. Walang gutom man ka, usaon pagka walang gutom ani ang bugas perti mang mahala. Bisag mahal na kayong bugas, walang gutom gihapon. Uyon man ta nini yung nagkadaiya nga mga food security projects, pero asa akong giingon, labing maayo, Mr. President, na kay long-term solution sa pagpaminos sa kagutom sa Pilipinas, o dili lang kutom anang mga feeding programs. Di lang kutob sa mga financial assistance. Kinahanglan yun, mabutang mo og proyekto nga makatrabaho kini mga istambay, makatrabaho kini mga misis nga nagyampungad sa kasalinganan aron magmaritis. So, angay ginang patuduan ninyo, inyong iseminar kay. Magsigil na nagdawat og mga ayuda, unya, dako na ba kayo og budget? Kita mga magubuhis, tiyabaw mga ganita. Kapating taasan na sa tuang buhis. Mayroon na ito, sulit ba nga? Og doon natin mga donation. sulit sab nga tos gitabangan. Sa dato pa nga panultihon ka na gitawag og okay yun kayo, bahalag mo dun ito kasama ni Store, amin ang danon, paldo! Usaon pagkapaldo, ana, og dili malahutay ang program? So, mas may dunay mga long-term solution si Presidente Bongbong Marcos kay og mawalagi na gutom ra gyud feeding program aron ingnon walang gutom ug wa na feeding gut mo nasag balik. Walang gutom, ha? Unyag walay, wala na feeding gut mo na basag balik. Hatagag financial assistance aron ingnon walang gutom, ikarot kwarta gutom mo na po na. Pagkapaita, no? Oy, namina to ron, si George Partusa Ganok, si Yen Minusa Melissa, Joy Sarian, good evening. Tanan, libre sa kaso ang nakapatay. Maulagi, basta ang edad. 15 years old or under 15. Pero luoy kayong ginikanan, kaya mo ay magbayad sa danyos. Joyce Arayad, may gabi eh. George Partusa Gamok from Lapu-Lapu, Pinyan, Zamboanga del Norte. Okay, thank you. Joy to renew. At ronay, musta na itong babae nga nakitaan sa Manila sa may foodland? Nailhan na ba ito? Ato yatong i-check lang ni kasamang GQ ha. Yan Mendoza Melissa, shout out ko sa ako pamilya sa Manilos Barili, Alviar family, and Bulungaita family, labi na sa kumbana nga si Philip Alviar. Okay, thank you so much. Si George Partusa Ganok, watching from Lapu-Lapu City, Zamboanga del Norte, Mindanao. Okay. Ato mga kaigsunas, Mindanao. Yen Mendoza Melissa, watching from Amman, Jordan. Okay, thank you. Ang pangutana ni Mitch Bilusura. Pananglit, maglisod og bayad ang mama og papa tungod sa crime gihimos anak. Mapapriso na lang ba? Abot sila silda, paita baya? Well, ang ginikanan mao'y magbayad sa danyos. Pero ang obligasyon sa ginikanan dili kriminal, civil lang. Kanang civil liability, dili ka mapriso anak, basta civil. Oh. Pero paita no, si nanay og tatay mao'y magsakuong ubayad sa danyos tungod na silang anak nga nagpabadlong. Oras, alas 11, Jess, mga kasama.
2: Ronda Presinto!
0: Atong i-check o na ang patrol karon, Radio Man, Jose Post, GQ Kiano, kasama GQ!
2: TYHP, Tatak, RMN, report!
3: Dugang ka report at itong nakuha na ilaig drug pusher ang nagpahang sa Gimugbay Suppression sa mga sakop sa Kabuisan sa may barangay Dolokpati Manignakbayan sa Sumbo. Ang nagpahalina sa palag Christopher Alcordo Alcover alias Dax o nakuha sa resgutag lugar na nagpahang sa Gimugbay Bar Suppression o magkaintresyon sa pilang adlaw ang pagbalik illegal gadrugas nini na kung sa mga nagpahal ang itong kamang sasing na binahang siya mo o gitanggong na karoon ang mahuga suspect sa Mambaling Police Station. On board sa patrol, ang inyong radyo man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
2: RMN, radyo mo, nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:11 at akong e-check kasama ni Store Kahimtang sa tuwa ang panahon sa musunod nga 24 oras. At nung kami naon ang pag-asa magtan, asa napitan na ron ang low pressure area. As of alas 3 sa ganihang hapon, ang low pressure area estimated na himutang 965 kilometers east sa northeastern Mindanao. Unya, mauna, wano-wano na nga ito ang palibot ron. Kabahin sa wano'n ang eastern Visayas, ang northern Mindanao, ang Caraga o ang Davao region. Sa wano nga mga lugar, you know, manageable naman gihapon ang hangin. No? So, unsa may mahitabo aning maong low pressure area? May chance ba ning maporma nga bagyo? Or makalandfall ba ni? Pasimbakog dunay bagyo? Alas 11:12 mga kasama.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato ay check karon ang pag-asa magtan. Pag-asa, may gabi Mayang gabi pag-asa.
4: Guys, may gabi eh. Sir, Atty. Buenog, si mga masukintig paminaw. Mukha na itong latest. Pwede update para karong gabi na. Ganihang alas 3 sa hapon, ang isipatan na ito, ang sa low pressure area nga naagawa sa PAR o naakni sa 965 km east of northeastern Mindanao. So, karong kining low pressure area, na niya low chance niya may mga sa kabagyo sa mga 24 oras. Sa laing bahay ng southwest monsoon o kining habagat, ang mga kore nakapekto din sa Visayas o sa Luzon. Tungod ani southwest monsoon o habagat, ang tibok Visayas, din sa Metro Cebu, lakit na sa tibok Central Visayas, maks natin itawag nag-umun nga kalangitan, yan ay mga katag-katag ng mga pukulan o mga panugtong kilat. So, posible ka po ng mga flash flood, landslide o mga urban flooding, labi na kung may mga kalikalit na magbubundok sa uwan. Samtang hinay nga doon na sa kasalangan ng hangin nga nagagitan sa bagatang kasatpan nga doon na sa kasatpan ang pasalabi din sa tibok Visayas. Kinabalod sa tuwang tarikatan, may lang nga doon na sa sarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, natong dagat mo nitaog niya alas 11:18 sa gabi o muna sinuon niya alas 2:25 karong kadlaon. Temperatura mag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. Sunrise na tuog ma alas 5:26 sa puntag. Huwag mo alak na itong latest. Huwag update. Kini si Manager Nagbay. May gabi.
0: Ano dyan? Kumusta man itong low pressure area? May chance bang mapurmang bagyo?
4: So far, kasi wala natin bagyo, no? And low pressure na natong bantayan karon na naagawa sa par.
0: Ang mauni nga kanhi bagyo di ay ang LPA.
4: Sir, ang kato sir, lahi po din siya kaning low pressure, sir. Lahi po itong bagyo, sir. Itong bagyo na si...
0: So, kanini aron, low pressure area ra, o less ba ang chance ano yung mapurmang bagyo?
4: Yes, sir. Less chance na siya muhimong bagyo, pero magdala na siya mga pag-ulan, no? Kaning low pressure area din sa Visayas, labi na karong week or kanini tugod sa Lunes.
0: So karong si Manaha, possibly uwanon pa ta, tungod aning maong low pressure area.
4: Yes, sir.
0: Manager.
4: Sige nga, ulanon ta din sa Metro Cebu, sir. Mostly cloudy.
0: Okay, okay. Sige, salamat kayo, manager, ha?
4: Sige, mas pa yan.
0: Okay, thank you. At nabati mga kasama si Manager Agbay sa Pag-asa Magtan. Oras, alas 11:15, o sa maniha kasama ni Stor, napabanay na habilin. Wala na, so lahos-lahos na ta. Okay. Naslahos ang tama kasama ron sa kinini ang ato ang tulumanon. Doon ay pebao dari ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP to drop anong itawag og OTP sa June 30. Sumapas Bangko Sentral ng Pilipinas ilang set ang deadline para sa gitawag og digital banking applications. Og wag tango na nilang one-time pins o kining OTP sa inyohang cellphone. Gumikan kini sa Mapas Bangko Sentral under Section 6 sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA nga naghatag og protection sa financial account sa kliyente. Diba mo na naanda, no? Na binagma wagtang atong ID kasama ni store gawas ng paisyuhon tag affidavit of loss. Mo pwede pod ka mo transact nga to sa online, unya makareceive ka o mga kining itawag o one-time pins, OTP. Maunay i kada na maunay kung doon na ba kayo mga transaksyon ba? No? Kung doon na kayo mga transaksyon sa bangko, labi na online, makadawat ka og OTP, kining one-time pins. However, sumapa sa Bangko Sentral, bisan pa man ani mga one-time pins, vulnerable gihapon sa risgo sa interception o sa mga gitawag o pagpang-scam. Gaano maghani, no? So, pangitaan ini pamagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas kay bisan o magka-high-tech ring ato ang mga bangko din hi. Magka-high-tech masab ang mga scammer. Oh, kapila na kapadad idiring text messages nga scam. O niya, suno sila bisan kinsagod. Ah, pinisudlan ang inyuhang Facebook page. Kaya kini mga scammer, perting mayuhan maginani nilag mga diskarte. So, ang ato ang Bangko Sentral ng Pilipinas, humana confirm nga dili gyud hingpit nga luwas ang pagpadaog mga one-time pins aron dili ma-scam ang mga kliyente. So, posible ani karong June 30 o katapusang adlaw. Wa na mo'y madawat nga OTP gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa inyo ha mga transaksyon din ha nga to sa bangko. Doon ay mga panahon nga magdunga no? Ang mga bangko, ha? Di kakakubra kasama ni store. Posible na doon ay alert bagikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga doon ay scam. O kalang doon ay na-hack. O kanaghan kay mga depositors. Oy, nagtiyabaw-tiyabaw. Ako ba, sobra 100,000 ang deposit. O niya na-scam di ay. Or na kuha na sa scammer. Mga po ni Arisgo, ano mga gitawag o online transactions. Kaya din hapon, ang online nga pagpang-scam. Nagtuo ka nga kananaa, taga-bangkog yun ang nipadani mo. Resulta, scammer niya ito. So, andam lang mo. Ayagin mo pag pailad kay sos. Di lalim ang pagpangita aron og kwarta. Unya, ilaron lang mo. Ha? Mas maapag kamoy makailad sa scammer kaya sa kamong ilaron. Alas 11:20, mga kasama, okay?
5: May dalagang ulita.
0: Hala, sige.
5: Pizza Port San Pit.
0: Aha!
5: Taguan, aron sagwat.
0: Amas and Jim Lagro Game Farm, regards ko from Josipos, Gutang. Watching Kingdom of Saudi Arabia, Jida, sa Barangay Bulungan, Tulido City. Oy, nami na ron. Glinda Masong Lagos. Okay, thank you.
5: Daghan, jutay-jutay ra, ang mga pasiaw o kumitya. Kaming tanan nga inyong higa.
0: Watching diri sa Barangay Giwanon, Barili, Baclayan, Bohol. Og may gabi kasama. Idol, shout out ko, akong papa,
5: pamina,
0: si Ben Bisas.
5: Magsugod na usa.
0: Aha. Nung Awi Alagon family, Lambo Tambis family, og ang Rikta Shakul from May Junfel. Lambo Bisas. Okay, thank you.
5: Si Marie nagkuot-kuot, og si kumpari.
0: Rodrigo Galina Senior, mayang gabi.
5: Kita
0: ko sa kuang tiya diha sa Asturias, Cebu. Sa Budok, Galeria, Purukto, Manuligaw, Carmen, Agusan del Norte.

Nagpurma kini sila pag-crackdown sa grupo to fight food cartels sa Central Visayas. Unsa man kini? Ha? Beato ako nung i-check ning balita. Ang ato ang gobyerno sa Central Visayas, nakig-team up kini sa nagkadaiya nga mga sektor aron ma-fight ang nagsigig taas nga presyo sa ato ang pagkaon, pinaagi sa pagtanaw, o duna ba'y mga gitawag o hidden cartels o broken supply chains. Ha? Wa ba nila pang tagui ang ilang pagkaon? Apil ni tan-aon sa ato ang gobyerno. Atol sa regional committee meeting niatong Miyerkules, Hunyo 24, ang Department of Labor and Employment, kinibang ato ang duli Region 7, nga si Director Roy Benafe ni Sogyot, nga magbugna og bag-ong team nga gitawag og Technical Working Group. Unya kining grupuha mao ni ang mo imbestigar kun giunsa nga ang pagkaon na move kini gikan sa laing rehiyon ngadto na sa uban nga mga rehiyon. Oh. So mao ni protect food supplies, apil sa crackdown karon sa tung gobyerno kadto mga negosyante nga nanago og pagkaon. Oh. Now, doon ay doha ka mga probinsya, ang Cebu ug Bohol nga nag-create og technical working group sa pagtuon kung ang isda ug uban pa mga seafood products. Matod pang Cebu Governor Pam Barikwatro, iyang gipaluyuhan ang maunga plano tungod kay ang sugbo nagpadayon sa iyang struggle aron doon natin kaglingon din hing supply sa pagkaon. Ha? Kay partang lisura man ay. Ang ato ang mga Pinoy nag-ilaid og maayos kalisod. So, i-monitor ni kining pagpanago mga kasama sa ato ang pagkaon, labi na ni isda o uban pa mga seafood products. Oh. Samtang si Cebu Provincial Administrator Joseph S. Durano ni Pahibaw, nga ang sugbo karon nag-rely sa pagpang-import o mga pagkaon gikan sa nagkadaiyang mga regions. Pabintaha na lang na, kay diri ra mas Pilipinas kahana ang kata. Oh. Ang uban, kadto mga nagdaog di motor nga bangka, wa nasab ka pa masahiro. Tungod sa kataas sa presyo sa ato ang mga petroleum products. Di lalim dai no. Oh. Ubintaha lang ta dinhi kay. Na pati ay ginagmayng makaon anay kasama ni Stor. Ang problema gyud og wa nay mapalit. Mao na na ang gitawag og krisis. Kung wa na'y mamaligya na tog bugas kasamang Nestor, kana dinha na ang krisis unya. Tumag ang Malacanang samtang duna pa'y mo baligya na tog bugas, aw, wa pa'y krisis kuno. Ang problema, kana krisis mas ang pitaka. Mao na din ha, bisan pag na-supply din ha, unya ang inyuhang pitaka maoy nag-crisis, aw, di so yun magpalit. Unya, sunod si Mana, maghulyo na punta, o salamat kay Ginoo ha. Kaya nakalabang kita buwan sa Hunyo.
hapitapod mo buwan sa Hulyo. Unya sa buwan sa Hulyo, mauna ang sahabig sa politika, inyuhag yung atngananan ug Mayo, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanay padulungan aning impeachment trial, no? Ni Vice President Sara Duterte. Mutuo ba kahaning ato agyod nga mga senator judges og ebidensya? O ilahan na ning gihukmandaan, acquitted ba o convicted ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte? Maghisgot patag politika. Oh. Unsa man kaha ang hukom sa ato ang mga senator judges? Kay sunod buwan ang target mga kasama sa prosecution nga magsugod na sila og present og mga ebidensya. Karon ang nahitabo kay pre-trial conference. Wa pa may trial gidron. Pre-trial conference maoroy nahitabo. Unsa man na siya, gi pangmarkahan ang mga ebidensya. Sa ang kasabing lang sa prosecution ha, pagkadaghan ang ipangmarkahan, naas mga 8,000. Oh. Ah, siguro, may exhibition lang mga abogado din ha. Kay, siyang saan pa nilagtuwa-tuwa din ha, o gipridyat sa daan, o sa ato ang mga senador, o kunsay ilahang desisyon batok ni Vice President Sara Duterte. Walang hindi hapon. Ha? Kung gipridyards na mag-unsa pa man ang mga ebidensya niya. Oo. Oh. Nagtipuno ka mga ebidensya, apan gihok pa na daso na huna, kini convicted ka. O kini acquitted ka. May mahimo pa na mga ebidensya. Kung ang atua mga senador bias na mandaan, huwag ipapili. O ari ka sa minority karon, mo tan-aw ka na silang ebidensya. Sa mota dere majority black. So kini ni ang hinikyare og ebidensya unya ig trial na sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte para nako formality na lang na. Para nako lang. Ako alang ng personal opinion. Formalidad na lang ba? Karon nga naa sa nakuha na sa team ni Gatchalian ang majority black kay Tracy na sila kabuok. Di paginalisod. Di ginalisod makasama ang conviction. 16 ra ka mga senador gikinahanglan. Out of 24. Out of 24 senators, 16 ra ka mga senador ang gikinahanglan nga mabutar og ikonbikto, aron makonbikto ang ato ang Vice President Sara Duterte. Ah, magkaparekrut pa sila diha, eh. Naapay mga rekruto nun. Kinsa ko na potential nga rekruto nun diha? Si Camille Villar, si Mark Villar, si Lauren Legarda, posible. O, tulo na yung kikinahanglan. Pwede ka nilang pasubrahag upat. Astilan, nga to ang politika sa Pilipinas. Eh. Gubot, pag-iintaos, lukot. Ha? Ang politika sa Pilipinas, si ba mo, kuan pa, mas lukot kaysa, tatawag ka na, mas gubot pas lukot. Oh. Oy, oy, Ronald Beltran. Good evening from Malabon, attorney. Oy, si Rodrigo Galliera, senior, sir, may gabi. Gat lang ko sa kong tiya sa Astoria, Cebu. Si Budok Galliera sa Budok, Cebu, Budok Galliera.
sa Purukto, Manoligaw, Carmen Agusan del Norte. Hoy si Epifania. Yatoro, good evening. Kanus aman ihatag ang PWD assistant sa Cebu City. PWD assistant, sambut lang kanus up magka. Ito ipapalo up lang na ni kasamang Radyoman Ili Bulunos.

ang Cebu Coalition of the United Vendors Association kun si Cuba nireject sa mga alegasyon sa giingong illegal fee collections sud sa carbon public market og niargyu nga ang mao nga mga figures nahisgutan sa mga local officials og dili kini angayng sabton nga lahi kini nga matang sa bayad. Matod pang Maria Pino, ang presidente sa Cuba, nga tungod sa mga daily expenses, ha, sa mga vendors associations, nakamugna kini og inaccuracy sa mga pictures ug unsa man ang financial ecosystem, unsa man ang gitawag og financial ecosystem. Kining maong kontrobersiya ni Tumaw, human si Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Pahibaw, nga dunay mga pribadong grupo ang nangulikta ug way pagtugot sa City Hall. May weekly og may monthly. Amaw ba? Unsa mo diha, bro? Weekly mo? Monthly? Pero ang Cuba ni Pahibaw nga why business? Nga illegal ang ilang gihimo sa pagpangulikta. Amaw lagi na. Pero kinahanglan madokumento ginagtarong. Aron nga kana na ang mahibawaan gyud, ma-count kinagtarong kung asa na punta kanang mga collections sa Cuba gikan sa mga vendors. Oy, although mo limod kining Cuba nga wa kunoy illegal collection, but kinahanglan mo hatag sad mo saktong sumada. Ang dispute na kasintro kinis mga aligasyon nga dunay uban nga mga vendors nga nihatag og 300 ngadto 420 pesos matag adlaw tungod sa private associations. Og suma pang archival na kung kinig maong mga organizations, doon ay 2,000 ka mga membro, napon sila'y matigom nga 18 million. Mga ba? Ang Cuba ni maintain nga kinig maong mga calculations, kauban ang mga distinct charges nga nakolikta sa nagkadaiya nga mga syudad, gawas lang sa gitawag og single association fee. Oh. Og matod pa sa maong coalition, ang inadaw-adlaw nga amount para sa mga gitawag og mandatory government fees sa mga optional private services. Unsa man kana kana mga gitawag nilag mandatory government contributions. Kabahin ani ang abangs balay o kini mga gitawag og arkabala. Uy, there's ato usur makuno kayong gitawag og arkabala. Kining arkabala naguna pa ni sa tanim bala. Kadagko na yung koleksyon, oh. Naas mga 300 ngatos 400 matag-adlaw. Batok, mantura katong akong sukis manok. Kada pang fried chicken. Apples nagbagulbol. Ripistor ako nung kaniyotsias daplin. Gitikitan na yun. Maoba. So asa man na inipunta tinood ang nakolekta sa Cuba.

0: sa ato ang mga vendors na account pa ni Ugtarong Madam Maria Pino. Kung mauna, i-present kining saktong accounting nga ito ni Mayor Nestor Archibald. Alas 11.38, mga kasama. Okay. Ang politika diri ato as Pilipinas gubot sa gubot pas nylon og lukot.
1: Ayahay.
0: Oh lagi no, John Phil Bisas. Kalipay. Watching from Argao. Si Epifania Giatoro, good evening. Si Epifania Giatoro, good evening. Karos ang makuha ko no ang PWD assistant. Planya ni kasamang Ili Bulunos, ha? Roland Beltran, good evening from Malubon City. Pagin ko sa kuntiya diha sa Asturias, Ibodok, Galira, sa Porokto, Manuligaw, Carmen Agusan del Norte, gikan Rodrigo Galira Senior. Okay.

0: Amel Biklan Dumaya, good evening from Panglao, Bohol.
1: Butakal. Ang anay mo unta.
0: Okay, sige.
1: Ang kanding namong.
0: At ini ni makalipay ginis ato ang mga job order ng mga empleyado.
2: Aligbihan.
0: Posible nga duna sila'y pay increase sa ilahang sildo.
3: RMN.
0: Okay, pakpaka na to. Sumapa nga ang mga job order employees dinha sa Mandawi City, may chance nga dunay increase sa ilahang sildo. May noon, ha? Kay Kastilan. As summary, ang Mandawi City Council ni approved sa first reading sa gisugyot nga ordinansa nga mag-increase sa inadlaw-adlaw nga honorarium sa mga job order. Unya effective July 1, 2026, karong Hulyo 1, ang mga job order workers makadawat gikas 435 ngadto nas 450 matag adlaw. So maayo lang no sa Mandawi City ni. Unya kining pamaagi nagsugit usab sa monthly honorarium sa ato ang Clean and Green program from 4,500 ngadto sa 4,800. Oh, mo ni ilahang honorarium diay no. Si okay. Samtang si Konsehal Joel Garganira niingon nga ang ordinansa nagtumong paghatag og financial assistance or financial relief sa syudad mga gipangsulduhan nga mga trabahante og ang nagkataas nga inflation rate sa Pilipinas. Taas itinod kayo eh. Ang ato ang piso kasama ni store kagamay nalay mapalit. Hinoon, paggamit pag inay mong piso. Kinaap may hughog tubig nga piso pa ihog. Ayaw lang na ninyo, wag tanga ka ng inyohang piso. Oh. So, maunin ni kalambuan, there is the plan sa Mandawi na ha. Nga posibleng i-increase ang sweldo sa ito ang mga job order ng mga empleyado. Amot lang kanguban. Unsay ilahang mga pamaagisan. Oras, alas 11.42, mga kasama. Sigil, padayon, tas ato a karon nga tulumanon. Okay, kumbati lang. Ayon dahil ito ha, sa pagpanawan sa inyong mga donations para sa mga nabiktima sa 7.8 magnitude ng linog dito sa Tacloban City.
4: Imo na tanan.
0: Kaya yun mo disukto ha, huwag doon ay nagpakaroon ingnon nga taga-Dewa HP kay Mangolikta. Uy, medyo authorized nga Mangolikta o hinabang nga tos gawas. Kanang makita ninyo nga mga account sa ato ang official Facebook page, ma-organize hudli ninyo, ha?
4: Kung imo na tanan.
0: Di na pwede nga lahi, dili pwede nga doon ay lahi ang mutransact ninyo nga why authorization sa management sa Sibianan.
4: Ug akong tamnan.
5: Kay ha?
4: Kay, imo na tanan.
5: O sa lagi.
4: Kay akong patambukon ug alimahan.
5: Siyempre.
4: Kay,
0: ang mga scammer, mga kasama,
4: ka
0: ay panahos katalagman, uso po kayo.
4: Day, kung imo na tanan,
5: inahanglan
4: putang.
0: Ako na matikdan, mga kasama ron sa Cebu City, doon ay bitay daghan ng mga doon ay diferensyas pangisip. Mga batanon para baning uban, nga nagdatagaw di hasdan, unya manuktok na sa inyohang pultahan sa sakyanan, kay mangayo og limos. Og dili gani hatagag limos, dabudabuhan ka ng inyohang sakinan. Angay nga tanaw ni sa ato ang Cebu City Government, labi na Cebu City. Kaya naunsa man yung mga Doon na di prinsyas pangisip. Makasabot man po. At tagin mo posting og daghan nga mga tao. Unsa man kani sila? Tinuod ni mga buang o nagpabuang-buang lang ni sila. Or maunay na hitabo nila kay napraning og mayos illegal drugs. Ang concern nato mao ang safety sa ato ang mga motorista. O apil sa pang safety ano yung mga tao nga nalisuas pag-isip. Kaya umaligsa na kasama nisto. Dako mo yan na ni mong risgo as car owner. In kaso sad og nagpabuang-buang lang ni, di. Maing mabadlong ni sa ato ang kapulisan. Kanagkadagha naman yung maayo ron ang mga dunay di prinsyas pangisip. Ang uban po kay magdadaog iro. Og dili man gani iro, magdadaog iring. Unya og dili hatagan og libos, ali. Ipanghimaraot ka, oy. Muna ako na matikdan, nagkadaghan og mayroon ni mga tao nga nalisubuas pangisip. Pwede man na silang i-rescue niya ipadaang atos mental hospital. Kaya nga ba na rin nila nakahatag na og purhisyo sa og kahadlok sa ato ang mga motorista dihasdan. Kaya magatang-ata mga dihasdan. Kung niya manuktok niya sa pultahan sa inyohang sakyanan, amot katuyo magkana nila, kusgo na magpukpuk, unya kay mangayo yung limos. Ang uban, aron dili na hilabtan, hadlok na hilabtan, babo, ahat na naghatag og limos. So, mas mayo matagad ni sa ato ang Cebu City Government. Labi na Cebu City, oh, susgrabiha. Usa man yung taon kining ato ang Cebu City ron. Kadaghan was mga tao nga nalisuas pangisip. Kasi klase lang, dunay babae o dunay laki. Wak man ni mahipos tinuod sa ato ang mga otoridad kini mga naglatagaw di hasdan og wa na sa saktong pangisip para matambalan ba para magkakauno husto kasama ni Stor kay pasagdan na di hasdan ang tendensya na maghimo niya na hinuon og violence na kadelikado oh katakantahan na di hasdan or sigasigahan kas mata. Bati po kag kahingawa, oy. Kabasin o hilabtan ka. Mauni atong panawagan nga to sa Cebu City Government kung mahipos untaning nagkadaiya ng mga gitawag o buang. Patuan lang klarohon daan kay isura gumagpugong-pugong patas ato ang sinultihan. Nunya din hon masabtan. Oy, shout out ko sa pamilya si Lucy Datolaita Elevera. Good evening! Ramel Biklan Dumayak from Panglao, Bohol.
3: Pangalan. Dai, imo na tanan. Mauban may kabilin si imong ginikanan. Dai, imo na tanan.
0: Mga dalawa adlang Domingo ha manimbata.
3: Dai, kun imo na tanan.
0: I uban ninyo ang inyuhang mga anak kay para nako ron. Importante kayo ang rules sa mga ginikanan para mahatagan og igong atensyon ang atuang kabataan. Ngano man ang mga bata panalitan kuwang og atensyon sa atuang mga ginikanan kay busy mga ginikanan sa trabaho. Well, mahinong danon maghinoon ng trabaho kay unsa may ato ang isuportas mga bata pagpa-eskwela nila o guway trabaho ang mga ginikanan. However, bisan o hamubo lang nga oras, mahatagang gina o exclusive nga panahon ang ato ang mga bata. Kay ang problema ang nakasamang nistor, di mo na mahatagan o atensyon. At ito mo na mangitag atensyon sa barkada. Oh. O niya, og ma-influence ka na sa mga daotan nga mga barkada ang ato ang mga anak, ang chance mahimong bayulinti. Dunay explanation sa nagkadaiya nga mga eksperto. Galabing maayo, ma-check, matag iskulahan ang mental health sa ato ang mga bata. Importante, oy, ang mental health. Oh, mas maayo siguro, no? Na atay mga volunteers nga mga psychiatrist nga padtuon ngadto sa mga nagkadaiyang public schools para ma-check ang mental health sa ato ang mga bata. Oh, kaya mga bata ron ma-depressed gani kasama ni store sa maadtong sa usa ka eskwelahan. Doon ay bata nga babae, puwerte niya ka-depress, nanunggab man. Nagkaan ang mga bata ipangdunggab. Unya, pala, katong dito sa takluban, ikumadyahan lang sa tupi, nanunggab na. Unya, kining nagkadaiya nga mga buliing sud sa eskulahan, kinahanglan, mahatagan, dayon, o pagtagad sa mga tigduma sa eskulahan. Kini ba nagkadaiya nga mga bullying sud sa eskwelahan? Dili ni angay ididma sa ato ang mga maestra, mga maestro o mga school principals. Kaug maburyong ang hunahuna sa bata, makahimo na sila og mga violence. Oh. Ako malikon, mahinungdanon kayo ang rule sa ato ang mga ginikanan para ang mga bata dili ma bad influence sa barkada. Mahimo nga sud sa usa ka semana bisan hamubo lang nga oras ma banding kanang ato ang mga anak. Madaba na nato nga to sa simbahan, mag-usa tag simba sa tibuok pamilya. Kag di na imo na mahatagan og igong atensyon, adto na mangitag atensyon sa barkada. Unya og ang barkada nga na kuyugan ana dili maayo, ma-influence na sa daotang barkada. Oo. Dako makay rule ang mga ginikanan karong panahon na para mag-guide nato ang ato ang mga anak. Gawas aning panawagan nga pamtangan ginigsilot nga sakto ang mga bata nga maka-commit og mga heinous crimes. Oo. Kaya karon good, bisan unsang nga heinous crime kasama ni store, basta ang bata ang edad 15 or under 15, wagi krimen. Ha? Unya, tau-tao naman kining mao nga balaod. Kinahanglan doon na untay amendment yun nga klaro ani. Oh. Amindahan ba ni mao nga balaod, kining provision nga og 15, why crimen or under 15. Ang above 15 but below 18, kung walay discernment, wag hapoy crimen. Kung naay discernment, may crimen na, pero ato gihapon i-prove sa korte. Doon ay total exemption sa criminal liability sa mga bata nga nakahimog crimen kung ang edad 15 anyos or ubos sa 15 anyos. Sa mga nag-edad o above 15 but below 18, dili automatic nga doon na sila exemption. O, di pa man automatic. I-establish man doon na by discernment. So, prisuhon daan. O niya, i-suon nga to sa rehabilitation center sa mga bata. Siya na, kanyana. So, doon ay duha ka mga kahingawa na to ron sa pampaiskula sa mga anak. Number one, ang ato mga anak, wa pa natintal sa barkada. Or ang ato ang anak, wa ba na nag-mental depression base kadunggab muna? Ha? Kagibuli sa eskulahan. Ikaduha na ato nga concern, safety ba ang ato mga bata suod sa mga classroom? Kay base doon na yung mga classmate ani nga nag-mental depression mo kahit lang pamusil. Ha? Isura no? So atong tabangan ang atong gobyerno, mga ginikanan, dako mo og papil sa atong katilingban para mahatagan at ugmayong ugma ang ato ang kabataan. Oras alas 11:53 na mga kasama. Okay, thank you so much. Ah. Attorney, shout out, nagluto mig baki. Uy, hala. Samtang naminas yung programa from Buot Cebu City, si John Peter Casano. Unsam na bakiyan yung giluto, ha? Ah, nagimay kayo muluto ang baki, no? Nanu mo diha og baki. Ah, kuya, wagulana. O sige, saan ninyo ang baki? Inyo nang giadubo ang baki. Kukak, kukak. Oh, adubong baki. Kala na adubong baki kasi adubong iro. Ay mo anang adubong iro kay na. Maprisugin mo anang masakpan mo og magiha mo og iro. Pero magiha mo og baki, aw. Wala pa man hinooy balaod nga gidili ang pag-iha og baki. Lucy Datulaita Elevira, good night og Alatuntunan, God bless! Oy, Begabi, watching from Dammam, Saudi Arabia, si Glenn Nunez! Okay, matayong nga panahon, ako parte rin sa Master Control, kasamang Nistor Humisilio sa Transmitter, Kaobanato, kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Rubay Boisier, o Kaobanan, akong Kaoban po, gihapon rin sa Master Control, kasamang Kisos Pinya, diri sa Newsroom, kasamang Gerald Albius. Ako si Radio Man, Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Mayong gabi, Pilipinas!
6: RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon, hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
8: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.